0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on, DJ's Rocket!
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda!
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
6: O kini ang inyong

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo, ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Bino, salamat kay mga ka-vibes diyan ata sa atong katapusang oras sa panag-uban karong adlaw nga Miyerkules, pitsa 23 sa buwan sa September 2, 2026. Sa gihapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santogo. Bino mga ka-vibes, nag-iskot ang mangita sa mga kapakyas ni Vice President Sara Duterte sa pag-divest sa iyang negosyo. Doon ay reaksyon ang Malacanang, pinagi ni kanang Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pero obvious man na ang kanang tirahon yun ni kinini ang Claire Castro si Vice President Sara Duterte. But ako maingon na lang, niingon si Attorney Castro, si Yossi Castro nga no one is above the law, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa butang.
2: But you know, other than what Castro has kananaabang has declared, sa dihang nagpahigayon siya sa iyong regular press conference ito sa Malacanang, ang usap pa sa gibutiag, mga ka-vibes, ni Attorney Gerardo del Rosario, ang hepe sa kanang company registration and monitoring department sa Securities and Exchange Commission. Gagawas niya itong GenCorp Industries Incorporated nga gideklara sa SALE ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. Pero ang medyo nakalihay jutay kay wa man ni masumiter dito sa kananaabang ang siya rin nagdeklarar diha siyang SALEN, pero ang government government naman ang General Information Sheet kung GIS dito sa SEC wa dito yung pangan. But you know, coming from the Vice President, imposible kahit ito nga nasipiat siya

0: incorporated mga kabibes. Gibutyag sab ni Atty. Del Rosario nga si Vice President Sara Duterte dunay 20% ha? Isip incorporator niya ining kompanya nga gitawag og Metro City Chow Foods Corporation mga kabibes gikan yatong tuig 2016 ang money grabe. Sa ito pa, pagsugod o lingkod sa iyang amahan sa pwesto. Hangtod na ni atong tuig 2025, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Bensa ko muna ni mo pagnigaron. Ha? Gadiha pa lang bahina, mga kabibes. Ha? Ipit na good in town si Vice President Sara Duterte.
2: Ayaw!
0: Matod pa ni Kabaib sa 4664, kanang ilang ipanghambog nga 32 million voucher na budol na BP Sara, pariha ni Robin Padilla na himong number one senator aw 30, budula, hehe, bitaw ay, saon nga, number one, pagka 2022 Kabaib, lipay kay si Robin Padilla, bisag di gyud ang ngayon. Sini istorya kabaib 0792 moingo na pudding mga turuto chair nga ang bawal sa konstitusyon ang pagmanage sa negosyo pero kung stockholder ra okay ra pag sure ng istorya ha mo na ilang interpretasyon ha dili man wa man moingo na kabaib nga pagmanage sa negosyo ang gibutang dito sa konstitusyon to participate in any business unya kon do na kay stockholder ka sa to pa ni salmot kang negosyo pagkaklaro ng istorya ha sila ragay nagpaliko-liko ila ragay ng palusot ka vibes
2: pinawa
0: matod pa ni ka vibes Lee if we truly seek truth and justice ang 2/3 vote of the actively participating senator judges should be the basis rather than the total membership of the senate puro naman lang na good technicalities ang ila panglaban nga klaro na ang pangawkaw ni BP klaro og publicly na nga pag nasa panghulga klaro gyud ang katong article 4 nga grave threats mga kabibes so exactly technicalidad ang ilang gusto mga kabibes ha lisod bang og kayo ha assuming ha kani assuming sad madutlan sa iyang kaso nga plunder kini si ha ginganlan og Senator Alan Peter Cayetano kay graon ra ba kay ni magsigil lang gyapog hambat ni Senator Ping Lacson niyan ni bahad gyud ra ba Ping Lacson nga di kita kalungan ba hasta pa na imong igsuon kay tinuod man mga ka vibes kaning gihimo ni Senator Lacson wa man sila gukda ni these are based on truth and facts ha spoko na nimo nagpabuhat itong karsada nga gibutangan lag gibutangan lag paril og imong subayon ang kantidad 450 million per kilometer mga kabibes. Beyond sa may imong konklusyon ni Ana bi. Nagpahimo todo kananaang kawa o katong kaldiro atong nilabay nga Southeast Asian Games nga siya mao ang nangu sa organizing committee. Dunay double payment. Liman kag kawa lang galing 55 million ang kantidad. Wa oroy town baliwa si Alan Peter Cayetano mga kabibes. Padong magdiskusyong plunder ba? Labi na nga doon na po'y natumbok dito ang mga illegal reclamation dito sa Taguig City. Daliman lagi kang unang gideklara ni Senator Ping Lacson nga ang budget insertion si 2 binilyon ang kantidad o niya matik matod pa 20% ang kickback alang ato ni Senator Alan Peter Cayetano mga kabibes spuko mo yan
2: ayaw
0: so madutla na sa mong kaso si kung doon ay plunder nga mulusot nga kaso niya musunod siya nga to sa rehas ni Jingo Estrada o Senator Rodante Marcoleta o niya pila na lang 19 na lang ha? Inoon ka ng sa

0: Villar siblings, mga ka-vibes, billable man na. Ha? So, pwede rin na sila ka-bail para na ko, di kayo na ito na kwintahon. Bisanto o dog under preliminary investigation sa ang kasong graph, batok nila, o niya, apil na gani ang ilang amahan. Nga si kanhi Senate President o kanhi Speaker Manny Villar. Ha? O kanhi Senator Manny Villar, apil pa. O mismo sa kanhi Congresswoman Cynthia Villar. Kanang ilang kaso, bailable na. Pero arita sa mga dunay posibilidad nga nila pa mawagting des pwesto. Ay, apil dahil gyapos, ihap to. Pastilan po ng istorya, hawi.
1: Pino nga!
0: So, karong adlaw mga ka-vibes. Matod pa ni kanang ka-vibes 0792. Kung maingoning uban sir nga Miriam Defensor was the best president we never had, pero para nako Sir Lacson is the best president we never had. Gisayang nato ang usa ka ping Lacson nga talagsaon lang. Isog, dili kurap, ug naay malasakit si Lacson sir, usa ni sa mga against aning patronage politics. I concur. Pero lagi dili gid parago nako ka-vibes no sa labing tinuod lang ba. Kanang the presidency is really a destiny. So, para nako ha, kaning 2028 elections, libre mang mangarap, pero kanang uban nga nagdahom nga si Sara Duterte gihapoy maoy mahimong presidente inig ka 2028, alayo pa kayo na sa tinuod mga ka-vibes.
1: Pino nga!
0: Musahit ko an example ha, in 2010, kinsa may magdahom nga si anhing presidente Noynoy Aquino mahimong presidente sa Pilipinas. Ha? Nga niadtong tungura ang gihugon-hugon gyud sa ilang Liberal Party mao man si kanhi senator. Ha? Si kanhi senator Rojas mga ka-vibes. Hmm? Pero unsa may na hitabo itao ni ha? Kanang Senator Rojas. Ha? Nilansar tuod siya. Human siya nag-vice ni Noynoy. Pero pag-lansar niya mga ka-vibes. Ha? So may tabo, yabo. Si Senator Rojas kay di man siya basta-basta ang iyang katmang. Si Digong Duterte man pag-eleksyon sa 2016 mga ka-vibes. Ha? Mamanay na hitabo itao ni ha? Senator Mar Rojas mga ka-vibes. Ha? Si Noynoy nahimong presidente tungod kay ang mga tao sa dihang nitaliwan ang iyang inahan. Nakahinumdom kung unsa ang partisipasyon, unsa ang nabuhat ni aning Presidente Cory Aquino sa mga Pilipino. Ha? Nahimong senador gikan sa 2004 ang ato na sa 2010 in taon ni si Senador Mar Rojas. At sa una, front-runner ni siya, pero tungod kay kalit lang og tunga si Noynoy Aquino, nahimong presidente. Namingon lagi ko, everything is really destiny, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Si Digong Duterte, concrete example sana, pagsugod sa kampanya before sa 2016 election, 4% lagi na siya. Ang frontrunner kaniya ito, si kanhi Vice President. Ha? Jojo Binay. Hihumar Jojo Binay. Pero tungod kay wa maayog daang iyang kampanya, takulahaw lang nahagba ang chance ni kanhi Vice President Jojo Binay mga ka-vibes. Kaya ako lang po na ito sa'yo mga kaisang ideklara. Ang bitaning nahitabo ni kanana ang Vice President Sara Duterte. Sinihang nag-ong-ong pa ning impeachment batok niya, deklara na yun siya mulansar siya pagka-presidente. Motong, akong basa niya, ay itong gihanigdaan nga, aron ba nga, ugok doon galing siya, or rather, moprosper yun ang kanana ang impeachment case niya sa unang gi-prepara pa man na. Kaya nga no, diha naman to sa Miaging Tuig, mga kabibes. Naputol lang kay gideklara sa Korte Suprema nga nakalapas sa 1-year bar rule. Sa dihanggi, haday ang ikaduhang impeachment niya, mga kabibes. Sa dihang nilapas na ang 1-year bar rule, deklara din siya nga mulan sir siya pagka 2028. Ana, tanawa di. Giduot og maayo hinuon, mga kabibes. May patato para nako ha, ako lang. Ug ako lay pasultion, maingon ko nga ilan nang katungod sige. Pero layo pa sa kung una-una na politika sa 2028. Anna ni deklara may no Sara Duterte nga mulan sar siya di ta puno hinoros issue mga kabibes. O siya ni istorya kabibes sabi namin Hildore, ang argumento sa depensa pwede makanegosyo ang mga politiko basta lang dili pabayaan iyang obligasyon sa katawhan. Para nako kabayb sa Benji, with your respect, no? Huwag kita na magsubay sa balaod ng maong argumento. Kay klaro magikayo ang Article 7, Section 13. Kalabot sa divestment, mga kabayb. Ato rin ko ning basahon para doon natay klaro nga context ining isyuha, mga kabayb. Ha? Rumba mga makasabot ting uban nga wa in town by wa ba in town ay maka kananaabang klaruhon ta niya kanang ang maong provision sa balaod, mga kabibes. Astila no nagi ko nalili andre nga kining ilang argumento lagi nga sila pataka rapuntahan ni sila oy. Ha? Ang maong provision sa balaod, mga kabibes. Ha? Nga ano may tao niyo oy. Klaro mago dito nga gidili gyud ang pagsalmot sa negosyo sa usa ka politiko. Ha? Dilan na ko basahon kay medyo taas man. Ha, mukaog oras, mga kabibes. Kung ikaw presidente, kung ikaw vice-presidente, kung ikaw sakop sa gabinete, og luyo-luyo na ini, take assistance and deputies, mga kabibes, dili yung kakinanglan, di ka mo divest. Di na yung ka mo apil-apil pag negosyo. O nagingon sa balaod. Ha? It is even regardless of nangawa at pagkagwa pa. O nagingon sa balaod kay explanation ni anak, mga kabibes. Doon na manggog kay influensya kung naaka sa maong katungtanan, mga kabibes. Pananglit, magnegosyo ka, akaring negosyo ako. Kay kusog kay ni, kay dam, kay government data tanan, pabor man ka. Kasabot mo punto. O niya, usap pa, aron pagproteher ka, dili ni mo magamit ang imong influensya o imong gahom. Aron pagpalambo sa imong kaugalingon, mga kabibes. Sao naman, nanumpa ka man. So help me God. Ha? Nanumpa ka man nga muservisyo ka sa katawan. In fact, bisag imong profesyon, dili ni mo pwedeng gamiton. Kung presidente ka, kung vice-presidente ka, kung cabinet secretary ka, o imong deputies o assistants, maunay, maingon ta profesyon sa balaod. Ha? Di ka pwedeng mag kananaang matod pa nila mag double job, ha? Gika ni kabibes sa Brando Santisas, happy listening to Randy Santisas. Salamat kay sa kanunay kabibes sa Brando. Sumunay provision sa balaod, mga kabibes. Saan taman na ron nga mao man ni lapas ni Vice President Sara Duterte. Unya in the process, mga kabibes, tungod nini, karong adlaw is very crucial para nako. And ambot kisa ka ang akong wild guess, mga kabibes, it could be attorney Michael Wesley Pua. Either nilang duha ni attorney Sheila Season ang muda sa oral arguments kay og si kananaang Christine Ferrer. Ay sus, wow, itrapura ni kuan, itrapura ni Congresswoman Leila De Lima. They have to choose somebody else. Well, I don't know if they will defeat Congresswoman De Lima with Justin Gular. You know, si Justin saya. Ako, one of the lawyers, ta ba nga, kamao, ta ba? Maayo o kanang enunciation, maayo o kanana ang sengan na fluent sa English. Pero ang iyang argumento eh, daunsa na may taong to nga, klaro magkaitong sipyat kikayo si Attorney Justin Gular.
1: Pinawa!
0: So, thrilling na o kinsay mo barog alang sa oral argument sa depensa karong adlaw. Matod pa ni Kabayes 4664. Kumpiyansa lang ang mga Duterte sir kay kung makagunit nagposisyon sa gobyerno, wa nay law, kay ila naman ang law. Unya mao ni karon daghan kaayo ng gawas kay ebidensya batok nila. Oh, which kanana ang remember me nga gawas biya ni Basti og ni kanana ang Vice President Sara Duterte. Nagkapuliki sa doon si Congressman Paolo Duterte. But then again lagi, mabitaw nga di kay nakupahimugatan ang isyo kalabot sa flood control projects controversy dito sa Davao. Nga matod pa doon nagi 47 ka mga kontrata ang na red flagsan. In fairness to the congressman, wa manggod ang iyang pirma sa mga dokumento diha sa DPWH. Gawas na lang lagi nga dunay mo piyait na sad nga gikan sa DPWH nga ako oh. Ani hatag yung kuhani mo, ani gipanghatag na kung atong Paolo Duterte. If in the event ka mahitabo na, asos dila ra po yung labod yung Paolo Duterte mga kabay.
1: Pinawa!
0: Gikan ni Kabibes 9354 ang mga katawhang Pilipino Kabibes gasigi og mulo parte sa korupsyon sa gobyerno kay gaanto sa kawadon tungod sa pagpangawkaw sa pundo sa katawhan. Unya karon ang mga DDS perting babag og perting depensa sa napamatud-an na nga buaya sa gobyerno nga matangtang sa pwesto. Gusto pa hinuon nga labing kamahanan sa nasod. Pagkatoy-toy kon mauna, may pay magkilaw o didilis. Kini bay, kini manugsog si Kabibes 9354 mga Kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: But you know, inani yung magod eh, ang articles of impeachment nga gihan ay batok ni Vice President Sara Duterte. Naganam nagawas ang mga ebidensya. Ah? Karon, kanilang oh, kaning iyang pagdeklara sa iyang salin, saan mo na niyo mo pagkananaabang pagtubag ba? Nga siya may nideklara ang moingon siya nga, sorry, typo error na to, ah, di mo na mao mga kabibes.
1: Pinawa!
0: Kunya, for 2 years na niya gabuhat, may tag-usara ka tuwig, 2024, 2025, iyang gideklara ang GenCorp. Ha? Unya, katong usa, katong akong isgutan, katong Metro Chow, 2016 pag yun, hangtod 2025. Iyang gideklara nga 20% ang iyang shares of stocks. Saan mo ano mo? Ha? Share may, para na ako mga kabayb, share ko yung nagkuwag bato nga iduktok sa iyang kaugalingong ulo mga kabaybs. Moto nga, depensa dayon si Basti Duterte nga we just do not know, matambong ba sunod sumana? Ha? Sa may ingo ni Basti, nga, wag mo kung may kita o pangan nga sa kong maguwang gun. Ha? Sa mga dokumento, wala ka maging mag-due diligence. Di din mo proteksyonan ang interes sa gobyerno. Di man na mo personal nga kwarta Basti Duterte. Ha? Kwarta man na sa mga mabuot ng mga dabawinyo. Unya inana lang ko sa yun. Ako para na ako mga kabayos ba? Managino at manggalig, ultimo, maligyag ketchup. Ngay ketchup man, apil man ko no ketchup dito sa kantong ilang kontrata nga gibasa gapon. Apilon magainin mo ang para palit o ketchup, para sa snack sa ketchup. Nga apil ang ketchup mga kabayos. Ah, naginot kay kaginagmay, labi ng dinagko.
1: Pinawa!
0: Unya, wa pata maabot sa portion nga dinagko mga kabibes, ha? Matod pa ni Kabibes 4541, Kabibes, igo ra Igo ra na ilang purnas ni Congressman De Lima kung kinsa man ang defense team ang kaatbang niya sa oral arguments karong adlawa. So ato kay nang atangan, and it's very interesting gud ka vibes ha. At 10 o'clock today kung kinsa ang ilang iatbang ni Congresswoman Laila De Lima. Ka vibes tonton na hapit na na Sara og mga Duterte. Gikan ka vibes Richard Alibio sa Consolacion 9279. Lagi ka vibes pero ilagod og nila pa paugat kayo ba? Ha? Mulagi na nga sa mga sagot og mo resign si Vice President Sara Duterte. Na pa may nagsunod ka vibes. Ha? Abitang mo ingon ko ninyo ay gin magtuo nga katong giingaw ni Richard Mountain. Ha? O ni Jamie Mountain ato ni Jamie Bundok. Gabisan ko nog makonbikto sa impeachment. Ang iya gayong termino kahit na ma-impeach di oy. Gisaway gud siyang attorney Rick Diaz mga ka vibes sa kanhi director sa NBI na unsa ba ni si attorney Jimmy Bundok. Nalimot ko no sa yung remedial. Di naman good. Unappealable naman good na og makonvicto ka. So, kinsa may muusab sa kanang desisyon sa kananaang unsa nga na impeachment court ang kananaang ang Korte Suprema. No, it cannot be done. Ang COMELEC, usbon pa. Dili, oy. Unappealable ang desisyon basta doon ay conviction sa impeachment mga kabibes. Mga kabibes, alas 8:30 na mo post lang ko makadiot onya buylo na ta sa atong last 30 minutes sa atong programa karong buntaga. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, sound trip.
2: Oo na ni.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
0: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes ka walay preno sa pag-arangkada.
5: Walay preno sa pag-arangkada.
0: Aniha, si ka-vibes tonton.

0: Pinasalamat kay alas 8:34 na mga kabibes. Doon ay suggestion o query diri sa kabibes sa Benjamin Eldore. It's affirmative, kabibes, nga unless manggod nag-hiskot siya kabahin sa kanilaging BSKE, barangay in Sangguniang ang kabataan elections. Tinod na kabibes, unless mapirmahan lagi ni PBBM ang balaod nga i-postpone yun ang barangay elections. Of course, the COMELEC, mo kanana ang opadayon yung gina silang inbuhaton. Nga ang filing sa kanana ang certificate of candidacy, ipahigayo na nila. Kanang tanaw lang nato, and dapa may igong panahon. Nga nga naman ka, Vibes Binjay, mulansar ka. ang akong nasabot September 28 ang gibutyag ni COMELEC chairman kining George Erwin Garcia, mga kabibes, mibutyag nga ang filing sa certificates of candidacy gikatakta ni gikan sa September 28, so that will be next Monday na, no? Sunod na Lunes pohon, hangtod na sa October 15. Kana tungod kay wa pa mayan mahingpit bisan pa og gikan sa ubos Bible oranan ngadto sa og ang senado, do na po ilang kaugalingong version lagi nga i-postpone ang BSKE ngadto na sa 2028. Wa pa man maabot kadto sa Malacañang. But in the event nga mabuta na ang atos Malacañang o dili na ibeto sa presidente, baday yun yun ang barangay elections karong kanana ang November pohon, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Niyamatod pa ni Chairman Garcia, mga kabibes, kung ang postponement law may tabo humana sa September 28. Asa lang mahita, no? Bayangon sa si Chairman Garcia nga mo adjust ham sila. Of course, that is just logical nga mo adjust sila. So, ana lang na, kabibes, Binji. Basta kewa pa. Tanaw, layo pa man itong Lunes, Merkulis mo ang taron. My reading is this. Within the week, mapirmahan, mahibawa lang gina. Pirmahan ba na ni Bongbong o ni President Bongbong? O di ba ang gikatakta nga BSKE? O niya, para na ko, klarong pagka-istorya. Gituyo na sa mga politiko, labi na nga naman. Aron sa sila makasi, mga kabibes.
2: Pinawa!
0: Well, real politik ni nga ako, ha? Di ba na malimod ka? Ang mga barangay konsyal, mga barangay kapitan, mga incumbent, ato na mo dagop sa silang incumbent mayors. Unya, of course, ang mga mayors, ato naman po na mukuhit ka to silang congressman. Di nila ta mag... Nila pa magpa-George-George, di ba? Ha? Sa balaod bitaw, non-partisan ko ng barangay. Non-partisan ba nga mag-agad, maghihapog kitsa ituboy ni congressman o ni mayor? So, in the event, mga kabahibs, kadi gin mapirmahan ng balaod, well... Huwag patulugon, but I don't think so. Mahitabo gina before September 28. Huwag mapirmahan sunod simana. Saman, muunong rapod. Anak lang ko na, Kabayes Binji. Nagbulansar, magaling ka, Kabayes Binji. Good luck din mo, Kabayes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, tanawang talang. Of course, I believe nga naagid sa imong kanabang alimpatakan o kasing-kasing, Kabibes Binje, ang pagservisyo sa imong barangay kuno galing mulansar ka man galing, Kabibes Benjamin Eldore.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mga kabibes, ako bang gilili ba ang gikatakda karon nga oral arguments? Inani din yung mahitawo. Ang duha ka habi gitagaan og 15 minutos. Pagpadayag sa ilang mga oral arguments, mga kabayab. So niya, sabi ng tubag ni Kuanay, tubag ni Attorney Justine Gular. Gawa sa katong gipamahayag kagahapon ni Attorney Sheila Season. Matod pa nga ningon siya nga it is part of their strategy to keep silent on which lawyer they are fielding. Ngiga. So tanaw ko pag ingon nga si Laila de Lima Spikas, agoy. Daw sa ba? Daw ingon kalita ng Pikas, oy kay men ukan question di kanang abilidad. Mayngunta lang po nga sa pagkaabugada ni kining Laila de Lima. Remember, before siya gigukod sa Milabay ng administrasyon, nahimo na siyang senador. Unya, prior siya nahimong senador, she was the justice secretary. Ha? Nakapit pitaw na dito siya madisgrasya sa Tabaw kay siya may nagsugod aning pagguting kay niining extrajudicial killing gawa sa tinguha sa mga lakam sa kani Anthony kani senador kining Antonio Sanitrelianes sa dihang DOJ secretary pa ni si Laila de Lima mao ginin nangahas pag-adto dito atong mga quarry sites dito sa Davao City diin gituhoan nga gipanglubong dito ang mga nabiktima sa tukhang dito syudad sa Davao mga kabibes. And as Justice Secretary, kakita magitas labok ni akining congresswoman Laila de Lima mga kabibes na maoy representante karon sa mamamayang liberal ML party list mga kabibes. Abis obanog duwa sa kanana ang duwas computer dili di ay mamamayang liberal party list mga kabibes. sa mga hilig pa ni og kanang online games unsay nga na na Mobile Legends kunong ML mga kabibes. Well, para na ko part of political strategy nga lang siya nilag ML but it's not Mobile Legends, it's mamamayang liberal party list, so mga lumalaban sa partido liberal mga kabibes. Unya humanya na sa oral argument sa duha ka mga habig. Kanang ang mga senator judges tagaano kay gayunan nga mangutana og mga clarificatory questions sa duha ka mga habig. So aron ba pag-ayag yun ni ining maong isyu, and again para nako dihang dapita mga kabibes. Bintaha kayo si Congresswoman Laila de Lima mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Human sa clarificatory question, anha na magbotasyon ang mga senador. Nga kana raba, depende pilay mo tungaron kay sa ako nang gikaingon ninyo minus 4 kay Lorin Legarda wa naman diri sa Pilipinas. Anduha gipriso si Bato de la Rosa nagtago-tago. Assuming mo mutunga ang managsuon nga Cayetano, mutunga ang managsuon nga kanang Bilyar mga kabibes, mutunga si Amanga naman si Senator Amy Marcos, mutunga si Senator Bunggo, o niya si Senator Robin Bombilla, kumplito sila 20. Ha? O niya, kay ba mo mga kabibes, 11 butos rang kinanglan, simple majority ra. Ha? And that will pave the way nga mausab ang conviction threshold. And to me, basin og maubsa na takog posibilidad nga mapetisyon ngadto sa Korte Suprema ang habig sa depensa mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kaya ko nagtuo magiko kabibes nga ang depensa nangintahay gina sila nga digin mausap because sa tinuod lang mga kabibes, sila may nakabitaw nga magpabilin ang 16. Kay lagi ang mayoriya diha 13 raman. So, kinahanglan doon ay tulong nga mutabok. Ngayon sa habig sa mayoriya diha sa Senado karon, Good morning again nga to ni Kabibes Jesus Cañete Celestial diha sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Salamat gyud kayo nimo kanunay Kabibes. So, mao na Kabibes ha. So, again mao ni ang sequence. Karong adlaw ang oral argument. Ha? Kalabot sa kon upsan bagyod ang conviction threshold. Ha? Gikan sa 16 ngadto na sa kung kinsa man o kung unsa man ilang mauyunan nga gidaghanon. Ha? Basibag ilang i-qualify nga to those members who are present. Maibutang ta dihang putunga, putuha mga Kabibes. Ha? So in other words, so 18 raang mo ang present atol sa pag-decider na gyud sa mga sakop sa impeachment court, then 2/3 of 18 ang mas maubos pas 3 si Kabibes sus ka convicto lang ni Sara Duterte og mauna. So again, moingon ko, I concur with the observation nga di gina fix and decisize. Ah, 2/3 is variable mga Kabibes. Matod pa ni Kabibes 0792, sir, sa imong tanaw, kung si Basti gihapon ilang padaganon as mayor on 2028, do you think budaog gihapon siya? I'm sure kaning mga Nograles ilang i-take advantage kaning corruption issue nila. Kay ang mga Pinoy raba kawatan hater, except sa mga DDS kay kawatan lover na sila. Ay, ikaw good, Kabibes 0792 ha. Kanang looted kay Kamdag Storya ha. Akong tubag ni anak Kabibes 0792, depende rin sa taga Davao City. But did you know nga plan B sa mga DDS si Mayor Basti Duterte? Well, this is a free country. Ha? Qualified naman si Basti ana at that time. Mag-40 anyos naman na siya. Depende rin na. O makonvicto yung magawang. Pero di, oh, kaingon tanga aligri gahapon mga Kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero prangka pagka Kabibes na, mga Kabibes, akong tanaw ba, hayag naman. Kay pastila no eh. Labi na lagi inig gawas na giniining mga ebidensya na niya sa bangko. Ako, naapa ko'y pangagpas gabasin ma-pressure gini sa Sara Duterte mo resign niyo. Labi na mahibawaan yun nga iyahag yung account sa bangko ba? Panangleto na lang yung bisag dili na lang ng minilyon mga Kabibes. Bisag ibutang ta na lang. O di na lang binilyon. Kay ang gituhuan ron doon na pa'y nahabilin ka kapin sa 2 billion. Butang tayo, bisag ko sa kabilyon na lang. Ang ilang na-withdraw ang 1 billion. If 1 billion will be established as present money in the bank of spouses, ah, Vice President Sara Duterte and ah, singan na yung bana. Masigas na siya ng limot, si Atty. Manasis Carpio. Klaro, ugtataw ka na nga ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte, mga Kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, ikaw, makahibaw ka ngayon na anak. Karong gani nga nagka-dipo-dipo na maganda sila dipinsa anang iyang pag-angkon dito sa iyang salen nga ha, shareholder siya sa maong kumpanya nga GenCorp Industries Incorporated. Labi nagmaprubahan ang iyang mga deposito sa bangko. Ha? Kay lagi mga Kabibes, di man lagi na nimo basta-basta na mabuhat na nga ang record sa bangko. Tungod sa niyan ang gitawag nato og anti-money laundering law. Kaya basta maabot ang ganig 500,000 ang kwarta, madeposito man na nimo, mawithdraw ka man sa bangko, automatic na mo reflect sa record digitally. Ma, digital naman taron. Dito sa buhatan sa Anti-Money Laundering Council, mga Kabibes. Onya, it was no less than EMLC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura ang nibutya nga dunay ingon ni ana nga transaction reports nga naabot dito sa ilang buhatan o wagi na ma-withdraw. Bisan pagaling nahurot nag-withdraw mga ka-vibes. Nga? You know what? Butang ta, gidali-dali nila withdraw tanan? Ha? Di man agihapon malimod kay mahibawan man na sa record sa bangko. Ang pangutana, diin man sila ni Anang maong kwarta mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Matod pa ni Kabibes Paulo, to open a Jollibee branch is you need 35 to 55 million. If you have 5 branches, how much does it cost? Salin niya 98 million lang. DDS, please explain. Matod pa ni Kabibes Paulo. Correct. Tama ka dyan, Kabibes Paulo. Sa kaom na niya. Mo lagi na, Kabibes. Wala na. Sa mga... kanang millennials pa ni ipit na ron si Vice President Sara Duterte Kabayos Paulo.
2: Pino nga!
0: And I think this is the reason nga ni deklaragin si kananaang siya nga ni ana si si Vice President Sara Duterte, but in the process na overlook niya nga naan ang constitutional provision, but I don't think so. Pero siya bud ka, ano? Siya ro, kadugay na nila sa politika. Ha? Ang iyan pa na, dili na politician, pero I understand, maing laki man ang abogado si Manasis Carpio. Kay og minus pa po ng abogado, di sa kumtuo nga, pamanhon na siya, oy. Ang butog, nagpuyo para, nagpuyo pa para sila ro ni Sara Duterte, mga kabibes.
2: Ayaw!
0: So, sakto ka na yung punto ka, Vibes Paulo. Ha? Kanang, og doon na kay 5 branches ka, Vibes Paulo, sa ato pa, it's a little over 250 million. Kung ang ballpark ni mo, 35 to 55 million, ibutang na lang, fix na to at 50 million at least. Ha? 250 billion, or rather million. That's a quarter of a billion ka, Vibes Paulo. Ha? Pero ang DDS ka, Vibes Paulo, para malangin na sila ay para nila gyud asos ang ngayon gidihang ipabilin sa pwesto si Vice President Sara Duterte, mga kabibes, mga tawa sa ta. So again, mga kabibes, those are kanabang points to ponder ba? Matod pa ni kabibes sa Benjamin Haldoro, dili na ko mulan sir kabibes kay senior nako, mag-relax lang ko, gusto lang ko mag-elect og barangay officials ka competent. Okay, noted on that kabibes Benji. Unsa mo dai na asa ka jampang baka unsa nang barangay nimo diha sa Argao? Kabibes, I am with you on that kanang cause ba? Kanang tarong ang mga barangay officials, pero nangalipay rin kabibes Benji nga ato lang ni Ihonghong ba ang itong mga incumbents kabibes Benji, lipay kay sila oy.
2: Pino nga!
0: Laliman ka ato pa sa November 2028 mga kabibes, away problema ini ka 2028 doon na yun ay financier nila. Klarong pagka-istorya mga kabibes ha. Ako moingon gid ninyo nga kaning gibuhat ron aron man ni maka-save ba ang mga politiko na to. Gikan ni Kabibes 0792. Kita nga mga tarong sir, we only seek for truth and justice ug maunay atong kalipay, pero kaning mga turutot nga ganado kay mo depensa bisan pa sa mga hiwi nga binuhatan, what keeps them motivated? It's obviously money. Wala sila ginuo sa kinabuhi. Maunay ako mag-ingon ba nga sad reality ka vibes. Ang ako lang god no, sa atong pagpresentar dire sa atong programa, the key word here, the operative word is objectivity. And then atong yung analisahon og baayo ang issue ba. Dili bitaw ta nga mo dawat lang hook line and sinker sa mga argumento bitaw nga haguka kayo. Nga bisag naklaro na gid nimo nga dunay adalapas nga balaod, klaro na gid nimo nga dunay bay timailan nga gikawkaw ang kwartas katawhan unya mulaban ka lang gihapon. Moingon ko unsang klase man ka nga pagkatao og ingon ka ni ana.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So anyhow mga kabibes, karong adlaw matriling kay ni kay may bawaan lagi nga paubsa ni tan-aw ko. Mga rato lagi ng mga DDS o labi na ning habig ni Vice President Sara Duterte. Kay mayon gani og 13 lang kay 20 man sila og sus. Ha? Pastilan. Ngo tan-aw ko. Ah, di gid na makatuog ron si human ni ana sa maong botasyon karong adlaw, di gid na makatuog si Vice President Sara Duterte. Because she knows nga og 13 botos lang kinahanglan na ni ana ang mayoriya. Ha? Ang naa sa grupo nila ni Senate President Sherwin Gatchalian, og ni kanhi Senate President Tito Soto, lakip na ang presiding officer nga si Senator Cheese Escudero. Muna'y mahitabo mga kabayab. So niya, daghan pa magiging mahitabo ron kay sige pa man ang investigasyon sa ilang mga kaso mga kabayabs. Muna, kung sa magaling ang resulta karong adlaw is really very crucial. So maminaw ta, apitara ba, oras kapi na lang sa mga oral arguments karon. Nga ang mo batbat niya na sahabig sa prosecution si Congresswoman Laila De Lima kanhi Secretary of Justice, kanhi Senador, unya bartap na chersad kaniadto mga kabibes. Nga why lalis nga hait sad o glantip sad nga abogada si Attorney Congresswoman Laila De Lima sa mamamayang Liberal Party list. Nga matod pa ni Deputy Spokesperson sa defense panel nga si Attorney Justin Nicole Gular, silence kuno is there tsara, is there tactic, ngilngiga silence gyud. Ningon siya din niyo, defense deputy spokesperson and council attorney Justin Gular, it is part of their strategy to keep silent on which lawyer they are fielding. Hihi, magyon, hihi, aligre man is Justin Gular tao, na sabi niya Justin ay nag-self distract ka man dudong. By the way, salamat kayo nga to ni Osanes mga abogado Cebu nga taas po kong respeto si Attorney Aben Piramide. Thank you so much sa Attorney Aben. Acknowledge ni pop up sa akong gadget ang imong imong kininiang lindog sa pamantalaang deferment. Thank you kay Attorney Aben. Unya, matod pa di ka vibes Benjamin Ildore, nagtibawas tarabata sa tong oras, humgaw ka vibes, Jampang is another barangay. Okay, naade ka sa barangay humgaw niya. Paglitok, anak ka vibes, sound like, unsa man na, I did not get you there, ka vibes Benji. Humgaw? Unya hampang hamgaw unya hampang okay noted on that kanana ang kabayab si Benji. Thank you for the information. Sa matod palagi silent ko no sila kay ila ko no ng strategy sa tanaw na to kinsa ilang iparang ni kanang Congresswoman Laila De Lima, but my wild guess it's either Sheila Season or Attorney Michael Waslipua. Kay kitsa may lang ito bang Christine Ferrer o magkamurit sing o si Christine Ferrer yun lang yat bang pinawa. So diha na pa process of elimination, well probably si Justin Gular pa naraana nilang tulo. So ako yung lain nakita dito di pon magsilbi si Mark Miluan mga kabayos kay bastos makitog baba. Samot na so katong batanon pod nga si Attorney Carlo Narbasa, mga kuan pa kayo para nako mga bago pagikay ba mga bagito pang mga abogado. Ako lang yung tibawason kay dinay nisood nga kanang iyang opinion sad silence kuno ha ha ha unya ilang BP saba pas mga baki nga nawanan kong makahagit ha ha ha yaka ni kabibes 9354 nakasood gitaw na 9354 unsa to kabibes ako la tong kuan man kayo kanang interesting kayo imong termino nga gigamit silence kuno ha ha ha unya ilang BP saba pas mga baki nga nawanan kong makahagit salamat kayo. Mga kabibes, salamat kayo sa inyong pakiguban ka na ako gikan sa alas 6, ganyang buntag hantod karong orasa, dinigyapon sa atong arangkada sa buntag. Sangaan kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Sa kanunay, ako ang inyong kabibes sa Tonton Alco sa Tugup Kamagaingon, hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga magkagagahom sa tanan, magagiyog magabuli ka nato sa matag-adlaw na tong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabibes. Hangtod ugma. Kabibes, mauna ni.
1: Arang

0: Kabay!
1: Kung estudyante ka, kabibes ka.
2: Kabibes, kabibes, kasama sa awana.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.

0: Nagkagubot pa ang una-una?
1: Nagkagubot pa ang una-una?
0: Daghang pangutana?
1: Pangutana.
0: Daghang kabalaka?
2: Kabalaka.
0: Walang kapaminawa? Dili mag-uol kay Ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!

0: sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. It is now exactly 9:33, alas 7:33 na sa Kabuntagon. Guna itong mga ka-vibes, inyong favorite music radio station sa Cebu. Ang 93.1 FMR, mga ka-vibes, mauna ni Rise and Shine, it's a brand new day, mga ka-vibes. Tayo na pong adlaw karon nga Miyerkules, mga ka-vibes, Setyembre 23, tuig 2026. Welcome to the show, mga ka-vibes, sa programang Kalandrakas, kundi in bisag unsang problema, bisag unsang topic, bisag unsang issue atong pag-aisgutan. Gikan sa alas 9 hangtod nga to sa alas 10 sa Kabuntagon. And for this morning, speaking of bisag unsa, mga ka-vibes, bisag kinsa pod pwede. Nating laing guest karong buntaga, mga ka-vibes. So, sa nakabantay mo diha, kaniadto o sa mga nilabay nga mga adlaw, nilabay nga mga bulan, nami mga ginapang guest diri sa tong programa, mga ka-vibes, nga mga sugbuanon nga mga artists. Yeah, no? If you can remember, I think 2 weeks ago, no, si AJP og si Bell Magnet, no? Atong nakauban, no? Mga artist ikan sa Viva Records, mga ka-vibes. Siya karon, lahing nasad yung artist itong makauban. Kaya among goal man ko rin sa 93.1 FM Radio Cebu, ma-play o mapasigarbo na to ang ilang mga composition. Sa makauban natin this morning, live rin sa studio, mga ka-vibes, walilain, kundi ang lumad nga taga Toledo City nga si April Ray. Good morning, April. May buntag ni muli, Asen.
1: Good morning, DJ Kumiat.
0: Ayan, pwede na ka mag-headset, sir, para makarangog ka na ko. Ayan, para, ayan, okay. Okay na?
1: Okay, sir.
0: Okay na, very good. Alright, sir, April, mayong buntag ni mo, sir.
1: Mayong buntag sa DJ Kumiat.
0: Alright. So, atong inailahan sa akin sa ni si April Ray. Sir, is April Ray really your name? Or, siya na siya? Morag pen name na siya? Or artist name?
1: Maogin na, sir. April Ray, actually, pungasi ang family name.
0: April Ray. Pwede pong April Boy, no?
1: Natawa mong gugo sa June.
0: Mo, niya April mo pangalan. Mo lagi na, no? Pero April di ka natawa.
1: Yes, sir.
0: April.
1: Idol ni father sa una si April Boy. Man,
0: mausad. Okay. So, April, lumad ka nga taga Toledo, born and raised in Toledo City?
1: Toledo City, yes.
0: Toledo City. Ano bits Toledo?
1: Sa Magic, Toledo City.
0: Magic?
1: Poblasyon na, yes.
0: Sitio Magic. Kaya na yung Sitio Magic na Toledo City, no? Na. Pero kaya yung nag-names na, for example, na Dapadalong Toledo, na Barangay Media 11. Di ba? Kaya yung mga pangalan de as Toledo.
1: Media 11.
0: Anyway, April Ray, ang number one nga pangutanan na to ani labi na sa tanang mga ka-vibes nga naminaw karon. Si April Ray, kinsa man si April Ray behind being a songwriter and a singer?
1: A father of two.
0: A father of two, ayan.
1: A loving and good husband.
0: Ayan. Kana, dita mo supak, ana, ha? Kaya naminaw, basig naminaw si Mrs. Ra. And unsa may daily life nato, sir? Unsa yung trabaho nato, sir?
1: Fire officer one.
0: Wow, okay. You're a fire officer. Grabe. Kasi magdahom, no? Pero, mo yun na imong work ever since?
1: Yes, for 7 years.
0: For 7 years na ang fire officer sa Toledo City.
1: Yes, pero temporarily assigned in Cebu City.
0: So temporarily right ka din sa Cebu City. Ayan. So, and then on the side, yun sa'yo mo pag-discover kining imong songwriting o kining imong pagka-singer?
1: So actually, ato pa ning last one decade na nilabay pag-graduate ko college.
0: Mm-hmm.
1: So experimental and then kaan, uyab-uyab sa akong ex, kaya akong mga wife. Uyab-uyab na.
0: Pero hari ha, mas layad ganin ka di ha, huwag yung ilabot ha.
1: Motong anak sir niya, na-record siya, raw-recorded, pero pagka after one decade, naka-purchase o somehow mga nindot ng instruments. Mm. So, mga ito, gira-record ron niya.
0: The same song.
1: Na.
0: Okay. So, basically, ka ng imong pag-musician, it's just on the side.
1: Mm. Yes.
0: But before, balik, kaniad to, naano ba kay involvement with music? Like, naano ba kay banda?
1: Yes,
0: or
1: cover band.
0: Already. Cover band. Okay. Ano sa'yong tuiga?
1: started last 2010.
0: 2010. Yeah, unsa may
1: we played alternative OPM and folk music.
0: Ah, okay, cover band. So usually you make like covers and you post it on social media, or mag wala po noy mga racket pa rin
1: na po yung racket then social media.
0: Social media. Well. Ah, that is alongside as so a student pa kaani or nagfar officer na
1: college kaani? Time.
0: College time. Okay. So unsa may role nimo sa banda?
1: Lead guitarist at the same time one pod vocals, vocal. Backing vocals or vocals.
0: Yan. So basically diha nagsugod ang imong kumbaga music nga journey, or did it start even when you were still younger?
1: Still when I'm still younger, so kay si Papa kanang performer man siya, comedian man siya niya.
0: Ay,
1: at the same time mag-guest mi sa iyang show.
0: Ay, dili siya Cebu nga
1: comedian. Si Cebu nga comedian.
0: Ah, si name sa ilang grupo.
1: Kan si Mr. Rocky po nga si sa nasya sa pwede na i-mention ang station.
0: Ah, ay nasya sa Lang Station. Ah, okay. So Rocky po nga si ang name. Say,
1: Dos Platitos ang iyahan.
0: Dos Platitos.
1: Grupo niya. Former artista po siya sa Milenaryong Mini nga Bisaya sa una.
0: Ay, okay. So, nadyuday na sa inyong dugo na ang artistry.
1: Inanan,
0: no? Ano makarag artista?
1: Morag, dili pa makaya sa akong spirit, sir.
0: Delikado mga artista, kaya daghan imong chicks, masukay imong misis.
1: Ayaw ka dyan.
0: Delikado ng mga artista ta, no? Arin lang ta, singer-singer lang, no?
1: Kanta-kanta
0: lang sa atam. So, basically, when you're still young, gina-invite mo sa mga events, imong papa, and nandito na nimo na discover, na-develop imong singing talent.
1: Singing career.
0: Ayan. Pero nga naman yung pag-graduate nimo college, wala nimo siya gi-pursue dahil, kaya nag-fire officer ka, di ba? Nga nung wala nimo ingon nga, ah, singing jud ako, ah. Magkuan ko mag recording artist dayon ko. Ano man?
1: Pag actually before ko na fire officer, nag ESL teacher, daghan pa man ko giagian. ESL, daghan pa nag
0: call center,
1: timekeeping sa usa ka company. Dayon diha pa ko nagkuan fire officer. At the same time ang fire officer diri sa tuwa sa Region 7 ato nga time. Nag-hiring sila og musician.
0: Ay!
1: Okay, so dito na ano? Akong career na padayon kay nindot, okay.
0: Nag-hire og musician ang BFP yun?
1: Marching band musicians.
0: Ay, okay. Okay, yes, naaman na sila yung mga marching band.
1: Na may event, ceremonial, drills and ceremonies.
0: Yeah. Naagan na sila yung mga dancer eh.
1: Na.
0: I remember pag sinulog, nanayaw ang mga taga-BFP. Okay.
1: Motokar po niya as marching band. And at the same time, na po may combo band.
0: Ay, okay. So kumbaga mura siya, yes, fire officer ka, but yes, pwede po ganis, Slash.
1: Naaghapon niyo ang talent na puso niya po niyo.
0: Ah, nice, no? Karoon pa ko nakahibaw na din, Ana?
1: Na.
0: Because usually, diba, basta fire officer ka, so, ang imo yung training, bumbiro, yun, diba?
1: Walay exempted. Oh, train pa rin ka. Like, after na sa training, diha pa ang kuan, career ni mo, asa sa kadapita, let's say, butang. Pero undergo ka, tanan nga, training, walay exempted.
0: Okay. Pero nakatrain na sad ka, no, on the side, sa imong pag-musician, no? Nakatrain na sad ka ng mga mo-respondi yun, nga, kanang
1: sunog respondi yun, sir.
0: Mo-respondi okay.
1: Magiging priority man dyan ang kuan, trabaho. Kay kung na-schedule like gigs or mismo ang biro mohatag sa schedule, so tagaan mo og memos ahead of time. So diha nga ko dili ma-compromise ang trabaho kay i-relieve man kag laing ko mao pa maagi
0: bisan pag na emergency jud like,
1: basta kay once ma-memo ma-relieve tagaag laing person dito nga ma-assign
0: siya ma-assign
1: pull out ka dito sa ka.
0: Sa event.
1: Pero ang emergency nasa event o mismo si event mo
0: dito jud ka no
1: mangga
0: oh my god na especially diba if you're
1: mao mo gina rescuer so
0: rescuer na. When you say fire officer, dili ra biya sunog ang respondi kana
1: bagyo
0: na even kanang mga ano ayo wala man trigger warning no kanang mga naihulga sa kinabuhi kanang
1: suicidal tendencies
0: rescue operations diba. Ayan, so anyway, so going back sa imong music, so dito nimo na padayon sa BFP.
1: Yes dito. So actually, ang ato ang BFP band nag-champion siya national 2 times.
0: Wow! Dili siya, ang kini sa Cebu.
1: Ang Cebu nga band, kung ba na, Firewalls band. Ako ang leader, Firewalls band.
0: Firewalls, wow! So,
1: yeah. Champion siya 2022 or 2023. Grand champion in national battle of the bands.
0: Wow! Grabe, no? Ano may mga piece ninyo dito? Original or ni cover lang?
1: Osaka original and 2 revival.
0: Revivals. Covers. So, nanti competition po?
1: Na, sir. Grabe. listen sa music po dyan.
0: Kuya, you know, Firewalls band. Yeah. So, pwede saan mo i-invite mga Rocket Rocket?
1: Pwede ka ayo,
0: pwede
1: sir.
0: Ka ayo. Pwede ka ayo. Hantod karon member ka na.
1: Hantod karon
0: yo. Okay, sige, ato nang isgutan later on mga ka-vibes. Yung karon, iyang matod pa niya, kining song, iyang girelease karon kining Bridget song mga ka-vibes, is a song that you wrote a decade ago.
1: Okay,
0: let's talk about that song mga ka-vibes. Inigbalik sa programa nga Kalandrakas. We'll be right back. Don't go away.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: 93.1. Maana ni.
4: Kabay! Kabay!
5: Maoneng dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Maana ni.
6: Vibes, kabay, kasama sa wanan.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: back, mga ka-vibes. It is now exactly 9:45. Kinikihapon ang programa Kalandrakas together with us, mga ka-vibes. Sa programa, si April Ray. April Ray, no? Ito nang isgutan karon ang song Bridget.
1: Yes, sir.
0: What happened ba a decade ago? Anong nasulat ni mo ning kantaha? Unsay kanang thought process ni mo ani? Pagsuwat ni mo ning kantaha, April Ray.
1: Ang metabo gid na sir kay ang mahog na siya kanang experience sa una sa high school life ba. I mean college naman day mi ato.
0: Mm.
1: Yeah, mo ako no hay, excited lang no hay, mga magkita. Usually yung mga experience gid sa mga bagets na to karon.
0: Ah, okay.
1: Una karon akong mga anak or akong mga pagumangkon og mo involved na gayong mga anak kong i-advise og taro nga. Agi po ko na ha.
0: Karon, hindi kasugaran nun kayo. Di naman magkita-kita.
1: Mag-PM-PM
0: raman.
1: PM-DM.
0: PM na. DM may IG. Slide me a DM. Pero muna siyang backstory.
1: Sumana ang backstory niya. Since ang cellphone ato uso kayo. 3310 pa man. Di pa mamang ka-video call ato.
0: Tuplok-tuplok pa no?
1: Tuplok-tuplok. Luwara kag snake. Huwag kay load. Ato sa una panahon. So, puro excitement nga magkita kay let's say weekend ra mag-abot kay puro nag-schooling.
0: Mm.
1: So na buo ang kanta nga mo na siya mostly ang kon ana kay excited ra gid siya mag-meet up.
0: Mao gid ang meet na excited nga
1: mag-meet up.
0: So when you wrote the song uyab na mo ni so, Bridget.
1: Oh, uyab na mo gid ato.
0: Uyab na mo.
1: Dayon nailad man sa akong gitara kay kamao
0: mo ug
1: gamay nailad.
0: Kuya Juan. Ba ang tanong nailad? Na-scam na eh. So, sige, gaitag backstory. Yun sa ninyo pagkailan ni Bridget?
1: Sa gig ra gihapon
0: sa gig ra
1: gihapon kay kusog ko mamulbos man ato nya naghayag sa suga attractive kita na on puting kapiya sa stage ay
0: nang luspad ka na
1: Johnson Strada
0: o kana puti kayo ba ang luspad ka na oh. So kana
1: di actually sa gig may nakita ato nya kana
0: so a fan siya or
1: oh, fan siya
0: she was there nagtanaw siya sa inyong banda
1: sa kanya. Na magiuban bisag actually kasagaran ang vocals maginay mapansin pero somehow ako man ang napansin ato sa so, ato na tayo nga na sige hilig siya music so nag-start dito ang mga hinihini ng mga dating hangtod karon nga
0: okay sayo nang uyab pero hadi ha
1: oh
0: pero hadi ato ba
1: natural gitarista
0: natural siya. So na nakita mo sa event and then you got to know each other and then nangyayab ka niya.
1: Text meet pa to. Okay na.
0: Oh, text meet
1: mo din sa una.
0: Text meet din sa una.
1: Ay bull. Ika to. Naka-red. Oh, naka-red kong sandal. Oh, lisudok kita.
0: Sige, so tapos?
1: So, mauto. Dayon, naay gitara nga ako. Anpud sila sa ilaha. Actually, kanang frustrated po nga masi siya na ihang mga friends o ihang cousins dito. So, ako yung nakakuan dito, nakatudlo-tudlo dito sa ilahan, nagkuan. Then, panahon sa mga kuan, break time, mag-topic-topic mi doon, istorya, bula-bula ko, no? Ay, sa una, babagot ang kita, baka maulagin eh.
0: Di ba? Sista-sista na yun.
1: Sista. So, nakuan ang kanta, di ha, nabugna na mold ako ang kanta, mo na yung storyline, mo na yung gibiyaan ra pud ayon pud kay naminyo na nya once maminyo no dili na magudana inyo ha nga kanang
0: lahi na pud no basta once maminyo
1: lahi naman sa datong priority
0: maminyo yes ta. The responsibility is different do na gihapon ang kilig but murag bitaw kinahanglan ni mong extra effort okay. Na haguan na ba no
1: okay
0: so na mag basta kanang bago pang uyab di ba usually kilig yun pirmi
1: wala oh
0: basta maminyo na ang muna una nang bugas. Fashion sa mga bata
1: snacks, bone, liti, diba? Mo naman ang kuan.
0: Kasi magkilig-kilig na lang tawag magkuan, magabi eh.
1: Basta dili gabi eh, basta mingaw-mingaw lang.
0: Basta bug na ang panahon. Okay, so I want to ano, ganang kumukuan sa story sa Bridget, 'di ba? Sa 'di ba, ang question ako, thought process. So, nag-away ba mo ani nga adlaw nga gisulat ni mo ni or pagsulat ni mo aning kantaha? Basara ba ni ka sitting or balik isa ka semana ni mo ning gisulat, isa ka buwan ni mo ning gisulat?
1: Kuan, mga 2 days naman siguro siya.
0: 2 days.
1: 2 days lang. Normal as in, nothing so technical.
0: Wala kuan.
1: Nothing so kuan, complicated.
0: Di ba usually, di ba, na basta nga nang kuan, dapat na mahitabo para ma-inspire mo trigger. For example, na si Taylor Swift, mabulag ang uyab na ibagong kanta nga ma-release nga about Broken Hearted.
1: Okay.
0: So, kanang imo haon sa man, murag, tuod lang yun sa gugmang
1: na urus-urus. Excitement rin na siya. Wala, actually, wala pa may mag-away. Ana. Wala pa sa may mag-away ng mga bata. So, namugnar gina siya. Normally, suwat-suwat lang. Kung hindi man, isuwat niya nga kuhan. naka-form ko og chord sa guitar na nindot og tono. Sige, kanin lang niya. Sa unsa mo nagkataha? Wala. Sa para na ko na. Oh, para yung mga ni Bridget song ganito ito lang. Mga na dito. Na dito ang title.
0: O niya, siyempre, siya yung unang nakadungog, ani?
1: Siya yung unang nakadungog.
0: Sa may initial
1: kutim sang hinawa yun. Kung asa na nung dili kay kamausa ko, grabe sad kay mo kurik, eh.
0: Hinawa yun.
1: Ito ko na dyan ko, ana. Kaya ako, di kay kamay mo luto. Kutim sang akong mga na timpla.
0: Pero ang sa initial niya nga, kuhan? Ang sa initial niya nga reaction pagkadungog niya sa kanta?
1: Dugay pa kasi siya, internalize pa siya. Yapang ipahurot yung paminotanan, wabay lain paminahan. Nada yun siya. Ah,
0: mauna ni?
1: Okay na po. At least di kayo uwi, ay kibutang iganaan na ha, curve-curve.
0: Oh, wala. Nung reaction pa, no?
1: Isang lagi kayo.
0: Ano, good na. Pero siyempre, nag-care po na siya sa imuha.
1: Ah, okay. Okay naman. Okay naman. Na.
0: Oo, yan. So, karon, and then you mentioned earlier nga, nakapundal kag mga, ang mga
1: recording equipment.
0: So, girecord na ni mo. You recorded this on your own sa...
1: Yes, ako mismo ang producer sa ako.
0: No, okay. So, matawag ba nato nga murag mo ni siya ang big break so far sa imong career nga? Or nakatry na kag-record o produce og songs before? So, this is the first one.
1: Nakatry ko pero as a guitarist, not a singer.
0: So, okay.
1: Ang mindset na ko sa una is one Texican voice or lead guitar. Kumauro ka na. So murag... far, karon ra gini ni kuan akong fighting spirit nga sige, ako murag need ko ako yung mag... manage gid aning band, ako yung mag-vocal kay ang composition mo ginamo natoy one time nga naglingkod-lingkod mindo wala man ani namo status. So yan nga aning song no dikid ago imo pa lang ning kuanon kay mas click siguro ni
0: ani ni ana siya. Okay. Wala nang hinaway no
1: wala na
0: ay go kunti mo hinaway sa una nya karon mo naka sayang manud ni tapos
1: so mauto nga kanang sige ani na lang akong i-record ni for the sake lang gud sa natay mapuminaw sa balay may lang natay remembrance ug matigawang ta
0: mojud
1: ang
0: dumanan ba
1: kasi simple na ka simple ba nya nag at least magdagdag ya po kanako bisag tigawang nagud ta So naaman to one time nga akong friend nag-introduce og kanang music production like nilang ma'am ko ang check Asteri. So nindot ning production no pwede to ma-submit ani kay mauyon na nila at least wa ta kibaw ang kanta ma on air bisag layo nga lugar
0: matagaag platform
1: platform. So ingon akong friend sige lang kami lang sa una so nag-send sila dito nya hopefully wa git swerte kay wa ka pasar to kay brag wala matumatar. Mauto kay need man gid edit niya wala
0: oh, dapat nindot pag
1: sin problema niya wala man sa kapaabot mo tingog sige na lang ako na lang demo ihatag dito imbis for to keep ra unta ato ang among kanta mo na lang ibuhian as demo na lang ba oh so kali ana na approve man to nila ma'am ato na okayhan man daw ko no na kauyon sa kilig-kilig siguro to sige ma'am, okay ma'am. Sige.
0: Yeah. So karon at least natiga nag platform it can be heard anywhere in the Philippines or in the world. Exactly.
1: Oh, yes nya. Mag-waiting pa mi sa kwan pa nila ni ma'am.
0: Diba? Pero syempre ma-play na nato diri sa 93.
1: Ma-play na yes,
0: sa mga radyo. Because I think no tinuod na sa mga songs mag usually karon if you say about love, wala na kaya ng mga diba, like for example, if I'm sure ka remember ka kanang kanta nga Harana sa parokya ni Edgar. Wala na yung anak nga style ba, diba? Sa mga songs karon usually na i-rap niya about gugma, about kwarta, about kanang, diba?
1: Mura siya AI po sa duban.
0: AI. Taghang AI. Diba? O, doon yung AI. Auto-tune puros.
1: Auto-tune puros. Mauna na, sir. Mauna yung struggle po sa mga artist ron kayo nag-perform. Mailhan man na nga.
0: Yes. Mauna yung problema.
1: Sa man na ron.
0: Oo, diba?
1: Di man makakuha.
0: Inigkanto. Ipagaw mo lang siya tingog lagi. O niya sa yung recording kay murong robot. Diba? So, pero ka na, no? Ka nang murag, yan ang mga songs ba? It's like about the old style of courtship. Kanang ana, no?
1: Actually, mao ang paninguhaan ako nga maibalik nga inana nga style nga mga composition para marag-reminis mo gusto sa una nga hantod karon dili ka makalimot bang ng mga kantaha next sa ubang ko andron nga okay for one month next month wala
0: na dayon yeah. Kutob lang sa matrending no
1: kutob lang sa matrending oh. Ano siya
0: and now what's your plans na moving forward karon naka-release na kaning first song naba kay mga gipang pundo padaan nga ay Ma'am Chiki nagpaabot ra na sina kay mga pundo daan di ba nga mga bala ba para kuan padayon
1: tungod sa kuan sir nga blessed kay kung na approve tungod sa kanta matik dayon ako sa album nga nahuman nya to be submitted na lang po
0: nila. Wow, diretso na yun sa ka-album.
1: Diretso din kay ko sa to ba na ada
0: potential. So daghan kag songs dahil sa pundo daan.
1: Daghan na ko gon na ang gipang recover na lang nako to. Hilig na ko kumpos daan sa una.
0: Ay, okay. So may naka nice mo na kay bank ba?
1: Na lang daan.
0: Oh, gimo nang gipundo daan unya. Kuan if ever mataga ang opportunity, ilimpyuhan, sabit dayon.
1: Actually, kuan kanang napud ko i-bistrack ato nga mga grupo sa una pero since conflict man sa ako ang schedule sa classic sa una so wala kay kumuporso ato pero anyway mga backing guitarist ko nila ni Insoy of Missing Kilimon
0: si Insoy
1: ako pare magkumpare ko na sila si Eugene okay. Aggressive Audio
0: si Eugene Corpin
1: Eugene Corpin so in case of emergency wala sila yung musician ako'y madali-dali nila nga backing guitarist okay. Mga music plays nila
0: So that means dili di kakanang kanang tago nga artist. Well ko
1: yes,
0: ka. Well,
1: mo perform ko.
0: Well na mo uban for example, libre na mga upstarting pa nga kanang
1: wow,
0: artist lang sila sa ilang kwarto and then naa sila opportunity karon with Viva and with Ma'am Chiki, di ba? So yes. Mauna no. But karon ikaw di ay so well established siya po dai ka
1: yes,
0: as
1: sir.
0: As a guitarist and as a performer. Yon. So karon mo rag sakto ra gyud nga imo panahon na po din mo para imuha na pong kanta pa yung manungog yan. Okay. Kaya karon, syempre, for example, di ba, your band nga, Firewall Band, where can we reach out if ever invite mo na mo o mga banda or kanang invite mo mga events?
1: So, in a way, pwede rin ako magbili o number din, sir.
0: Para or pwede siya isibya ni mo and then naba mo yung Facebook?
1: Okay.
0: Sige, go ahead. Sige.
1: So anyway, before anything else, sir, pwede na ako i-greet ako.
0: Ay, sige, way problema, i-greet na nan. Pati silang per officer ko.
1: I-greet na ako ang mga bosses kay Mauro Bani sponsor po. Okay, greet lang ko sa mo ang regional director, Fire Chief Superintendent Rodolfo P. Dinaga, sir. Fire Senior Superintendent Rogelio V. Bungabong Jr., sir. Fire Senior Superintendent Pedro G. Balatero Jr., sir. Fire Senior Superintendent Jolito C. Sabanal, sir. Fire Superintendent Ara B. Alpajaro, ma'am. And Fire Superintendent Manasis G. Bautista, sir. Og sa mga hippie na mga snappy kayo, si Fire Superintendent Paul Patrick Laudi, sir. Fire Superintendent Marilyn R. Makatangay, sir. And of course, Fire Superintendent Tito P. Purgatorio and sa among hippie sa CBP, sa Ayala Fire Station, SFO3 Wendell C. Villanueva. Sir, thank you, sir.
0: All right. Yes. And yeah, syempre ang kuan asa man nato ma-invite no ang bandang Firewall. Sa ano mo pag-reach out sa inyo ha?
1: Okay, so actually ang naami page pud sa BFP7. Mm-hmm. Yeah, at the same time kuyog pud ang Firewall's band ana nga page. So pwede mo mag-message or pwede po ko maghatag ng number dito sa station.
0: Isibya lang.
1: Okay,
0: saan pag-reach out? Para basi na yung mga naminaw ko, no? Shout out to SFO3 Wendell Villanueva.
1: Sir, yes, bago lang.
0: Oh, shout out naman na.
1: Manang na shout out.
0: Ikon sa manin mo na, Villanueva sa Dabia ka. Okay. So yeah, basig na yung mga naminaw karon pananita no sa mga naminaw karon niya kanang ganahang mo invite sa inyo ha. Labi na nga balin na si lumaabot niya event. Curious sila how it would sound, yes. Diba?
1: So sa katong gusto mo invite direct, pwede mo message or text message na ako. Mauna akong number 0945-685-4700.
0: Yan, okay.
1: Okay, then pwede po mo message sa Facebook? BFP7 diri sa atoa or direct mismo sa Firewall Band nga page.
0: Ah, so na yung page nga Firewall
1: Band? Na po yung Firewall Band nga page nga. Okay. Pwede po mo message mismo sa BFPR7.
0: Yan, okay. Anya, as far as your music, asa naman ni siya makita pa? Naana ba ni siya sa YouTube? Naana ba ni siya sa Spotify? Asa naman
1: so, ni? Hopefully, karong Saturday, release na sa Viva. Pwede rin mention, ma'am? Ha? Friday?
0: Oh, Friday.
1: Okay, so under Viva Records, Data. Ay, salamat kayo. I-release ni this Friday ang atong song. So, atangin ninyo. Labi na tong mga couple dra nga dugay nang wala gikilig. Hala, paminawa ninyo.
0: Paminawa ninyo. Ayan. Kung sa ila ha, Friday pa, dire sa 93.1, i-release na nato karon. Ano na i-play? Mag-on na ta. O, i-play na nato, mga ka-vibes. Here's the song, mga ka-vibes. April Ray, once again, salamat kayo for dropping by and for sharing your story. And then we wish you all the best. Hopefully no, doon na pailain pang mga kantang susamaan ni nga makapakilig sa bagong henerasyon. Salamat, sige, April sir, Ray. Salamat, thank you very much. Once again, April Ray, mga ka-vibes, ang kantang yuluhang Bridget.

0: Samtang sa laing bayan sa itong mga balita, mga ka-vibes, atong sayran ang dagan sa panahon. Dagan sa panahon, mga ka-vibes, atong sayran gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, atong mahinabi si Sir Mark Gales. Sir Mark, good morning. Sir Mark, good morning. Sir Mark, good morning. Atong balikan, mga ka-vibes, si Sir Mark Gales.
1: Sir, stand by, sir.

0: Ito na balik ang Totod Mga Vibes. Si Sir Mark Gales, gikan mismo sa Buhatan sa Pag-asa Mactan DOST alang sa itong dagan sa panahon. Huwag rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna mga ka-vibes alang sa itong FMR Newsbreak. At ang inyong mga ka-vibes, ang layan panghugnas itong FMR Newsbreak kanyang alas 11 sa Udto. Kini si DJ Kimiat ng Alagad aron magatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorites Music Radio Cebu. Mayong buntag mga ka-vibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Oras, mga ka-vibes, alas gis na.
3: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Hello, mga ka-vibes! Wala na d'yo line lang on DJ Sprocket.
2: What's up, mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
5: Hello, mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad lang ga neda.
2: Hello, mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada man, si Ka-Vibes.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong udto mga ka-vibes sa itong oras, alas 11 sa isaw ganyan na itong mga nagunang balita aron mga takna alang sa itong FMR Newsbreak. Ipaymang no karon mga ka-vibes ang DSWD alang sa mga individual nga mangilad ug mugamit sila nga ahensya aron makasulod sa mga panimalay sa mga Pilipino. Ipaymang no karon mga ka-vibes ang DSWD sa publiko kung diin adunay giingong mga individual nga magpaaron ingnong miyembro sa ilang ahensya ug musulod dinganha sa ilang mga panimalay. Dara karon sa DSWD nga ang ilang mga kawani adunay gisulob nga ID, uniform vest ug makig-alayon jud sa opisyal sa barangay sa dili pa mohimo og house to house visit. Dugang sad sa mga henshya mga ka-vibes nga dili pud sila mag house to house visit aron mohato og pinansyal ug burial assistance ubos sa ilang programa. Tambag sa DSWD kung dunay magpaila nga kawani sa ilang buhatan i-verify una og dugang kasayuran aron malikayan ang bisag unsang klase sa pagpangilad gamit ang ilahang ahensya. Sa tatong sayran ng dagan sa panahon, mga ka-vibes, gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan, DOST, atong mahinabi si Sir Mark Gales. Sir Mark, good noon.
4: Good to Sir Kimia, gusto kong sige ng kuminaw itong latest weather update para karunan na ba. At doon na tayo ginabandayan usak ka tropical depression gawas sa tuwang PR as of 10 a.m. ang iyang sentro ng himutang around 1,855 kilometers silangan sa may southeastern Luzon. Ang maong tropical depression expected na makusog pa into a tropical storm before siya musulod sa tuwang PR ugma sa buntag. And makusog pa rin ito tayo sa Jagmuduol diya na sa may extreme north Luzon. Sa pagkakaroon, ang iyahan hinungaw o trap nag-apekto na sa may silangang bahay sa Visayas o Mindanao. Dini sa Central Visayas, Karamandawa, makasertitan yung palasang pangalunan ito na sa usahay mga gumawa na kalimitan na kaya mga higayon sa mga lumalabay o matapatay mga pagkulang pagkulungdo kilat kumunikan ang mga localized thunderstorms. Upa sa kintang sa hangin sa kalagatan, diri sa Kabisayaan, hanapin yung tayo mga sinating nga hinang ito na sa kasalangan ng puro sa hangin. Diin ito ang kalagatan, nagbalik na ako na sa kasama ang mga pagbalo. Diri sa simo ito ang kalagatan, at yun ay punas, unyang aspat na tingsi sa kapagong taob, unyang alas 11 sa gabi. Temperatura na ang makasagot ang 27 to 33 degrees Celsius, sa rigandang sa unyang alas 5.40 sa hapon. Tipo sa nighttime as well si Utsu na sa puntang o mga tong litis weather update yan dali sa buhatan sa DOC Pag-asa Mactan si Mark Gales maayo buntag kung dagang salamat.
3: Dagang salamat ang may buntag Sir Mark Gales. Tumok rin naglang ko mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita o mga taknaalang sa itong FMR Newsbreak. At ang ininyo mga ka-vibes ng lain panghugna sa itong FMR Newsbreak, kaurong hapon kauban si Rico Mambo. Ang atong arangkada balita sa hapon ay gumana itong hookup sa TV Patrol. Musunod na ang programang ka-vibes, sad-sad sa utong kauban si DJ Sprocket. Ang itong mga Vibe Mix DJs. Kini si DJ Kimiat na ngalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong udto mga ka-vibes.
2: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
3: Oras mga ka-vibes, alas 11.

0: 93.1 Maunani. Ang DJ nga makapahimuot sa inyong adlaw. Maghatag og ultimate good vibes ug non-stop nga katawa. Ani ana ang inyong paboritong sabaan, igat, buutan ug labaw sa tanan, Lamiol. The one, the only, the unstoppable party starter, Ka Vibes DJ Sprocket.
1: 93.1 Maana niya.

Mayong Odto, may pagpani Odto, may pagandam sa pani Odto. Welcome na minaw sa inyong paborito nga siya sa radio. Sa dial sa inyong mga radio, 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka vibes, mauna ni. Welcome sa itong programa mga ka-vibes, programang naglagobo, naglanog-lanog, nag-uyog-uyog, nagkasipa ka istanan. Oo, programa ka-vibes, sad-sad sa ito niining maulanon, nga adlaw sa Miyerkules, o pizza 23 sa buwan sa September mga ka-vibes. Oo, ulan, yun kaayo no, sa gawas as in. Ting, ligid-ligid, Ron. Sa tanan mga nagbiyahe nga namino karon, amping-amping kang tanan ha, kay ulan-ulan ba ya, basa ang karsada. Oo, dangog kaayo. Unta ka na siya, no? Basta dangog kay medyo delikado yun, no? Oo, basta na yung mudangog ba, no? Diba? Oh, diba? Oh. Mayong ato sa tanan. Siyempre, live na takaroon sa itong mga social media. Atong Facebook page na naka-live, DJ's Bracket Remix. Atong TikTok account po, DJ's Bracket Gunato. Siyempre, kung namin mga greetings, ipadangat lang. Sa, yeah, magpili lang mo kung asa mo sa page or sa TikTok. Or kung wala mo ay touchscreen na cellphone, pwede po ninyo i-text or itawag sa 0995-472-0802. Diyan na ninyo ikon ninyo mga greetings ha. Alright, live for the mix right now, we have DJ Mac Jones. Oh, basta adlong Miyerkules, DJ Mac Jones. Oh, mauna diha ha. Mayong oto, mayong oto, mayong oto, mayong oto, mayong oto, sige, oras na to, alas 11:19 na. DJ Mac Jones, Bunal!

alas 11:27 na. Kamo na mino lang gyapon sa programa ka vibe sad sa uto. Syempre no. Kauban gyapon ninyo karon wala lang magsama-sama. Why lang alam mi on?

video. Oh, may pagpaminaw ni Utanan. Siyempre, shout out ni Sir Noy, ni Sir Rafi sa DOTR. O, gamay ng utupon ni Piskal. O niya, siyempre, maayong pagpaminaw sa tanan mga nakakaroon sa may Raon Surplus diya sa may Talamban. Shout out sa mga kaubanan ni Atan Pilazo. Alright, maayong uto. And hello ni Marialine Monti sa vlog.

0: ta. Ni Chad Gisuna. Ah, shout out ko sa nag-duty sa City Vet Danao. Sila si Nani Lynn, Luel, Kim, og ni Isok. Maayong odto. Maayong odto po ni Ma'am Almira Ginares. Sa may CCF Housing Platinum Street. O Mapad Mandawi. Naglanog-lanog niya, ha? Maayong odto, Ma'am Almira. And shout out ni Carlo. Ah, nga pwede ko nung saya. Watching from Tag-Ubi, Compostela. And shout out dyan ko ni Edwin Tidor. Ang nagkaon sa iyang paniod to. Gikan sa Iloilo. Mayroon to ni Adi. Mayroon to ni Marjoin. Winceslao. Oras na ito mga kabal. Sa lasong si 30 na. O siyempre, manginabuhi sa ta. Mo break sa ta kadali. Dagan pa kay mga maninot nga sunata sa among pagbalik ni DJ Mac Jones. Muna, stay tuned na mo rin mga ka-vibes. We will be right back after this very, very short break.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, sound trip.
2: Mo na ni.
3: Kabay.
4: Di pala may anra ta, pero sa lain na higugma. Mo na ni.

sakyan di ay nga kwan. Moratong ako na sakyan nga green taxi nga nilupad ko. Kung kusog kayong dagan, wala ma... Nakalimot nga na ay ham. Moratong ni fly away. Di lagpot, kadali ako ang kalag. Oo. Amping-amping kanunay ha, Mr. Webster. Sa Cebu Holiday Taxi. Og request ko no siya og name game na 80s. Alright. Base makasuroy kami. Sige dot. Pohon-pohon. Oo, sige pohon-pohon. Oka, doon na may mga greetings. Umapasarat niya. Ay, ato na ilayon natong live sa Facebook, no?

Oh, may ngod, Donnie. Ako ang amigo na nito, Montejo. Shoutout sa Montejo family sa sitio na Bunturan, Barangay Alfaco, City of Naga. Og si DJ Agarms. Shoutout mga Lodi din sa buhal sa mga crew sa Sound R Disco Mobile 2.0. Og ni Lodi Fafa Mac Jones. Oh, ayan. Fafa! Fafa, deka. Hello sa'yo, Manalili. Shoutout kong Jeven Claro o Grim Rim Tigbao na pwerteng lupad-lupad. Mau ba? O, tugpasad mo pa nagsaoy. Ay, musig lupad, oy. Kuha dyan namang DJ's Bracket. Oy, hi, the taste wanderer. Maazong or maayong otok kanimo diha. Hello ni Jackie Montesilio.

na ito mga ka-vibes. Alas 11.41 na. Huwag ka muna minaw lang yapon sa programa ka-vibes. Sad sa uto. May pagpaminaw sa akong pare niya. Paring Jack Spencer Channel. Maayong pagbiyahin ni mo na pre. Aminaw ko na sa diyan sa may SRP. Paingon sa Kulon. Kasi may kauban ni mo na pre. Maayong uto ni mo na pre ha. Salamat sa pagpaminaw pre. Huwag ampi-ampi sa biyahe pre. Timurag ulan-ulan ba yan? No? Basa. Ang basta kay basa. Amping ka nun ay pre, Jack Spencer Channel.

oras sa ito mga ka-vibes, alas 11.45 na. O gamayong pagpaminaw, shoutout ni Raniel Alburo. O papar G7, Mandawe. O pa-play Pit Boom. O saan ni Pit Boom? Kay Musayo si Raniel Alburo from SJ, Marcelo J7. Mayong oto dahil sa mga taga Davao, no? Davao City, Davao Province. Mayong oto ninyong tanan diha. May pag-tanaw sa live sa TikTok, no? O, dagan kay tag mga viewers diha sa Davao. And of course, o, may pag-tanaw sa live ni Arnold Igamaw Gonzales. Bunal sa kautuhon sa vulcanizing sa Silago. Bunal! And hello ni Klang Itz. Hi Klang Itz, ano nga sa'yo? O, kani si Klang Itz, naani siya sa Kwanron sa Korea. Iya ko na ko dadaan o kanag delicacy sa Korea. O Koreans!

Naglanog-lanog po ta diha sa may Makis sa may Talamban. Maingoto sa mga kaubanan ni Maridel Maturan, no? Mayong unto Makis. O Makis Bakery diha sa may Talamban. Maingoto ninyo tanahin.

0: Toma Haka Vibes a las 11:54 and you're still tuning in sa programa Haka Vibes sa Sad sa Odto sa 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu Haka Vibes, maana ni. Maayong pagbiyahin nila ni Punggor niya, no? Padong pilar. Mangumpra kuno sila sin mangumprak saging. Dailang imuong turon. Gor, sarat gor. Oga, happy birthday ni Punggor. Happy birthday. Punggor, happy birthday ni Mangor. Onya, shout out sa KST Cordova. And also, maayong pagpaminaw sa mga taga Dismay Landing, Qatar, Manly, Luan. Maayong, maayong, maayong odto. And shout out sa akong family, Dolph Oraldi family diya sa Kabadyangan, Liluan. From DJ Cleoford sa Taiwan. Request ko na sa bomb, digi, digi, digi, digi. Oh, unya sa itong pagbalik, ha? Atangin na ninyo. O, Mosayaw, si Ranel Alboro. Ogdong Papar, G7, SJ Marcelo. Hala, sige. Oh, Gor, base ari pansi dragor, ha? The birthday ni mo, Gor. Atong usbo na greet, ha? Ang mga taga DOTR. Si Sir Noy o si Sir Rafi, mayong odto ninyo dia, sir. DJ Mac Jones live on the mix.
1: At the count of three, all the party people make some noise. One, two, three.

0: siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
3: May

oras na to mga ka-vibes, alas 12. 5 na! Welcome sa to'y kaduhang oras, ikaduhang hugna sa programa ka-vibes, sad sa Udto. Live with the mix right now, we have DJ Mac Jones lang gihapon, solo niya ang Adlong Miyerkules. May pagpamina ni Mama Helen Pitogo, diya sa may Mabini, Cebu City. Maayong Udto ni mo diya, Mama Helen. And shout out po mayong Udto sa mga taga asam ni dira mga taga diya sa may IT Park Tapit, mga nangaon og sumay nga taga DNR og PRC mo ba. Oh, shout out ha, og shout out ni Arin Turan Mendez. Shout out ko sa direpot sa Lahod, Sudlon Lahog. O sa mga nanganog sumay sa akong amigo si Victor Villasencio. Alright, shut up. Mayingon to po ni Alvin Mindahaw. Marajaw na duyom. Marajaw na duyom. DJ Mac Jones, alas, sige, bunal!

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Mo-o na ni.
2: Kabay!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
4: Vibes, good vibes, kasama sa
5: ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

ka-vibes, alas 12.35 na. Siyempre, muna itong last one sa ito ang ka-vibes sa ito nga programa. Nag-play ito Christmas kay nga naman. 93 days na or 93 ka-adlaw na lang. Pasko na mga ka-vibes! Oo! 93 na lang ka-adlaw, Pasko na gayon. O na nga lang, sige, volume ninyo mga radio niya mga ka-vibes kay last hunat na ni. As of the moment, DJ Sprocket Live on the mix.

0: Vibes a las 12:43 na. O kamo na minalang yapon sa programa ka Vibes sa Onto. Sa 93.1 FM, our favorite music radio, Cebu. Ka Vibes, mana ni. Siyempre, hindi lima kompleto itong programa karong adlaw mga ka Vibes. O adlong Miyerkules. Kung walay greetings, pluggings, and everything. Sa tuwang mix DJ karong buntaga, karong aduha. DJ Mac Jones, hello! Mayang Udto, pre!
1: Yes, mayang Udto!
0: Mayang Udto!
1: Mayang Udto sa tanang, naminaw ka ron, huwag nitanaw sa live, pre!
0: Kana!
1: Mayang Udto, niya, great lang ko sa kuwang mga friends diya, nga naminaw ka ron, no? Labi na nakabiyo online.
0: Kana!
1: Hi ko ni DJ Argarms, diya sa Bohol, no? Sound Hour and Lights.
0: Mm-hmm.
1: Alright, anya, shoutouts ko ni sa mga taga-Argao.
0: Mm.
1: No, daghang naminaw ron diya, pre, sa Argao. Ni Jomedes Sardido Abrigana sa mga
0: kana?
1: Taga Argao, no? Ay ninyo tanan.
0: Mm-hmm.
1: Anya, shoutouts ko sa mga friends ito diya sa Consolacion, labi na sa mga delivery riders, no? Naminaw ron sila na to.
0: Aha.
1: Anya, shoutouts ko sa ako ang partner in lifetime, pre.
0: Kana? Kana? Partner in lifetime, ha?
1: Shoutout yung Anlog Runyo. Atwaron sa Danaw, no? Nasa ilang opisina, naminaw ka ron, na na while nag-duty.
0: Ayaw, kikalimti ng partners in lifetime, ha? Kisa pa man.
1: O niya, sa mga shoutout ko sa mga Batilier family diya sa Consolacion, no?
0: Aha.
1: The owner of GEC Audio Sound System.
0: Mm-hmm.
1: Shoutout ko ni Ma'am Mary Jean Batilier.
0: Aha.
1: Ni Sir Rinel, ni DJ Stephen Batilier. Mm-hmm. Og sa tanang kaubanan sa GEC Audio Sound System.
0: Mm-hmm.
1: Og sa kang Sir Bernie Andos sa Joy and Josh Clothing Shop diya sa Kanduman, Mandawi City.
0: Aha.
1: Og maura na ang greetings, pre, niya. Plugins gamay.
0: Plugins, dako ah!
1: Yes, no, salamat ako ni Ben Pamutunga, no, sa pagkuha na to sa Ben's Audio Classic.
0: Mm-hmm.
1: Kita-kits na karon po hong Bernes.
0: Karong Bernes?
1: Mahon.
0: Masa pizza, hana?
1: Pizza, o sana, pre, 25, no?
0: Pizza
1: 25. Karong September.
0: Oh.
1: Alright, anak to sa may Panoy Poy Consolacion.
0: Mm-hmm.
1: Kauman na to dia atong Vibe Mix DJ ng mga veterans, sila si DJ Tatsky.
0: Kana?
1: DJ Irvin.
0: Mm-hmm.
1: And of course, all powered by Vince Audio Classic, earned and managed by Uncle Vin Pamutungan. Soundtech Jim Arcoyos. O kauman na to dia si Uncle John Ryan.
0: Alright.
1: Maura na, pre. Thank you.
0: Maura!
1: Salamat.
0: Alright, ino na dungog ang mga greetings o plugging sa ni DJ Mac Jones, mga ka-vimes. Oras ato, alas 12:46 na hala. Sige, bunal! Mayong ato ni Roland Dizon.

0: Yo. Range in the house, yo. Ika po eh.
1: Goodbye.
0: Meron sa akong tamahan.
1: Sa undo.
2: Oras na ito mga ka-vines. Alas 12.58 na sa kauntuhain.
0: Let's go.
2: Kamu na minalang gyapon sa programa ang Ka-Vibes Sad Sad sa Odto sa 93.1 FM, our favorite music radio, Cebu Ka-Vibes. Mauna ni! Huwag mauna sa mga Ka-Vibes, ato na gyan mi. Sali pa mi magpatigulog, ato dahil pasalamatan no si DJ Mac Jones, pre. Salamat sa oras, huwag adlaw nga imong gigahin karong adlawa, pre. Amping-amping ta kanunay sa itong pagbiyahe, pre. Huwag, syempre, musunod na ang programa request 931 ni DJ Rick Camambo. And this has been your DJ Maka Vibes, DJ's Bracket, aka Nyor Kana, may lain pa. Napaday lain lang yun, Radio DJ din sa Cebu, ako Ramain. Oh, diba? Oh, diba? Oh, sige, ito na may Maka Vibes, ha?

0: amping-amping mong tanan, ha? O, padayon lagi mo sa pagpaminaw. Dire lang sa inyong paborito nga sa sunod sa radio sa Dial. Sa inyong mga radio, 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka vibes. Mauna ni! At to na mga kabayos, sa amping-amping mong tanan niya kay Love Love, go ka mong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga kababs, on top na again, alauna sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka vibes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: Mayong hapon, nagka-vibes adlaw karon nga Miyerkules, September 23, tuig 2026. O ganyan ang FMR News Break. Air quality sa Metro Cebu, dili maayo para sa sensitibong grupo. Gipadayon sa Environmental Management Bureau Region 7 o EMB-7 ang pagmonitor sa kalidad sa hangin sa Central Visayas as of alas 7 sa buntag. Karong September 23 to 2026, ana sa 103 ang Air Quality Index o EQI sa Metro Cebu. Nagiklasipikar isip unhealthy for sensitive groups. Ipasidanan ang mga sensitibo nga grupo. Ilabi na ang mga adunay sakit sa respiratory system sama sa asthma nga limitahan ang dugay nga pagpabilin o pagbuhat o bugat nga kalihukan sa gawas. Samtang 42 ang EQI sa Barangay Kabituunan, Toledo City nga giklasipikar isip fair. Giawhag ang publiko nga kanunay nga magmonitor sa opisyal nga mga update og air quality advisories gikan sa EMB Region 7. Og mao kana ang labing ulahing balita garubang orasa. At ang iyang laing pang balita garong alas 2 sa hapon, mag sound trip na Taka Vibes. Programang Request 931 musunod na. Kini si Rico Mambo nangalagan aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, kabay.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
2: The newest.
1: The hottest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
2: Night and day.
1: 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Mauna ni.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: 93.1 Mauna ni.
6: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ Sprocket!
7: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat!
8: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda!
7: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
9: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwan sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Ato oras mga kabayan sa launa 30 na sa kahapon noon o gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo. Kabisay Anog Mindanao, 93.1 FMR Cebu. Oy, mga kabayans, mauna ni. O niya, sa itong mga kabayans, garong na minaw, kumusta ang inyohang adlaw nga? Miyerkules mga kabayans, yung pizza 23 na. O niya, kung ano lang, kanaang 93 na lang na ika adlaw mga kabayans, Pasko na, ha? Ingon anak yun kadali ang panahon mga kabayans. O niya, kumusta man ang inyohang adlaw nga Miyerkules nga medyo mauwanon man ang atong kabuntago, no? Atong kautuhon karong adlaw nga Miyerkules ni bunok naman pong uwan. Kagahapon gani, paskang bahaa diri sa may ka na ang Kulon area. O, paskang bahaa diri sa ka na magpadoong ka dito sa saingan ini nga eskina din ha, no? Padoong dito sa ka na ang saingan ni Karita ba na ang supply din ha? Paskang bahaa kagahapon mga kabayibs. O, mga alas 4, pag-uli na to, dito, sugat, tas baha tao, no? O, niya, karon, saman, nagbaha na po din, ha? Kay kusog-kusog naman po itong uwan na karon, mga kabay. O, niya, okay, sige. So, ito mga, sige, sir. Okay, maglakaw na nila sila si Kuan, Sir Virgil. Wala siguro yung uwan. O, niya, so, ito mga kabay, karong naminaw, kumusta ang inyohang adlaw nga Miyerkules? Kini na po din inyohang mag-aoban ni Jerry Kumambo, mga kabay. Lahi na po nga kaagi sa gugma. Lahi na po nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan ug pagtagad karong adlawa, adlaw nga Miyerkules. O niya, sa mga naminaw, ilabi na sa mga nanay, kumusta mamo din ha? Sa mga nanay, tatay, ati, kuya, dudong o inday, ingon man usab sa mga kabayabs nga naminaw sila mga sakyanan. Sa mga bus drivers karon, sa mga pasahero ninyo, sa mga konduktor, sa mga washing ninyo din ha mayong hapon. O niya, sa ang mga Grab drivers usab, mayong hapon usab, sa mga jeepney drivers, sa mga taxi drivers, mga pasahero ninyo karon din ha mayong hapon. O niya, diyan naman po si Uncle Boy ug si DJ Pamela at usang i-welcome. Uncle Boy, DJ Pamela, welcome to the show.
1: Okay, mayong hapon sa itong mga kabibes. Kumusta man ang inyong adlaw nga Miyerkules? O niya, manghinaot na sabta nga namo karon sa maayong nga kapiskay kalagsiks pang lawas. O manghinaot na sabta nga sa adlaw nga Miyerkules. Mga kabibes, mamahimong malambuon o malampuson. Alang ka na itong tanan, no? Bahala o ka na ang niuwan. Pero muna, usahay, malipay, mampunta. Nga mo uwan in town kay magsigi na lang sag init mga kabibes. Magulbol sa takay pastang inita na pusbalay, no? Labi na sa mga nagdiop karon sa mga way trabaho ining adlaw nga Miyerkules kay kanaang sakto o sa kaniang tukma sa ilahang adlaw sa ating papahulay. Adlaw nga sa Miyerkules sila magdiop, no? Ilabi na sa mga kasagaran magdiop og laing adlaw. O kaniang gitawag na to kaniang weekdays mga kabibes, kaning mga kuan na nagtrabaho sa mga mall. Mga dicer, mga sales clerk, sales boy, ano, mauna yung mga kasagaran nga mag-di-off sa adlaw nga kanang Miyerkules, nga rin sa Martes, kaya hindi man kayo busy. Ari sa mir, ari na kaga, musod na sa adlaw Birnes, musogod nag-busy ang ilahang mga department store, na, nga rin sa adlaw Miyerkules, ari sa adlaw nga Sabado o sa Domingo, kay ting pangumpra naman usap, mauna siya. Okay, o niya, sa itong mga kabibes karon, diyan naman dahil si DJ Pamela. Kumusta man ka, DJ Pamela?
2: Bueno, sa itong mga kabibes karon, okay na taon, Uncle Boy. O niya, sa itong mga higala nga naminaw, at itong mga kabibes nga naminaw karon, pwede mo nga mo text din sa ito ang numero ng 0995-472-0802. O niya, syempre, sa mga naminaw, sab karon, ang atong FB page, ang ato ang app di ay nga pwede i-download sa ito ang mga Play Store is FMR Philippines mga kabayans. Mauna siya. O niya, sa mga naminaw, 93.1 FM Radio Cebu ang atong FB page. Pwede mo nga mo chat din ha. Pwede usap mo nga mo lantaw kung usay mga kaganapan din na mga kabayans. No? Anak lang, Uncle Boy.
1: Okay, o niya, karong hapon na mga kabayans kaysa adlang Miyerkules. Lahi naman pong istorya sa gugma kinabuhi atong hatagan ng pagtagad. Kabahin kini sa tuang sinder karon nga si Kuan. Siya man ni alias na Butski. Oh, siya ni Butski o Butsiki. Oh, mani diya si Butsiki dahil nga itong sinder karon. Oh, naon siya ka ni si Butsiki mga kabibes, Butsiki o Butski. O siya kalalaki ang ato sinder karon. Diin ato ning hatagan ng pagtagad karong taon-taon mga kabibes. Og naunsa man ni si Butsiki, nganong nakaunaon na man siya og pabuhagay siyang kaagi sa gugma kinabuhi, no? Usam nitong Butsiki kong kuyla. Butsiki, Cherry kong kong na ambo chiki. Aman ito sa lida kani adto. Oh, kanta kani adto ni kuan. Robin Padilla sa lida nila sa Butchiking kong koyla. Dahala unsa pagkaunsa ang nakahuna-huna og pasaliap sa lida naman no. Ang ano nakahuna-huna siya sa pagpabuhagay sa iyang kaagi sa gugma kinabuhi sa atong pagbalik karong taon-tao ni Jericho Mambo.
0: Okay, na muna ha sa itong mga kabibs at ngin ninyo at ang atangin ninyo ang kaagi sa gugma kinabuhi na ning atong sinder nga si Butski mga kabibs nga diin unsa kay problema anin niya. So muna ito ni taga ano pagtagad karong taon-taon no. Iyahang kaagi sa kinabuhi o kaagi sa gugma o unsa po'y mahatag na itong advice ini no? Unsa po'y atong ma unsa po'y ato ang mahatag nga idea ni iyaha karon nga gipadangat sa tuang programang Request 931 mga kabibs. O niya, sa mga naminaw karon sa tuang mga radio, pagkusgin na ninyo din ha. Kay karong taon-taon mga kabibs, gawas nga pwede tamo dawat sa mga request din eh. Namoy mga paboritong awit karon, namoy mga paboritong kanta mga kabibs, i-text na dire sa tuang numero nga 0995-472-0802. Kay! Kay ato nang hatagan og pagtagad. Ato nang hatagan og dakong bili din eh. Ang inyohang mga gipangayong awit mga kabibs, dayon. Ato nang i-please sa kahanginan. O niya, sa itong pagbalik mo na itong istorya sa itong sender nga si Butski. Sa itong nga programang Request 931 sa 93.1 FMR Cebu mga kabibs. O welcome ang tanan ha sa itong nga programang Request 931. Alaw na 37 na kabibs. Mauna ni kabibs sa soundtrack.

0: 네.
1: FM Radio, Favorite Music Radio.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka-vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request.

Ato oras mga kabayan, sa las 2:15 na sa kahaponon. O gamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisay at Mindanao, 93.1 FMR Cebu mga kabayan. Ay, kumusta ang ito mga kabayan karon? Sa mantog na o kuan? Usahin no, makaingon ba tayong hasil kung isahin magsigig uwan? Kaya di tayo kalargo-largo sa ito ang mga lakaw. O niya, usahay po, nindot na lang isigig na laglukob sabol, nindot na lang isigig ganang higda. Okay, kapoy, kay igawas mga kabayabs, tungod kay kanaang lapok, ingunana, o niya, basa, hita kayong gawas, hita kayong tugaran mga kabayabs, kay perting uwana. Apan, sa di ba tayo maghiskot sa uwan mga kabayabs, karong hapon na, lahi na pwede nga kaagi sa gugma, lahi na pwede nga kaagi sa kinabuhi. Aga itong hatagan o pagtagad, ining atong nga programang Request 931, diin, sukad ta sa alauna sa kahaponon, hangtod ta nga ris sa alas 4 mga kabayabs. Karong hapon ha, karong adlaw-adlaw nga Miyerkules mga kabayabs, na natastunga-tunga sa simana, ang atong sinder karon maugineng usag ka lalaki, usag ka host, kaya inisya o, oh, kanang mga guan ba, kanang mo host o event mga kabayabs, ano? Event, kasal, birthday, o sa mga okasyon, pwede din siya mo host mga kabayabs, no? Hosting-hosting din nga to ang sinder karon. O niya, usan ni kalalaki mga kabayabs nga taga Sugbura po nga maugineng si Buski nga 27 anyos, no? O niya, karong hapon na mga kabayabs sa mga nagpaminaw karon sa itong mga radio, live na data sa itong FB page, 93.1 FMR Cebu. Nantawa nga itong FB page, paliwag follow, like, o share kay live da, 93.1 FMR Cebu. O niya,

mga nagtanaw sa ito ang live sa FMR Cebu nga FB page. On air ta sa ito mga radio mga ka-vibes. 93.1 dial sa ito mga radio. Ana siya. Sige, di na ito maglangan pa. At na ning hatagan og pagtagad. Aga-agi sa gugma, kaagis ginabuhi ni ning atong sinder nga si Buski. Ogo sa pagkaon sa ang naabot sa punto, higayon. Ngayon siya nagahuna-huna sa pagbabuhagay, hindi ang kaagi sa gugma, maokini ang istorya, mga ka-vibes. Maayong hapon, mga ka-vibes. Maayong hapon, mga DJ. Ilabi na gayod sa maghatag og duwa nining agong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga ka-vibes, tawaga lang ko sa ako ang alias nga Buski. Aktuali mga ka-vibes, pangutana dala problema ning ako mga ka-vibes, mga DJ. Kabahin ni sa mga tao nga kusog kaayo, musubmarino sa customer sa uban. Mga ka-vibes, mga DJ. Usa ko ka event host DJ Rico Mambo. O kahibaw ko nga naamoy knowledge kabahin nining akong kaagi sa kaagi karong adlawang Miyerkules. Kahibaw ko nga naamoy knowledge sa mga ingani kay naaman pud moy mga gigs. Bisan kamo naman sa ako ang dapit mga kabahins, mga DJ. Kanang suki kayo mo anak nga sound. O suki kay mo anak nga produkto. O niya, kalit lang nga gipulihan ka sa imuha pagyod nga amigo mismo. O ang nakalahi lang o nakaapan ining ako kay hosting ni, dili ni about sa mga disco-disco. Tungod kay host man ko. Ingon ani mga DJ, mga ka-vibes, na ako'y suki. Na ako'y suki, di lang na ako isulti ang produkto. Nga ako gyud ang matawag nga official nga host sa maong nga grupo mga ka-vibes. Na ako'y mga kauban nga mga host pod kay Birds with a Sea Feather Flock Together man. Karon na ako'y nabantayan nga na ako'y amigo nga mag-host. Mag-host pod pero bag-o ra ni siya nakatuon ini. Sa usa sa ako ang suki nga wa man lang nag-host ako ang usas ako nag-host sa usas ako ang suki nga wa man lang mananghid nako out of delikadisa lang ba kay di man ko mupugong kon ang client di na nako ganahan pero makadungog man lang ko og mga istorya nga mao di ako ang gikuha mao kunong dili ako moy gikuha sa ako ang suki nga organizer kay busy na lagi daw ko. Bisag dili gyud na tinuod nga busy ko mga ka-vibes. Laing suki na sab nako ang ni Antonia. Na Antonia kay nakita ko no. Nakita lang nako sa iyang post sa iyang FB nga nag-host na siya sa ako ang suki mga ka-vibes. Dugay na puni nako nga kliyente og higala pag yun nako. And later, akong nahibawaan nga ni okay daw ko kay busy kuno ko sa lain nga gig kuno. Bisa di po na tinuod mga ka-vibes. Apan maunay tabi sa akong amigo nga host nga din siya na karon. Mao'y ni saom dito o ni dive dito sa kuang kliyente nga karaan. Galagot na gyud ko ani mga ka-vibes. Lagot na gyud ko ani niya. Pero gapugong lang ko kay Basinsad. Wa na ganahin ako ang mga suki nako. Pero at least man lang, musulti sad ning akong amigo nga siya na ang ni host kay gigambiyan ni nato ang ato ang mga suki, di ba? Palihog tambagi ko ninyo. Tagi ko sini mga bulawanong pangunahuna. Okay na lang, ni suki kating paminawan, Buski.

0: Kami nga oi. May nga mga ipayag. Wa may mga nisod nga mga booking na karon. Wagi mga kuan. Wa bay murao nga ako mga suki nga mga kliyente kani adto din adto ko mag-host. Murabaog. Murabag way nisod diri sa goa. Murabag mingaw karon panahon na. Paita niyo eh. Mas bayo pa ni da. Mas bayo pa ni ako to tawagan akong amigo be. Ako to tawagan akong suod pud nga host ba kay mangutana ko niya dito og mangutana ko niya unsay kalaki. Unsay mga update niya dito. Basig na siya mga doble-doble nga booking dito. Basig hindi mapasahan ko. Adi ah, akong tawagan. Daray, itubag na sa karaho ay. Bye. Kumusta ba gadin ha? Kumusta man ang imuhang? Kumusta man booking ni mo diha? Yads, gabay. Hoy, nawag baligi ka. Kumusta man ka? Nawag baligi ka din ako. Imala ha, nga nawag ka. Nawag ko ni mo ba kay... mingaw man, ay, wa man ko'y mga booking karong buwana. Wa may mga nisod ng mga gigs na karon. Wa may... Kanabang kuan ba? Mingaw ang payag ba? Mingaw ang payag karong panahon na. So man, huwag kayo mga extra diha booking diha kay maayo na lang na ba pang kuan ba, buhay-buhay ba? Masig mapasahan ko ni mo diha. Hoy, naa, pero maaligi na. Kani ko mga booking, ako bang ni mga karaan ng mga kliyente? Ako naman yung mga, ako sa kuan pa ba nga, kaniadto pa ni na ako mga kliyente, karaan na unya, karon ako magigilahang dumdumon, ako magigilahang pangitaon, ako magigilahang ganahan nga mo host sa ilahang mga event. Pero sige lang, basin na ilaing mga mo booking na ako, ako lang ihatag ni mo ha, mo PM lang ni ako ni mo ha. Okay ra. Kanada, mas maayohin noon na ba'y na kay mingaw lagi ko karon eh. Huwag ginisood na booking na ko karon. Sige lang, niya, salamat daan ha. Hoy, kaligod akong amigo eh. Kaligong bago kaning hinoon, bago pa man po ni siya nga host, bago pa man po siya nag-cut-on ining pag-hosting, ganahan bagyo kay siya, murag ka na ang kuan ba? Og sa ka na ang manok pa, murag nagpangita yung labo. Ano? Pero inoon, og naalang yung daghang booking, makakwarta mang yun na ang ginagmay nga musod po na income. Sige lang, og na ako yung mga booking, ako lang niya siyang atagan, ako lang niya siyang pasahan lang unin ako siya, aron di po siya mang luod. Paitanin ka ko, amigo, oy. Mga kabibes, mga DJ, og mautong abot sa punto kay lagi ang akong amigo nga host pod, wa man kuno siya booking. Mautong ako siyang gitagaan og pila ka booking nako nga akong gipasa niya kay usahay mag doble-doble man pod. Tungod lagi kay daghan naman kog kaila, kay dugay naman ko aning kalakiha, dugay naman ko aning industry mga kabibes sa pag-hosting. O niya, mautong akong gipasahan siya mga kabibes. Og sunod ana, sunbuan ni ana mga kabibes sa tingala man ko. Natingalan ko nga mura ba og katong mga suki na ko nga ako ang gipang hostingan. Tuwa naman sa iyaha mga kabibes ni balhin naman. Og usa ka higayon ni ana, mao ni mga panghitabo mga kabibes. Hala oy. Karubuan na. Murag namingaw pod ko rin. Murag why ni soda ko nga booking rumbuana? Di sama atong aging buwan ba? Ha? Ako pa ganing ipang pasa sa kong amigo. Ako pa ganing ihatag niyang uban ako nga mga booking nga mag-hosting. Aron nga, kay wa man siya ikuan, wa man po siya lingaw. O niya karon ni noon, wa na sad, ako na po'y wala. Eh, paita ba? Uy, mingaw na sa gayo ron. yun na pa. Pag-scroll sa ko sa Facebook, be. Uy, hala. Kining akong suki nga kliyente ang akong suki nga kliyente sa pag-host. ang iyahang host, ang iyahang karon nga gikuha nga mo host sa ilahang event katong katong akong amigo nga iyang gi ako gihatag kani adto. Katong akong amigo nga ako ang gipasahan sa kuang booking atong aging buwan. Uy hala. Ngano man ni? Naunsa man ni pagkaunsaan nga wa man sini kontak nako. Wa man sa mo chat nako kabahin ni ini nga naa day siya event. Ako abi na siyang karaan nga kliyente. Gani ako pa gani permi yahang kwaon kung naay mga events ilaha. Uy, pangutaan ako be. Bay, nawag bangko ka. Nawag bangko ka nako. Oh, nawag ko nimo kay nakita man ako nga ikaw di ay ikaw man di ay gikuha nga mo host ilang event no. Suki bin na nako. Ako abi nang suki ug kay bawo ka ana. Na ako gid ang ilahang nga event ana nga mo. Ilang kwaon ako gi mo host ilang event. Bitaw bay kana ang kanang ako lang akong giingnan manggod akong giingnan ba ang imuhang imodinis lang suki no ako man kong gisultian nga busy kay ka akong gisultian ba nga daghan kay kag mga gigs mao na nga ako na lay ni host kay tibaw man ko nga busy kay ka permi gani ako imo man kong gipasahan atong aging buwan ikaw man gani nagpasahan ako og mga booking gani mao to nga ako na lang siyang giingnan imong suki ako na lang giingnan nga na busy ka akong inan nga akong giingnan nga daghan kag booking ba. Mao na nga ako mo ilang gikuha karon. Ako mo ilang gipa-host sa ilang event bay ha. Akong giingnan. Oh, mao ba? Sige. Mas maayo hinoon. Sige oi. Bye. Mga ka-vibes, mga DJ. Nakaapan lang yun kay nagbuot-buot man ng akong amigo karon. Akong amigo nga host kay magbuot-buot siya ingon nga busy ko. Bisag wago ko'y di ko busy aning buwana good. Ato rang aging buwan ba na busy ko baga ka-vibes. Pero karon wag yun isod akong booking. Kay kining ato ang pag-hosting, kining ato ang pag-booking-booking aning mga event. Mas maayo mampod og naalang pod sa sakabuan. Mas maayo og daghan. Pero usahay mampod mingaw mampod. Labi nagway mga wagayong mga mukuha ng mga organizer. O kunya, muna nakaapan sa ko ang amigo karon. Kay nagbuot-buot siya nga nag-ingon nga busy ko. Bisag wago ko'y gigs mga ka-vibes. Hoy, paita. Paita ni nga kong amigo. Paita ni kong amigong ang bago nga host karon. Kay yamang submarinohon ang ako ang mga suki. Oy, yang antoon, yang ingnon nga... Iyang ingnon nga di ko ipakuha kay busy kuno ko sa ako ang uban nga mga gigs. Pero ang tinuod, wa na magyo ko'y booking ini. Kay naa tinuod ko'y booking pero adto ra man tong aging buwan. Apan karon, wa naman ko'y booking. Usaon man lang ini karon, ako naman hinuoy way trabaho ani. Ako naman hinuon mo way musud nga income ini tungod kay wa na may ang ako mga karaang mga kliyente. Akong kliyente nga mga karaan, iya mang gisumarino, iya mang gipangkamang, o giingnan nga, dili ko ipakuha kay busy ko. Kapaita lang ani, paita sa ditawahana, oy. Ah. Mga kabayans, mga DJ, lisod kayo. Lisod kayo ni magkaamigo kag ingon ani ba? Magkaamigo ka nga kusog kay mo submarino. Ingpong pa sa uban, kusog kay mangamang sa imuhang mga bookings. Kay kaning akong mga suki mga ka-vibes. Di man pong kumupugong nila. Di man sa gumuingon nga arrive yun mo nako. Permi kay wa man pong kumakahibaw ba sigwa sila magkaoyo na nako. Pero kaning akong amigo, siya man pong maimusulti. Nga diin, iyahaday ko nung ikamang dito o yung submarino nga dili ko ipakuha. Dili ko ipakuha isip mo host sa ilang event tungod kay busy kuno ko. Bisag sa tinuod lang, di ko ko busy mga kabayan. Muli nakaapan karon, lisod gaayo. Kay ako naman hinoon may one ay booking. Ako naman hinoon may one ay event ni mga kabayabs kay lagi. Yahamang pangchatan dito ang ako mga suki. Yahamang ingnon dito nga dili sa ko ipakuha kay busy ko. Paita mga kabayabs, lisod gaayo karon. Og unya, usa ka higayon ni ana mga ka-vibes, mao ni mga panghitabo. Ay. Ay, sa gunso na gyud duha ka buwan, wa nagyoy ni sud nako. Oh, di apa ay. Ang ako ang akong suki nga kliyente nga diin dugay na kaayo sa gunso na nga ako gid ilang kwaon, pila ka tuig nang ako may nag-hosting sa ilang mga event. Karun ang ako ng amigo. Usahon malang ini nga mura ba ugwa naman ko'y income ini hinuon karun? Tungod kaya nga ako ng amigo mo ilang kwaon? Usahon manin ako eh. Nga wa man ko'y trabaho na ini ron. Mga ka-vibes, mga DJ, lisod yung kaayo. Pero lisod na karon sa kong kahimtang kay sa gunso na yun, duha ka buwan. Nga wa na yun isod, nga booking na ko. Kay lagi, sa ako nagikaingon, kamangon man sa kong amigo eh. Yahamang ingnon dito nga di sa ako ipabukit. Lisod na sa nitawhana, mga ka-vibes. Usao man ni nako karon, usao man ako ni kong amigo karon, mga ka-vibes. Nga kusog man kay mo submarino, kusog kay mangamang og mga event, kusog kay mangamang og mga booking ba. Og di man gani, iyahang pa gamyan iyahang presyo aron sa kwaon. Mga ka-vibes, tabagi daw ko ninyo. Hatagi daw ko ninyo unsay angay buhaton na ko inigaron. Naglibog na gyud ko. Naglisod na gyud ko, mga ka-vibes. Og unsay angay na ko nining, unsay angay buhaton na ko inining akong amigo karon. Tabagi daw ko ninyo bihan unsay unsaon ni nako siya bi, unsaon ni nako tawhana. Daghang salamat sini pagtaga dining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Diri na lang taman. Kanin yung suki nga tigpaminawan. Kanin nabantog na kayo nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Buski. At oras mga kumayan sa Lasdos, 34 sa kahapon nun o kamunaminaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisay, Anug, Mindanao. 93.1 FMR. Mga ka-vibes, mauna ni. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931, mga ka-vibes. Okay, nasa mga nagtanaw sa itong ipipage, o namin itanaw, pwede mga makomment na sa obos ni mga greetings o request. Ingon man usap sa ni mga bulawan ng panguna-una. O kung sa may angay nga buhaton na niya itong sender karon na problema si mga ka-vibes, no? Pwede na niyang ka-problema, ha, kay maulagi na. Kamu siguro ini na nakatry siguro mo ilabi na sa mga event karon, event host mga ka-vibes o baka ha kaning na yung mga booking no, sa mga booking ninyo din ha na depende no kay na may mga kuan labi na nga kanabitawang booking sa pag pedicure, booking sa pag manicure ingon ana sa mga na yung mga booking ana booking sa pag ganaang tato maka experience sila ini naka experience di ay o baka ha maka relate sila ini mga ka-vibes katong na yung mga booking din ha sabay inyuhang mga booking din ha. Booking ba mo din ha sa pagkuan kana ang inon tampong nga ismiring ho? Oh, kay booking magyapoy tawag ana. Mana sila nga, oy na booking nako karong Sabado. Oh, sa kapariner ana. Kuan mi, ana ismiring ho ini. Pero mo na ano, na amang mga kuan, sama ng mapedikurista, manikurista. Nga mo ingon sila nga, na ako'y suki nga tigmanikya ako, anagi, arigyo na sila nako magpamanicure. O baka ha, arigyo na sila diri magpapedicure na ako, anak. O baka ha, kaning mga hairstyler, ang sana, kanang manupihay, anak. Nga, kuan mo, anak sila nga, kanang tawhana, arigyo na, suki gina na ako, arigyo na magpatupis ako ang shop. Ari ako gi magtopi anak niya. Apan unsa mang pagkaunsaan nga gikamang man sa ko ang kuan kana ang kompetensya. Oh, na ako kana ang amigo diring kani ang sini barbero gikamang man niya gi siya may ni topi dito niya kana ang gi kuan ra. Oh, giingnan ra nga kana ang minus kuno siya bayad. Di ba? Sumuna maka kuan mo din ha maka relate mo ini. Kung nakatry mo ini nga bitaw no. Oh, ana sila na gani ko suki nga kanang tawhana ari gyud na magpalitan og baboy karni nako. Oh, kanang tawhana, ari na mo palit diri karni sa kuha. Baboy, unsa ba din ha? Bugas, apan. Karon to na speakers tindahan. Kay nga naman ha, oh, gikamang di, giingnan nga, ayaw din ha, eh. Ay pagpalit din ha kay kuha na. Kana ang ilahang kuha din na, ilahang bugas din na kay kuha na. Sagla na kuha na. Oh, sagla na nag-NAP. Ano mga ka-vibes? So, depende na malang guna, no? Kay karon lagi sa kapanahon, ha? Ingon pong panila, depende na nasa diskarte ko, no? Oo. Oh. O pwede nga, kuan, siguro kay lagi, kani mga booking, inaani, Tinood man na dependes diskarte, pero ang kuan lang ay lawali daw tayo siguro kung no. Nga kana ang ino ni mo nga ayo diha ay pagpatupi din ha kay pahak na ako ang kumao ang mapahak imong tupi din ha ana og panalitan ari ka tupi on ya kaning ilaha mga kabibes kay event host man o kanang mag hosting sa event ba kabantay mo na mga birthday ana na mga kasal sa inyo hang mga special nga kasal special nga birthday kanang magdivo usahay na amagi mo ingon kana ang kisa may hosting kisa may mo host karon amo na sila kanang muyaw-yaw sa microphone nga diin sila magdasa kana ang programa ba naabay mga kuan din ha ka binibini ana sini mga barangay no naabay kuan kana ang unsa may na kana maghinangat kapiyestahan unsa may inyuhang event din ha mo ana demo kinsa may host na to ini kinsa may kana ang mo introduce sa mga dancers kinsa may mo introduce sa mga singers mo nay host mga kabahin mga yaw-yaw sa microphone unya mag kaniang introduce sa mga dancers kung naay competition sa dance ana og na po'y competition sa kanta sila po'y mukuan introduce ana sa mga judges kinsa mga judges ana mo nay mga host di ba sumuna kaning ilaha karon kay siguro dagko mapunig bayad gud mga hosting mga kabayabs labi na kaniang corporate event no kanang mga dagkong kumpanya ang mukuha dagko sag bayad no? Pero ari lang pugka sa kanang birthdays mo silingan kay kuha og kana ang event ho sa kanang birthdays mo silingan pwede ra na ginagmayan kay kuan padalhan lang tika dadalang imong kuan dadalang sa papag mama ni mo dire kay ano tam man kuan kanang ari lang tama ni unto ari lang tama ni hapon unya kuan ikalay host dire ana pwede ra sad na. Depende ra man sabot, di ba? Ana, pero kana ang kuan, ingon nung tumpo nga nga gibooking gina sila, murag labi na kani ang naagid sila grupo sa mga host, mga kabibes, dagko gina sila bayad, no? Oh, labi na dagko nga kumpanya ang mukuha sa maanang mag kuan, sa pa may mga dagko nga mga event. Oh, ingon ana, dagko na sila bayad mga kabibes. So muna mo ni yang problema karon kay kamangon man siyang amigo. Oh, nasa amigo ingon man sa iyang amigo yang mga suki nga mga kanaang kuan mga mo kuan og event ba mo organize og event ang kato mga organizer og event ka mga suki niya so kamangon dito nga ina kuan ay na nagpakuha si kuan kay busy na apa na tinuod dili di siya busy mga kabibes mao na karon niya hang na problemahan so may angay na kong buhaton ini ron akong kaagis gugma kaagis kinabuhi di ay no nga muraman og kanaang gisapawan ako hinoon wa naman ko'y income ini kay tungod kay yamang kamangon oh muna yung nagkalisod anak lagi oh di na lang maghuwat ba og na mukuha niya mo'y mo so dito sa kuan nga organizer nga sir ma'am ako'y mo event na mama niya si kuan mama umatoy inyuhang nga umatoy kuwaon nung tanin nyo umatoy inyuhang ka na ang kuwaon ganoon tatig host ay inyong event kuan busy siya kuan ako na lang diha kay busy siya nagbuot-buot di ay sige alas 2:40 kahapon nun mga kabibes apan sa di pa ang atong oras ato sa ning ikuan be okay murag paspas kay pagdagan sa oras mga kabibes ang atong oras alas 2:40 nas kahapon nun.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation ISO certified world class quality
2: ACS ang kinis na niya
3: in fairness nag glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Request 931.
3: Request 931.
4: Adonas magkakabayan sa Lasdos, 41 kahaponon o gamon na minaw sa Tubaborito Radio sa Sugbo. Kabisay Anog Mindanao, 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu, mga kabibes. Kabibes sa Suntri. Okay, niya sa mga naminaw karon may nga pagpaminaw ni SG Roni, Gismar Roni Miglanilla. Rekomambo, request o kantang Chiquita by, sige, God bless. Ito tanaw na, sir, ha? Imong ipangayong awit, Chiquita, manin niya. O niya, Drispikas, unsay pong anin niya, dire. Ana siya nga DJ pa play og Line to Heaven from SG Marcelo. Okay, ito tanawon karong taon-taon niya, kabayab sa SG Marcelo. Kanimong ipangayong awit nga Line to Heaven. Ano niya, sige. Sa mga kabayab sa ito nga naminaw, karo sa ito mga radio, pwede mo nga mutawag on air, pwede sa lumuhatag sa inyong mga advice din, ha. O niya, i-text ba ninyo o baka manawag mo din, ha. O niya, sa mga nag-lantaw sa itong e-page, pwede usap mo nga mag-comment din na sa ubos, ha. O kung sa inyong masulti, o sa inyong mahatag advice, ini nga itong sender karong hapuna nga maugining si Buski. O niya, atong sa itong pagbalik karong tataon mga kabayabs kay ato na magkaoban si Uncle Boys, DJ Pamela. Ipangayong awit sa ito ang sender mga kabayabs, Dibat Ikaw by G. Saragusa. Alas 2.42 na sa kahaponon din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisay Anog Mindanao, 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu. Kabibes sa Sound Trip. Alas 2.42 na, mga kabibes. Mauna ni, welcome ang tanan sa itong programang Request 931.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kabay! Nabasa ka sa ulan? Sino na? Mauna ni

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabayab, so ganyan na ang FMR News Break. Dagbayan sa Sugbo, mas gipakusgan ang mga lagang sa pagbantay sa pagkontrolar sa ESF 57 ka mga baboy gilubong sa Bukirang Bahin. Gipakusgan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang pagmonitor og mga lakang pagkontrolar sa sakit human makumpirmar nga human makumpirmar ang presensya sa African Swine Fever kon ASF sa mga baboy nga gipangatiman sa mga backyard raiser sa usa ka lugar sa syudad nga nataptan ini. Ang mga resulta gikan sa Department of Agriculture Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory nagkumpirma sa ESF viral DNA sa mga sample sa dugo nga nakuha gikan sa mga lugar diin adunay backyard hog raising. Busa pinaagi sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF ang gagamhanan sa siyudad sa Sugbo, nagpatuman na og pipila ka mga lakang aron mapugnan ang pagkuyanap sa maong sakit. Naglakip ni ini, naglakip kini sa pagpalapad sa mga lakang sa pagkontrolar sa utlanan tali sa mga barangay sa mga lugar nga giilang hotspot sa ESF aron makatabang sa pagpugong sa paglihok sa mga hayop nga posibleng nataptan. Gikumpirmar ni Cebu City Councilor Dave Dumulac nga gilubong ang 57 ka mga baboy nga gituho ang nataptan sa sakit nga ESF. Gilubong ang mga buhing hayop. Gilubong ang mga binuhi nga hayop aron mapanalipdan ang panglawas o kaluwasan sa publiko. Gipasabot ni Dumulac nga ang maong lakang gihimo pinaagi sa proseso sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF protocol diin ang mga baboy mahimong ilubong o daoban aron masiguro nga dili na makatakod ang virus. Yang gidugang nga ang paglubong gihimo mismo sa kaugalingon nga yuta sa mga nanag-iyas sa maong baboy. Alang sa dugang pang mga balita at ang iyang arangkada balita garong alas 5 sa hapon, magpadayon ta sa Sound Trip. Kini si Rico Mambo nangalagan aron maghatod sa mga nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon. Gabay.
4: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
6: 93.1. Maana ni.
7: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
8: ACS.
4: Ninety-3.1. Maunani.

0: 93.1. Maana ni
1: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O gromantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: At oras mga kabayab, sa las 3.29 na sa kahaponon, o kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR. Kabibes, mauna ni. Oy, welcome ang tanan sa itong programang Request 931 mga kabibes diin. Sukada sa alauna, sa kahaponon, hangtod da sa alas 4. Ano ya, Sir Edgas, musaman ka na ang uwan, gihapon sa gawa, Sir Edgas. Oh, kusog yapon, pastilan biya ni day, no? Ano ya, sa itong mga kabibes, garon, kumusta man ang inyong kahaponon din hanga. Musaman, naaram mo sino mga tagsa-tagsa ka mga Pinoy anan. Oh, wak mo kagawas-gawas garon, kay paskang uwan naman na gihapon sa gawas day, no? Okay, Uncle Boy. Okay, unya muna sa itong mga kabibes karon, paspas kayong oras po, hapit ng alas 4, unya karong hapon ha, mautong istorya kaagis gugma kinabuhi sa atong sinder karon, nga mao ka nang si kaniang buski, nga na problema siya karon, nga mura bitaw, nakaamigo siya, nakahigala siya, didiriko mambo, o kanang kuan ba, kanang mo, sayang, dayday ba'y tawag anak, no? O kanang manguan, musab marino, kamangon ang iyang mga booking kuno, mao'y nakahuna-huna na lang siya, unsao man kuning amigo na ko, anak. Nga karon wa naman ko'y booking, kaya yahaman ni noon nga kanang, yahaman kamangon, yahaman sumirnohon, no? O, na kanang, muna, DJ Pamela.
1: Ngayon, sa ito mga kabibs, ganon, ang ato alang siguro ani Uncle Boy para sa kung ay lang, no, nga osarabato siya ka kanaang kumpanya, usama na ipod siya ka kanaang bakla, natapong LGBTQ man na siya. Basta kay mana na, kanaang, angay na lang siguro niya buhaton, ni kuan na lang niya, no, saan taman, no, saan taman, nga, wala siya booking ni ana, nanay lang, kuan na lang, yan na lang siguro ng chatan niya lang siguro niya para sa kuwa. Iyahan na lang siguro ang kontakon no, chatan to niya ang organizer nga diyan mo yung soki. Pero may, ana, yung pahibawon nga, wa mo ko'y booking, ana, aron nga makuan ba, makaana, oy, mamay ingon sa imong amigo, mamay ingon niya nga na ako no kay busy ko no ka, maungwa na lang mini-chat ni mo, wa na lang minikuha ni mo kay busy man daw ka, ana, siya may nag-ingon. O, aron nga mahibawan sa kanang yahang, mahibawan sa mga suki nga mga organizer nga diin dili dai siya busy sa ato pa buhat-buhat ra nga istorya sa iyahang amigo haron siya maoy maka host sa mao nga event ana no ingon ana na lang yan pahibawon nga hoy wa man koy kuan wa man koy lingaw anang adlaw wa man koy buhat anang mga orasa wala man koy trabaho ana kana ang bakante man ko ana oh nagbuot-buot ra man ang akong amigo nga kuan busy ko aron siya moy kuan. Ay na, iyan na lang sortian. Aron nga sunod na po yung mga booking, na po yung mga event, ang yung mga gikuyogan nga mga organizer, di, siya dayon may makuha. Machatan siya direkta. Ay na lang siguro. Mao na lang na mas maayong buhato ni mo ka-vibes ako. Ay, kusugas dumdum. No? Ay na, ang cool boy. Okay, murag sakto yun. Ana na lang yun siguro pamaagi na nga. Chata na lang, kontako na lang to niyang iyahang katong gikuyog-kuyogan ng mga organizer na si boss, sir, ana, wa man ko ikuan, ana, iyaharam ng istorya, buhat-buhat naman niya, aron nga siya mo ikuan ninyo isip o mo-hosting, mo-host sa inyo hanga event, apan ako, tinood pagka istorya, wa man ko gibuhat na ng orasa, di man ko busy nga tinood, di man ko tinood nga busy, pwede man ko nga ako mo i-host anang inyong event, ana, oh, aron nga kanaang makuan, makabantay ng imuhang mga suki nga oy yahar rin ning buhat-buhat di ay yahar rin ning burit-burit aron siya mo ay makuha isip nga kanaang moho sa maong ibit ana oh sige di jeri ko mambo
0: again sa to mga kabayabs karon ilabi na sa mga naminaw ang kulos gawas no ang kulboy no kanaang amping na punta kay klaro na po kayo ni baha-baha na po ni skulon mga kabayabs no berti na po ning bunok-bunok sa uwan magod karon. O niya, kay bawa naman ta, basta mabunok na ganing uwan, moingon dahi tag I love Cebu, dapit sa may ganing, goan, ganing dapit sa may imol, ang kulboy, nga rin sa may kulon, nga rin sa may luyos 138, I love Cebu, man dahi na dayon din ha, mura man nagkana ang pantalan dayon din ha. Mura man din nagpantalan sa tubig din ha, ang kulperitin na magina din ha, nga laumas bahan. So muna, sa ito mga kabahibs karon, ilabi na sa mga nagmotor, amping mo sinyo ang pagbadagan din ha, inahinay mo, sa mga nagsakyanan, lihay-lihay mo din ha. Kalatanawan ninyo din ang tubig din ha, nga di mo masapol sa tubig mga kabibes. Nga naman, delikado man nagbabasa ang atong karburador, labi na sa magmotor, maura man na, pero kung di lang makanang humod ang karburador mga kabibes, dagan na magiging ang motor, di lang malumos po, dana. Pero kung mapaunggan isto nga, o baka ha, ganang mabasa na iyang karburador, awa na, o spark plug di ay, nabasa ang spark plug mga kabibes, paunggan din mo ang motor din ha, mahunong gigasto nga mga kabayan. So muna, sa mga nagbiyahe karon, likay-likay lang sa among ngita lang sa mo din hagana ang asa mo napita magka-ilin-ilin nga way tubig mga kabayan. Kasi klaro magkaayo ron. Baha-baha naman pong syudad ining uwana kay sukad ba man ganina, no? Sige. O niya, salamat kayo sa to ang sender karon nga maokining si Kuan. Agana ang buski. Salamat kay buski sa imong pagpabuhagay. Sa imong pag-share ni mo gaagi sa gugma, gaagi sa kinabuhi ning atong programang Request Night 31. Diin sugad ta sa launa hangtod ta sa alas 4 sa kahaponon. O niya, musunod karong taw-taw nagservisyo yung kabayabs kay Obas DJ Langganida. Musunod usab ang kabayabs ang aragada balita sa hapon. Kaobas DJ Langganida gihapon. O niya, ang TV Patrol. O niya, taw-taw. O niya, playlist na yung tahantod sa alas 12 gabi mga kabayabs. Okay. O niya, sa kuha siguro pag masulti, murag anak na lang yun. Maumag yun siguro yung pabor, iyahan naman lang yun ang kanaang, o di ba kaha, iyabang kumprontahon. O, oh, pwede iyang kumprontahon ang iyong amigo nga, iyo, anak ba, ay sulti, ay anak nga, busy ko, kaya di ba natino? O, oh, sa ano naman ako ini, ako'y ganahan mo kuha nga kung mga suki din ako. O niya, imunang iunaunahag storya dito nga muna, kanaang busy ko, bisag di tinoon. Wala ko'y booking din, ima ikaw din ha, naaagawa na, bisog kayo. Kuan ka na ang mapurdoy ko ining ato ang kuan, ikaw din ha, na kay booking, o niya ako, wa na. O, oh, makani ang singin ni, perting looyan na ako ini, o sumay ako ang buhi sa ko mga kuan ini. So may ako ay ning panggasto-gasto og wala koy booking. Kay imong chatan imong kamangon dito nga di ko ipabooking kay busy ko bisag di. Oh, ana na lang siguro. Wala tayo kong oras mga kabayan. Sigang kang salamat sa makanunan nga pagsunod sa itong mga programa. Sukad gaganin ng alas 4, hantod din ng orasos kahaponon. O na DJ Pamela.
1: May na, salamat kayo mga kabayan. Sigang ko nalang usap si DJ Pamela. Magingon, stop thinking and then start doing. Dagang salamat. Huwag may hapon, kanatong tanan mga kabibs, Uncle Boy.
2: Okay, salamat kayo sa itong mga kabibs karong naminaw. Mayong hapon sa tanan, mauwanon nga kahaponon. Oy, unya kagahapon di ayno dito sa kanaang Bantayan Island. Dito sa daan Bantayan, naglinog naman po dahil dito sa Bugong. No? Nakasinatis lang 4.1 magnitude ba ito kagahapon na linog. Mga alas 2 unya gani. Doon ay mga estudyante nga gida dito sa mga rescuers tambalanan. Tungod kay nangalipong sila taon, no? Nangalipong sila, labi na mga estudyante nga naa sa taas-taas nga building, ilang eskwelahan. O niya kusog mang kaintay og silahan in taon dito sa lugar nila. O, dito sa Daan Bantayan. So muna, kagahapon doon ay mga estudyante nga gipangdaas tambalanan. Tungod sa nahitabo nga kania na po nga nasinating linog kagahapon dito sa Bugo, mga kabibes. O, 4.1 magnitude nga linog kagahapon. Paita. O niya, muna, sa di pa di ay, arita sa mga kuan sa Digirico Mambo, kaning nahitabo nga Rodriguez katong dire sa may downtown nga gikulata tong usa ka kuan, driver. Sus, mga karon ni issue ang kaniang LTO. O, Land Transportation Office ni issue karon nga ang katong driver sa nangulata Digirico Mambo, DJ Pamela, gikuana, lifetime nga giban ang iyahang kaniyang license, no? O, sa tibuok kinabuhi, di na siya pwede mukuhag lisensya. Aray ko, pagkapayo. So muna, panawagan na to sa mga driver nga naminaw karon ilabi na sa mga drive sila ang mga sakyanan. Ipatigbabaw yun na to ang ato in town nga kanang kabugnaw sa ulo. Pasinsya, o unsa pa din ha, nga di tama salmot sa mga dili maayo nga mga kuans karsada kay delikado di ay ang atong lisensya mga kabayabs. Dako or ba kayo naggamit na to? Importante ra ba kayong lisensya o nakaroon lifetime ban o di na siya, wala na siya lisensya sa tibuok kinabuhi. Pasahiro na lang siya sa tibuok kinabuhi, di na siya driver. Nahala. Okay, ako na lang usap si Uncle Boy magingon, tiguang bitaw. Paniti di Bataros, DJ Rico Mambo.
0: Again, sa ito mga kabayabs, karoon na minaw, alas 3:38 na wala tayo kong oras. Ako na lang usap si DJ Rico Mambo magingon, lihok na mintras sa iyo pa. Mintras na pa'y panahon, na pa'y oras mo mga gustong buhaton. Buhat na ng mga kabayan sa alas 3:38 na sa kahaponon. Din hilamang sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR. Mga kabayans, mauna niya. Sa dibata mo biyas kanginan, magbilin taong mga maanindot niya mga sunata. Dagang salamat o may hapon. Alas 3:38 mga kabayans. Bye-bye!

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkaw.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kabay! Nabasa ka sa ulan? Silong na? Mauna ni.
4: Kabay! Kabay! Kasama sa
5: Waana ni.
3: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: mga higayon nga ikaw na balaka. Tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw. Muunong. Mga lakad. Serbisyong Kavibes.
1: Serbisyong Kavibes.
0: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes.
1: Maalagaron nga ka-vibes.
2: Ania na ang pambansang Tamsi,
1: Langgat Neda.
3: Alas 4:37, maayong hapon, Sugbo, Kabisayan, ug tibuok kalibutan. Ania na ang programa, ang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad, serbisyong ka-vibes. Kininyong maalagaron nga ka-vibes, Langga Neda, 93 days to go before Christmas. Ug kami din sa inyong paboritong istasyon na 93.1 FMR Cebu. Sama ninyo, naghinam-hinam na gyud sa Pasko. Daghan kaayo ang excited every time maabot na siya nga kasaulugan. Daghan po ng excited nga mo sugat sa bagong tuig. Busa padayonon nagyud nato ang hugot nga pag-ampo nga unta walay mga hagit no, mga dagkong hagit pa nga maabot. Maayong pagpaminaw sa tuang mga ka-vibes sa nga gipanugnaw kay uwanon na pod ang ato ang Miyerkules. It's September 23, 2026, rainy Wednesday. Kusog jud nga bunok sa uwan ang nasinati nato kaganiha. Medyo dugay-dugay pagyod, no? Pero karon ni undang na before ko ni sud sa booth ni Lili ko. Di mo ko na mo ma-feel dere unless kusog jud kaayo with matching kilat and dugdog. Kanina, oh, the first few kuan sa pagbunok sa uwan ay kilat ug dugdog, no? So nanghinaot mi nga luwas ang tanan, naa mo sa maayong panglawas, naa mo sa luwas nga kahimtang, wa mo gibaha, wa mo nauwanan. Team Bahay, how are you guys? Kumusta ang naara sa ilahang panimalay karong mga orasa? Kumusta ang inyong snack? Among snacks kay lami kaayo nga turon. Oo, kami rin naghimo. Si Junita rin naghimo sa turon. Kamuon sa inyo ang snacks. Perfect yun na sa ating uwan ang kanang magkaon-kaon. There is really something. I agree, magic anang mag-uwan-uwan. Kay ganahan sa gyutang magkaon-kaon. No? In Anna, mo nang lisod kaayo, daghang manambok kung ting uwan. Sige na pong kaon. Ayaw magkalimot, kung magsige pong magkaon, kinahanglan na po'y pasingot. Kinahanglan mag-pickleball pod mo. Oh, mag-unsa pa inyo hang kabisihan mag-pickleball, mantanan ang buhaton sa kadaghanan, no? Kami palahi mi. Palahi among pasingot. Among pasingot kay kuan. Muhigo pag init nga sabaw. Huwag mainom og init nga kape. Sharog di ka panington. Maayong pagpaminaw sa tuang mga driver, sa tuang mga ambong anong kugihan ng mga driver ang nasa kadalanan karon nag-drive. Ato ang mga riders, ang mga naigipang deliver, maayong pagpaminaw ninyo. Kumusta man mo, asa man mong bahina ron sa syudad sa Sugbo or probinsya sa Sugbo, kaya ang uba naman dito sa mga kaprobinsyahan, no? Wa man diri sa syudad. Kumusta man, nag-uwan ba po din ha kung asa mo dapit? Sige daw, bisultihi daw mi kung nag-uwan ba din ha. I-share ninyo, nag-uwan lang ga, maanara mo, nag-uwan lang ga, niya, sulti na yun asa nga lugar. Oh, for example, nag-uwan, Mandawi, no? Nag-uwan, Lapu-Lapu. Nag-uwan, Banilad, ana. Kung wala na, di wala. Ayaw po mapagmug nag-uwan-uwan kay kung wala man, di ba? Mayang pagpaminaw sa mga nag-snacks na nga pe karong mga orasa. Enjoy your break. Enjoy your coffee break. Enjoy your merienda this afternoon. Good vibes only. Naka, I'm sure, nanamoy entry aning trending kayo nga kanta ni Laika Gairanod. 2015 pa man ng kantaha mga ka-vibes. Pwede nang mangarap. trending kaayo, no? Pakapinan pa og mga nostalgic nga mga pictures or videos. Nya kanang gamito siya bisag asa nga content. Magpost lang gani naaday no mga memes, naaday yung daghang nang gawas mga ka-vibes. So syempre nami entry ni DJ Kimyat. Wala din kung makauyon wami magkasinabot ni DJ Kimyat sa steeping. Pero nakaka-good vibes. Na-good vibes pud me, no? Ang song ba yan? Ang lyrics ba yan? Okay, very simple to understand. Walay daghang arte. Mayroon din naman palang ganda ang buhay. Pwede ng mangarap. Mayroon din naman palang handang dumamay. Pwede ng mangarap. Mayroon din naman palang kantang mahusay, tunay at makulay dahil sa inyong lahat, pwede nang mangarap. Ano lagi yun? May daghang kisaw ang kanta. Trending. No, nalagi usang nga magamit ana no sa kanang pakatawa, pa good vibes, ma-trending na dayon. So syempre kita na pud ni Laika. In fairness to Laika ha, dili kaayo kanang alingugngog ang iyahang appearances sa mga proyekto, no? But I know active siya sa iyang YouTube channel, na siya mga online contents, na siya mga ingon ana, and I think diha pud siya ga-earn nowadays, no? Pero di siya sama sa uban, baga doon ay stable nga karera. Oh, pero karon trending man siya, iyaha siguro gyud siguro ang kita, no? Lain sad kaayo. Na ay mag mga ka-vibes na nato din ha, nga dunay pa shout out. Yes, i-comment lang palihog sa tong gipahigayon nga live streaming asa man nasa 93.1 FMR Cebu. Mo na tong official Facebook page. Diba? Okay, manata sa good vibes arin nata sa tuang ka-vibes advisory alas 4:43. Unahon nato, no, ang tropical depression nga na-monitor sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Posibleng makasulod sa nasod ug ma sa buntag. Huwebes, ug ipaabot nga makapakusog sa southwest monsoon or habagat. Morning yun ani itong panahon, no? Padayon kining nag-irog sa amihan ng kasadpan sa kadagatan sa nasod. Ang location ini, ganinang buntag, nasa 1,855 kilometers southeastern Luzon. Gawas siya sa Philippine Area of Responsibility. Unya, 55 kilometers per hour ang iyang gidala nga hangin sa sentro niini og unos nga 70 kilometers per hour og nag-irog sa amihanan kasadpan nga bahin sa gikusgon nga 40 kilometers per hour mga ka-vibes. Kung makasulod ni siya sa ato sa Philippine Area of Responsibility, ang pangalan sa bagyo kay Queenie ang pangalan sa tropical depression ug makasulod ni siya mga ka-vibes. So padayon ang gi-monitor atong kanunay nga subayon ng DOST Pag-asa nga official Facebook page ug syempre dinhi sa 93.1 FMR Cebu kay ato nang ibalita pud ninyo ang mga kalambuan. Bisan og nag-uwan-uwan, ako unhealthy gihapon ang atuang air quality ha alang sa mga sensitive groups. Gipahibalo sa Environmental Management Bureau Region 7 kung EMB7 nga padayon nilang gibantayan ang kalidad sa hangin sa Central Visayas. Base sa monitoring, alas 7 sa buntag kaganina, ang air quality index sa Metro Cebu Station na naa sa 103 nga giklasipikar isip unhealthy for sensitive groups. Gipasidanan ang mga tao nga adunay sakit sa respiratory system sama sa hubak nga limitahan ng dugay o hago nga mga kalihukan sa gawas aron malikayan ang posibleng epekto sa dili maayong kalidad sa hangin. Samtang ang monitoring station sa Barangay Kabituunan sa Toledo City naka-record og air quality index nga 42 nga giklasipikar isip fair. Siyempre, follow lang sa EMB7 official FB page alang sa dugang kasayuran. Laing ka-vibes advisory, gipahibalo sa National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP nga magpatuman og yellow alert ang Visayas Grid. Karong adlaw, gikan alas 5 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi. Eh. Unya, ang available capacity sa grid, mga ka-vibes, dili gyud pasibo, busa, yellow alert ta. Apan, mapangitaan mo yung nagpaagi every time mag-yellow alert, no? Man na magpasabot nga doon nag-brown out. Ang importante, naka-advise sila, mag-expect lang ta, just in case kuwangon gyud, mga ka-vibes. Lain pa ang Ka-Vibes Advisory ni Pahimang, no, ang Department of Social Welfare and Development, kundi SWD sa publiko. May kalabutan sa giingong mugamit sangan ug mga programa sa ilang ahensya. Giklaro sa DSWD nga ang ilang mga kawani adunay mga ID, uniform o vest og makig-alayon sa mga opisyal sa barangay. Dugang sa naasoy sa ahensya nga dili sila mag house to house aron manghatag og tabang pinansyal o burial assistance ubos sa ilang programa nga assistance to individual in crisis situation kun AX sanglit adunay tukmang proseso sa pag-apod-apod ni ini. Tambag sa DSWD nga kung adunay magpaila nga kawani sa ilang buhatan, i-verify una alang sa dugang kasayuran aron malikayan ang bisan unsang matang sa pagpangilad. Tinuod gyud na mga ka-vibes. Unya, kay bawo na gyud mo daan nga ilad kung ingnon mo nga doon na lagi kay madawat nga financial assistance pero kinanglan sa kamubayad og 3,000, 5,000. Asa gud na, ikaw na hinoy hataganan, ikaw ipabayron. So wala ingon ni Ana ha. And klaro pod, giklaro sa DSWD nga, di sila mag house to house. The usual process, makig-coordinate sila sa barangay, oo, sa mga munisipalidad, unya na schedule, no? Ang unsaon pag-release ang maong assistance. Ang uban e-banking, o kinahanglan manggali personal, naagi specific schedule i-announce ang barangay, o dili house to house. Palihog, ayaw in town mo pagbusalig lang basta-basta mga ka-vibes aron dili ta mailad. Hello muna sa to mga ka-vibes ni Almira Henares. Hello to you. Si Alvis Kumaling. Hello Alvis. Maayong hapon. Kusog uwan diri sa Hampang. Jampang Argap Argao. Hello ninyo din ha amping mo mga ka-vibes. Alas 4:48 atong pangalagad highlights this afternoon. Dunay kalambigitan ining online activity sa mga bata, no, ato ang mga anak. Nanawagan si Education Secretary Sonny Angara sa mga ginikanan o guardian nga hugot nga bantayan o giyahan ang paggamit sa ilang mga anak sa internet o social media aron mapanalipdan sila batok sa negatibong impluwensya. Gihimo ni Angara ang maong panawagan nunot sa mga insidente sa pagpamusil sa mga eskwelahan. Usa na niini ang bag-o lang nahitabo sa Bangga South Cotabato. Matud ni Angara nga importante nga tutukan ang seguridad, mental ug emosyonal nga kahintang sa mga tinun-an. Gipalapdan usab sa DepEd ang Kaagapay program aron matabangan ang mga ginikanan sa pag-ila sa mga timailhan sa problema sa pamatasan sa ilang mga anak. Gihangyo usab ni Angara ang mga magtutudlo nga mas hatagan og panahon og pagtagad ang mga estudyante isip kabahin sa paningkamot nga masiguro ang ilang kaluwasan og kaayuhan. Tinuod mga ka-vibes, nowadays we can't think of anything else nung mamahimong dako og impact sa kausaban, sa kalihukan, batasan, karakteristik sa atuang sa mga bata ron or kita mismo, no, even ang mga edad-edara na, mga hamtong na. Wala tay laing mahuna-hunaan nga rason nga dunay dako nga impact nga nung mag-usab ta. But social media, but on our online activity. Agree gid ko ni Ana, no? kung unsa gali ang gibuhat, like ako personally, di ba? Kung unsa akong gibuhat karon, lagmit ako nang nakitaan sa social media. No, calorie deficit ay naama, nakitaan man na nako. Intermittent fasting, nakitaan man na nako. Even ang ako ang OOTD, outfit of the day, o ako ang fit check nga content, kanang mag-video ko, niya tanaw na ako ang gisulob or ako ang get ready with me. Ako nang sinunod, no, sa usapod, sa lain na pod nga social media influencer nga ngayon kay siya sa iyang gisulob. Bisan og unoran siya, so akong gisunod kay tanaw na ko, kay tamsi man lagi ta, angayan pod ko. Diba? Ingon ana na mga ka-vibe. So, tanan nga to ang gibuhat influenced by whatever we see online. Busa mo, agree ko nga kitang mga ginikanan, mga maestra, guardian, kita nga dunay responsibilidad sa paggiya sa mga bata. Kita nga gihatagan sa responsibilidad sa paggiya sa mga batan-on. We have to make sure to monitor their online activity properly. Ang ilang gibuhat, lisod kaayo manggod mga ka-vibes, no, nga manggilabot ta because nowadays mo react na dayon ang mga batan-on, invading privacy na dayon, no, diba? Sapot-sapot dayon kay nganong nanghilabot sa cellphone, nganong kinahanglan kay bauta sa pin, passcode or whatever that is para ma-unlock ng ilang gadget. Diba? I know it's a very challenging call, no? Because lisod gyud kaayo ko anon supon ang mga batan-on na ron. Basin og inextorya nimo natua i-blame na dayon sa imuhang anong nag-depress sila. But mga ka-vibes, no, mga ginikanan, I really do not think na wala tay laing mahimo. Sayo pud ta nga mo ingon ta na wala na gyud, mao na gyud na. Wa na tay mahimo ana. Wa na tay mabuhat ni ana. Wrong na siya ka vibes, no? Sayop gyud, no? But pasabot ni ana ning undang naka og huna-huna og unsaon, 'di ba? Wa po koy ma-think na kanang concrete bitaw na number one, number two, number three. Wala po koy ma-suggest or ma-recommend. But let me share to you unsay po ako or among gibuhat sa ko ang husband. Pep talk rag yun. Cutesy-cutesy nga storya. Nga dili bitaw ni mo ipagawas. Di ni mo ipa-feel nga serious talk siya, serious matter. Kung medyo aburido inyong anak. Alright? Well, our daughter, she understands. May ingon nga likog meeting, she knows it's serious. Na mag-family meeting, manggid me. So, meeting tayo. O, musulti nagi ko, ana. She knows it's something serious. So, diretso jud ko, direct to the point jud ko, unsa may meetingan, tungod ining mga panghitabo karon, ba? Diba? Ikaw, ani, ana. Kaybaw siya, ana. But if feeling na ko, sensitive na para niya, and feeling na ko, it's kanang murag, murag nang gilabot mi ba? Sa iyahang personal space, iagi na mo siyag pep talk, kanang cute-cute nga chika ba? Arong ingnon mo na siyag by the way, oh. Arong ingnon ba nga, kanang for the sake lang nga nag-istoryahan na imo, oh. Marag ina na, ay, katudiin kuan, oh, diba? Nabasahan to ni mo ang balita, kita mo ana, kita ka ana online, ningagi na siya sa imuhang, oh, diba? Imo siyang iagi o ginana mga ka-vibes. And imusulti na rin ka, diba, dapat unta ingon ani? Or imo siyang pangutanon, what do you think about that? Mo po din akong question ninyo mga ka-vibes, pangutanon ba ninyo inyong mga anak sa ilahang opinion or kamura diretso? Diba? I think it's important, no, na i-allow ninyo inyong mga anak to share unsa ilang tanaw, unsa ilang opinion, unsa ilang tanaw ani nga incident, unsa ilang tanaw ani nga panghitabo, unsa ilang opinion. I think importante siya. Feeling na ko, bisan og di pa siya teens, no? Bisan basa na siya ibuot. Pangutan-on siguro. Mura siya, practison siya ba nga i-allow siya na i-share unsa iyang opinion. But, we have to be very careful. Basin og magdako pod sila nga basta na lang pwede nilang i-share ilang opinion, di na sila mataha. It's also good na bisan gamay kamao pa silang mataha. Kamao pa silang magpangukuba nga ay basin dili ko allowed. Oh, de ba? So i make them feel nga dinhi sa balay, this is a safe place. Pwede ka diri mo share. But be respectful. Naman guy uban nga basta na lang mo tingog without respect. So train them na be respectful. Pwede kami ngon, pwede ko mo share na unta koy opinion. Oh, de ba? So para training siya. So your kid will now be kanang trained na pwede din ako i-share akong opinion. Pero sa maayo nga pamaagi. Dili kay basta na lang kamutingog nga murag walay pamatasan ba. Dili ingon ana, 'di ba? So I think na ipamaagi to train them on in making sure na importante ang ilahang voice, importante ang ilahang opinion para naamoy batuhan of information. Kay kung ikaw ratanan sama nang paginani ba magyaw-yaw, 'di ba? O walay mo tawag, walay mo chat, walay makig-interact na ako aratanan, 'di ba? But wala na magpasabot nga dili pud one matter ang inyohang opinion. But yes, ingon ana ang mahimong dating, 'di ba? So ask them. Uy, by the way, nay ni gawas ron ba kanang they are putting the blame sa mga online games. What do you think about that? Maagid na akong gipangutan na kay Antonia sa akong daughter. And then nag-share siya. So sulti siya ana taas man gud, so din ako i-share yung opinion. Yada yada yada. Tapos napukoy lain ako napud siya inahan. So naagi conversation nga nahitabo ba? I think it's important that you allow your kids to do that. No? Para dili ra inyo hatanan. Sakto ba? Randy Marcelo, hello to you. Pa-shout out daw. Pa-shout out ni Christian Fall na naminaw, nag-uwan diri sa G7 Mandawi City, Cebu from SG Gate 7. Gikan ni SG Marcelo. Hello SG Marcelo Amping. Ati Gay Pinyon. Thank you so much. SG Marcelo, pag Amping sa duty, Gate 7. 'Di ba? And shout out ni Christian Fall. Alright, hello to you. Daghang kaing salamat sa inyong pagsubay sa programang Servisyong Ka-Vibes. So, going back, yes, by doing that, ma-monitor nimo in a way nga makasulti bitaw siya nimo. Practice pod, training pod na siya na mo try silag open up nimo. So kami, naami core memory sa ako ang daughter. Because mo lagi na, no, I want to make sure nga mag-open up siya na ako. So inana ako siya iagi og pep talk. So hinay-hinay, ga-open up siya na ako sa mga butang na dili siya anad nga i-open up. She used to talk about it with friends. So now, mag-open up na siya. So, that's why, ingon ko, i-share lang na ko on sa ako ang gibuhat. Basin makatabang para ninyo. So, make it sound like you're just like, di ba? Mabito mo open up sila sa friends because it's just fun. No chill. Di ba? Walay, di sila maghuna-huna ba nga i-judge sila or kasabaan sila. What I'm trying to say is sometimes, bisan og parents ta, pwede tang magpaka-friend. No? Like a friend na willing rang maminaw. Kung kiligon, makilig sad ko. Kung mukatawa sad ko. So that they can slowly open up to you. Dili ka, stricto ka, period. So, dili ka sila mo open up ni mo. Kaya nag-try nila open up, makasabaan na pugkuan niya ay masuko na po ni siya. Dapat dili ingon ana, no? Labi na kung ang kinahanglan nimong mahibaw-an has something to do with his or her online activities. Because, again, I'm sure, parehas ta, it's a tie, hindi ako nag-iisa, we just let our kids use their gadgets. Majority, ha? I'm not saying all, kaya napakoy kaila nga naa sila, nakamonitor yun sila sa paggamit gadget sa ilahang mga anak. Tinuod yun na. Naapay password, di pa nila basta-basta pwedeng gamiton lang, walay pananghid, naagit time, nay oras. Nice topic lang, Ganeda. Thank you so much! Uy, bitaw, ha-active nga to ang text line, 0995-472-0802. Yes, inana dapat ato ang topic ro, no? Mga mahinungdanon. Uwan diri sa Mabinay, Negros Oriental. Hello sa mga taga Mabinay, Negros Oriental. Amping kanunay, mga ka-vibes din ha sa Mabinay, Negros Oriental. Hello to Ayun, si, ayun na, SG Marcelo, nabasa na ako, imong pa-shoutout. Christian, iyahang kauban si Christian. Yan, very active ang atuang text line, 0995-472-0802. Mabasa, yun na mo langga. Usahay, di lang yun takalingi. So, mga ikugpasaylo ninyo. Pero mabasa na mo. Palihog, inyo ra dyan nang i-text inyohang mga pa-shoutout o inyohang mga reaction, interaction sa atuang topic. Matag-adlaw. Akong mga DJ lang ganed, akong mga anak ay naay kanya-kanyang opinion. Isip inahan, ako silang gipaminaw og sabot, gisabot og unsay mas maayo. Yes, good job to you, Almira, no? Tinuod ba yan na wala mong kunoy perfect kunong pamaagi sa pag-training, pag-disiplina, pagpadako sa mga anak. Naaog, naagyod tayo, di maunga mahimo, di maunga mabuhat, no? Pero, ang naka-importante sana, mga ka-vibes, dili bitaw na to i-close ato ang door, ato ang mind sa opinion sa uban, no? Dilipod ka da, basta na lang musalig nga mo po imuhang buhaton. Sama na lamang good ani akong gi-share this afternoon. Di ko mag-expect na inyo gid pud nang buhaton. Naagid mo inyuhang pamaagi. But if time will come na manginahanglan bitaw ka og laing diskarte aron paminawon kasi mong mga anak, aron mo open up sila nimo, aron di ka maglisod. Di ra gyud lain if imong i-apply ang diskarte sa ubang ginikanan. And I think ingon ana dapat ang himuon kadaghanang content no sa social media, mga influencers ba, if they're a if you're a family man, if you're a family woman, minyo na mo na may mga anak, mas nindot siguro ingon ana ang content, no, contents about dealing with family ba, no, the different mga lain-lain nga concerns sa pamilya, maybe something like that, mga ka-vibes, para natay tamdanan. Ako mo ang kunkuha na ako'y mga gi-follow na mga content creators, na ako'y mga gipang-follow nga influencers. Unya, whatever na ako makita sa ilahang content, ako nang i-apply sa ko ang kinabuhi. Sama na lamang sa pag-make sure that I do my daily exercise because I need to exercise. Sama sa pagkaon og balanced diet because doon na yung mga lutahan nga manakit-sakit. Kung mapataka lang tama, sige na tagkaon og dili insakto para nato. Sama na lamang sa pag-make sure that I dress up properly, I dress up well, I prepare. Whenever I show up, no, mangandam ko, even diri sa office, no matter how busy sa balay, no matter how ngarag sa balay, I make sure I'm properly dressed. Diba? Because, muna ako makitaan. Influencer sila. Ma-influence mangog kanila na para ko, no, good, beautiful, no, ang vibe na imong mapagawas. Muna mo, ingon sa kagwapa, good ni mo lang ga. Siyempre, nga naman, good vibes man ako ang mga nakuha sa ako ang mga gipang follow. Mawag yun na siya secret, mga ka-vibes. Alright? Alas 5.3 na. Maghinahina na tag-aginod sa unahan, ha? Muna'y pagpangalagad nato karong hapon, na anak nako, mas close sila nako kaysa sa ilang papa. O, bito, Almira, no? Nindot pod na. But importante, bahalag dili close sa parehas. Ang importante, nag-open up. And sana, ano ra pod, maningkamot pod para mas mag-open up both ninyo sa imong bana. Maghinay tag-aginod, aron mahatag tag-oras o panahon sa arangkada balita sa hapon. Musunod na! Muna itong pagpangalagad on a beautiful Wednesday. It's September 23, 2025. Ano taron? Wednesday hump day. Uwanon. Gloomy. Mag-amping mga ka-vibes, ha? Nang hinaot mi nga namos kapiskay o amping mo kanunay. Naghang salamat sa mga niunong sa itong programa sa 93.1 sa dial sa ilang mga radyo, sa ito ang FMR Philippines, sa ito ang audio streaming app sa Android, sa Play Store, ito ang audio streaming. And sa mga ka-vibes nga nintutok sa ito ang Facebook live streaming sa 93.1 FMR Cebu. Palihog og damay ang among other socials. Doon na tayo Instagram, TikTok, naaputa YouTube channel, mga ka-vibes. And of course, ito ang Spotify account. I-follow me, palihog. Subscribe. Bugong sa pay pwedeng buhaton ana ito ang mga socials. Para daghan ang makaibaw nga nagpakatapta o good vibes. Salamat sa inyong pagsubay sa programang Andam Nga Maminaw, Andam Nga Muunong, Andam Nga Mga Lagad. Servisyong Ka-Vibes. Kininyong maalagaron nga Ka-Vibes, Langga Neda sa inyong paborito. 93.1 FMR, Cebu. Amping, love.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1.
3: 93.1.
2: FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton, Sabton, Tukion, Arangkada sa Buntan.
5: Arangkada sa Buntan.
4: Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Mauna ni!
3: Mauna ni!
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.
9: Hello mga ka-vibes! Wala na doon lain lami on DJ Sprocket.
10: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
11: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
10: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
12: O kini ang inyong arangka.

0: Rennes, ça c'est beau. A las 5:19. 816 sa 1,066 ka barangay sa Cebu Province o 76% ang na-classify nga drug cleared base sa pinakabagong dato sa PDEA 7 nga gipresentar sa third quarter meeting sa mga focal persons. Kagahapon sa Setyembre 22, dako ang kausaban ni ini kumpara ni atong 2017, diin 245 pa lang ka barangay or 23% ang drug cleared. As of September 17, adunay 18 drug-free o 232 drug-affected barangay sa probinsya. Ang drug clearing process naglakip sa pag-verify sa mga programa o intervention sa matag barangay batok sa illegal nga droga. Gihisgutan usab ang pagpalig-on sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Division isip full-fledged department. Tumong niini nga mas mapakusgan ang koordinasyon sa mga programa drama batok sa drug abuse, uban sa national government agencies o mga lokal nga panggamhanan. O karon atong sutaon ang kahimtang sa panahon tungod ning ato ang nasinati nga sunod-sunod nga pag-uwan dinhi sa Cebu. O atong sutaon kung madayon ba ning tropical depression nga si Queenie. Gikan sa to ang ka-vibe sa pag-asa Mactan Evertinio. Sir, maing hapon.
1: Maying hapon, ma'am. Maying hapon sa atong panantik paninga. Mukhang yung pinakahita yung the update para sa sunod na adlaw. Ang tingaw sa bagyong dimonitor na tugawa sa Philippine Air Responsibility o TRAP sa Tropical Depression, mawang nakapekto din sa may eastern portion sa Visayas sa Sitmatod ang Mindanao. Ang iyong bagyo, inianas may kalayong 1,810 km silangan sa southeastern Luzon at doon ang kinikakusgon sa usaha Tropical Depression. Kung ibanabana na makasulod ang iyong bagyo sa Philippine Area of Responsibility pag-abot sa ugma sa buntag, sa oras na makasulod kini at nakinitagog kini ang ika-17 na bagyo ng Titian tulad sa parkarong higa. Ang iyong bagyo, kusog hangtod sa mahimong usakat typhoon category habang magpikadool din sa may northern part. Atong nasod at ang wala kita'y nakita sa pagkaroon na landfall scenario para sa iyong bagyo. Sa ato na karoon, ang Christian Visayas, mga itong nakasinati sa managumong kalangitan ng lugar sa kalat-kalat.
0: Atong suwayan na sa pagtawag og balik no si Sir Ever karong taod-taod. Alas 5:22, gipakusgan sa Cebu City Police Office kung CCPO ang seguridad sa mga financial establishment sa Cebu City pinaagi sa security inspection o pakig-alayon sa mga security personnel sa nagkalain-laing establishmento. Gipahimangnuan sa mga pulis ang mga gwardya nga magmatngon batok sa mga suspitsado sa nga tao, sakyanan o kalihukan sulod o palibot sa ilang establishmento. Gidasig usab sa CCPO ang mga financial establishments nga kanunay susihon o i-update ang ilang security measures aron malikayan ang posibleng krimen o matubag dayon ang mga kahuyang sa seguridad. Gihangyo ang mga security personnel nga i-report dayon sa pinakaduol nga police station o sa CCPO ang bisan unsang kadudahang kalihukan aron mahatagan og tukmang aksyon. Matod ni CCPO City Director Police Colonel Ricky Sumalde, responsibilidad sa tanan ang seguridad. Giawhag niya ang mga financial establishments nga magpabiling alerto ug magpadayon sa sunod sa suod nga koordinasyon sa kapulisan na aron mapugngan ang krimen ug mapadayon ang kaluwasan sa Cebu City. Ani ang atong na-contact pag-usab si Sir Evertinio. Sir, sa padong namang yuta mahuman yata sa imuhang weather update, pero mangutana ko, pila pa ba atong gibana-bana o gipaabot nga bagyo karong tuiga, sir, kay September naman ta?
2: So, ang atong gibana-bana na maabotay pa na bagyo sa bagaron, ang posibilitatang makasinati o duha hangtod or usa o hangtod sa duha para karong buwana and sa mga musunuray na buwan si Pipatang makasinati o hangtod upat ka bagyo.
0: Ayan. Okay, Sir Ever. So, ato ang kahimtang sa panahon din hi sa Cebu, ugma, okay, or uwan-uwan pa gihapon?
2: So, ang atong i-expect na weather condition para ugma, makasinati nga pagtag-init, na panahon pag-abot ini sa buntag, pero sa hapon, dito na taas ang tsansa na makasinati ta o mga pag-uwan sama na lang sa itong nasinati. Karong adlaw o sa mga nilabay na mga adlaw. So kani mga uwan na, magdugay lang kini siya gusa hangtod sa 2 ka oras, pero posibleng gihapon ang mga pakalit na pagtaas na tubig baha. Kung ang ayan ni Andam muna nato, labi na sa itong mga motorista o sa itong mga empleyado o estudyante na maupit ding gawas sa ilang mga trabaho o eskwilahan.
0: Mm-hmm. Kinahanglan yun mag-andam kanunay. Dagang salamat, Sir Ever, sa inyong kanunay nga pagpangalagad sa katawhan. Amping mo kanunay, dihas pag-asa.
2: Salamat po, ma'am. Always to you.
0: Ayan, mga ka-vibes ha, sa mga kanunay nga kinahanglang mugawas, mulakaw, kay dunay appointment, mga mahinungdanon nga appointment, mag-amping, magdalag yung tagpayong. Apan kung kinahanglan nga dili, pwede rag yung team bahay lang gihapon ta. Kay matod pa ni Sir Evertinio, na agyapoy pag-uwan-uwan, ugma. No, mag-amping ta kanunay, mga ka-vibes. Alas 5.25 na... Nagpadayon ang gobyerno sa pagpangita og paagi aron mapagaan ang epekto sa pagsaka sa presyo sa krudo ngadto sa mga pasahero og transport workers, samtang nagpadayon ang tensyon sa Middle East. Lakip sa kasamtangang mga lakang ang fuel discounts, libreng toll sa pipila ka expressway alang sa mga bus og targeted assistance alang sa mga apektadong transport groups. Samtang gisusi pa sa Development Budget Coordination Committee o DBC ang posibilidad sa pagpakunhod o pagsuspinde sa excise tax sa pipila ka fuel products. Gisertipikahan sa Department of Energy na ang one-month average price sa Dubai crude mikabat og $99.41 matag barrel gikan Agosto 13 hangtod Setyembre 11, mas taas sa $80 threshold nga gitakda sa Republic Act 12316 alang sa posibleng fuel tax relief. Ubos sa maong balaod, mahimong suspindihon o pakunhuran ang sa presidente ang excise tax kung maabot o mulapas niini nga level ubos sa rekomendasyon sa DBCC. Apil usab sa gitanaw sa gobyerno ang pundo alang sa EDSA busway o EDSA carousel nga giingong nagsilbi sa kapin 60 milyones ka commuters na ngayo ang Department of Transportation ng 1.756 billion pesos nga pundo alang sa programa sa 2027. Alas 5.26 og mao kana ang naglangkob sa labing ulahing balita karong adlaw Miyerkules, Setyembre 23, 2026. Dugang pang mga panghitabo sa tuang nasod ang inyong mapaminawan gikan sa tuang hook up sa DZMM og ingon man usab sa tuang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. And for more good vibes, maki sound trip na sa inyong paborito 93.1 FMR Cebu alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Gikan sa kinatibuk ang puwersa sa 93.1 FMR Cebu, ato ang Bohol Island State University intern Christine Belvestre, atong technicians Virgilio Villanueva o Antonio Igkas, atong producers Gabriel Carl Burgos o Jonita Cañete. Kini si Neda Avignante Esguera nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo amping mga ka-vibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Kabay! Kabay!
5: Maunang dagko ang inyong mga tiyan, kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad, na mauna ni.
6: Mauna ni.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, maunani, maunani.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Ayaw tumahan.
1: Ulit-ulit.
0: Patahanin mo nga.
1: Ulit-ulit, baby.
0: Patahanin mo nga, Mama Rica.
1: Oh my God.
0: Parang baby ba na ayaw tumahan. Tahan na, baby.
1: Naiyak eh.
0: Huwag ka na umiyak. Tahan na.
1: Naiyak eh.
0: Huwag ka na umiyak. Huwag mo tahan na. Sige, sige, sige. Ito mo na.
1: Sige,
0: niya.
1: Pagkabagay rin din yung labi.
0: Ito yung tsupon mo.
1: Ba't may umiyak?
0: At saka, ano ba talagang eksena ang kailangan gawin ng mga nakaupong mambabatas ngayon? Mm-hmm. Diba? Kailangan ba pairali na naman ang emosyon bago tayo dumating sa punto na may mapapanagot?
1: Oo.
0: Kaya ano mo, hindi ko talaga maiwasan, ano, bukod sa magiging islander po tayo, talagang likas na ho sa atin yung laging emosyon ng nangingibabaw.
1: Oo.
0: No?
1: Oo.
0: Hindi mo nakikita kasi sa ibang kultura yun, kapag kahit may mga oras na ng kagipitan or sa krisis, kalmado lang eh.
1: Mm-mm.
0: Diba? Walang pag-iiba na ung parang panlabas na anyo dahil sa loob lang nila kinokontrol yung emosyon nila.
1: Mm-mm.
0: Sa atin, hindi. Sabi nga nila, we wear our hearts
1: on our sleeves.
0: Yes. Eh, naka-sleeveless ka.
1: Ay, wala.
0: Ngayong araw na ito,
1: wala si akong puso.
0: So, the hearts cannot be worn. It's under the arms. Not on your arms.
1: Yes.
0: So, ataas mo kilikili mo.
1: Ayaw ko, partner, hindi handa.
0: Ah, okay. the witness is not ready. There's no stipulation on the kilikili.
1: Yes, it cannot. Pero alam mo, partner, aside from the emotions nga, no, na lumabas kanina,
0: what is?
1: Talagang yung next thought ko after the emotion is, nalayo na tayo sa usapan eh. Hindi, ba't biglang ganun, biglang yung mga nawala na, biglang sila na ata yung naging spotlight. Kaya ang pinag-uusapan nga natin dito ay kung anong pagbobotohan, na dumagdag pa itong isa. Na may isa pang appeal, na medyo nalito pa ang tanan kung ano ibig sabihin.
0: What is the tanan?
1: Diba? All. Natanan talaga. Sorry.
0: Tanan na, baby. Hindi pala tahan na, baby. Alam ba, baby, ha?
1: Nalito lahat, baby. Diba?
0: Tanan na. Hindi pala. Tahan na. Ay, grabe talaga. No? Itong isang kakausapin natin mamaya, ewan ko, matutuwa siya sa mga iyakan blues na nangyari sa Senado. Feeling ko may masasabi na naman ito.
1: Alam mo naman yan. Alas ka dor yan.
0: The more you cry, the more he will make you cry. Ano ba talaga? Hindi, kasi mga pamilya, no? Kanina nga, kailangan logical eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung pagpapalabas nung pa siya nung impeachment court.
1: Mm-hmm.
0: Dahil lang presiding officer, si Francis Escudero, meron na siyang inilatag na mga puntos, mm-hmm, diba, sa pagpaboto nila.
1: Mm-hmm.
0: Kaninang hapon yun, ano?
1: Mm-hmm.
0: Afternoon, tanghali.
1: Oh, yes.
0: Ang boto para po sa pag-convict sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ay ibabatay lamang dun sa mga nakalalahok at dumadalo na mga senador. So yung kasalukuyang bilang na yun, partner, ay 20 pa lamang.
1: 20 ngayon.
0: Unless may bumalik. Na? Unless may umuwi.
1: Yung nasa ibang bansa nagpapagamot daw.
0: Yes. So 20. 2/3 of 20. Dahil lang nakasaad naman daw sa konstitusyon ay hindi yung eksaktong bilang but 2/3 of all members of the Senate. Ngayon, ang pinagpasyahan po sa boto kanina, 13 ang bumoto to rule na ang bibilangin lamang ay yung mga lumalahok or nasa jurisdictional custody or compulsory.
1: Ang dami pang sinabi niya noon eh.
0: Nasa compulsory custody ba ng Senado.
1: Oo.
0: Ngayon, 13 yung bumoto. May nag-boycott yung mga miyembro ng minorya na 6.
1: Abstain sila. Abstain mo matatawag doon. Hindi talaga
0: hindi
1: sila...
0: Hindi sila lamang.
1: Hindi sila talaga nagbigay ng boto.
0: Tanungin natin mamaya doon sa aning guest. Ano ba ang tawag na doon? Boycott yun eh.
1: Oh, oh.
0: So 6 nag-boycott.
1: Mm-mm.
0: So ano nangyari?
1: Isa 13, lang yung nag-no.
0: Isa lang ang nag-nay.
1: Oo, which is the Senate President,
0: Senate Presiding Officer, Jesus Cordero.
1: Well, he just stood by what he's said before, di ba?
0: All those in favor say aye. Mm. Aye. All those in favor say, not in favor say nay.
1: Nay.
0: Tapos tingin siya ganun.
1: Siya lang mag-isa.
0: Nay. Ako lang mag-isa.
1: Nay. May nay.
0: Nay, nay. Ganun, grabe. So, tapos, syempre, nag-manifest din yung defense, si lead defense counsel Sheila Season. na sa palagi nga nila ay hindi nga sila tuta pabor no sa nangyaring boto na ito at sa pag-rule na
1: which is
0: ibaba.
1: What we've already expected
0: they will. At baka sakali nga daw na iakyat na naman ito sa Korte Suprema
1: but dahil tulad nga ng sinabi ng ilan nating mga SMEs partner no maaring hindi magsalita,
0: hindi
1: magbigay ng ruling ang Korte Suprema dito and actually not even touch it, diba?
0: Don't touch this.
1: Oo. Dun.
0: Yes. Mausap ngayon yun, si MC Hammer. Hindi ito MC Hammer, SC Hammer.
1: Ay! Pakita mo ng sample partner.
0: Don't touch this. Don't touch this. My. Ganun pa si MC Hammer. Sabi naman nga medyo nakikinig sa atin na ka-senior ko, sino si MC Hammer?
1: Ano ba ito? Si MC Hammer?
0: Carpintero ba ito? MC Hammer. Ito po si SC Hammer.
1: Anyway,
0: mga kapamilya, today ay nagkaroon nga po ng boto, no? At least 13 senators sa boto na 13 to 1, tapos 6 boycott. Para nga po ang ibibilangin lamang ano, sa pagboto sa paghatol kay Vice Presidente Duterte ay sino lamang yung nakakadalo at nakakalahok.
1: Binigyan nga ng magandang bin-rake down ni Chis yan. Shall exclude members na detained, suspended, or legally restrained from exercising functions of a senator.
0: So very specific, eh?
1: Persons who's sought by authorities whose whereabouts are unknown, suffering from physical or medical incapacity, beyond the coercive processes.
0: Sabi kanina ni Senator Chis, processes.
1: Processes.
0: This is very British.
1: Yun nga.
0: It's very British.
1: Processes. So nakalatag yan kung sino. At akala ko nga partner na magiging historic itong decision na ito.
0: What?
1: But no, hindi. Dahil explicit na sinabi talaga.
0: Hindi maaring i-apply.
1: Yes. Not a binding precedent in any future impeachment proceeding.
0: Yes.
1: This is a ruling dito sa impeachment
0: para
1: na ito lamang.
0: Dito sa particular na okasyong ito. So kung meron pang sa susunod na mga na mga panahon na meron pong mahaharap na naman po sa impeachment trial,
1: Susundin nyo pa rin.
0: Ibang rule. Pwede silang magbago ng rule.
1: Tama.
0: Pwede silang maggumawa, bumalakas yung sariling rule.
1: Oo, dahil basically, nalito yung mga tao, bayan partner eh, no? Maski tinignan ko rin yung mga ibang write-up ng iba pang mga nagsulat tungkol dito. Ang nilinaw lang po, no, nilinaw na ang pinag-usapan kanina ay yung denominator.
0: Yes.
1: Two-thirds pa rin po ang kukuning voting threshold,
0: pero
1: yung denominator
0: bilang,
1: o yung kabuoang bilang, yun lang po yung pinag-usapan.
0: Yes.
1: Oo. Narito
0: pero,
1: kasi tayo eh.
0: Mahalaga din na kayang gawin ito, nasa kapangyarihan ng Cortes, ng impeachment court na gawin ito, bilang sila ay one of a kind.
1: Sui generis.
0: Oo. Parang hamon yun.
1: Oo. Sweet generis.
0: Sorry, eh? Let us not mention brand names because we're not sponsored.
1: Because it's 93 days before Christmas. So ang mga hamon natin ay nagpaparamdam na. Favorite ko pa naman yan, Christmas ham.
0: The ham is already wavy. So, ang mangyayari ngayon, dahil akala nga po no iba ay itong botong nangyari today, ay indikasyon na rin na kung paano boboto, magdedesisyon ang mga senator judges pag nakaikot na po ano yung pagdinig from the prosecution to the defense.
1: Is this a preview?
0: Sabi,
1: diba?
0: Mga ganong kuro-kuro. Hindi natin masabi dahil alam nyo. What is 2/3 of 20, mathematician?
1: I am not good at that. Parang 14 yata.
0: They've already computed
1: 13.33.
0: Yes, they computed it. There is 13.3. And if there is a fraction, we will round it off to the higher number.
1: I don't know
0: kung ang mga mathematician po na nanonood ngayon, I will agree. Dahil ang turo po sa amin nun, anything above 0.5, round off to the higher number. Anything below 0.5, round it off to the lowest number. So, bakit po ginawang ganon ng presiding officer? Tatanungin natin mamaya yung gaze natin. Baka meron siyang mathematical concepts
1: kasi
0: na...
1: Kasi nga, kailangan nga. Sabi nga, hindi naman inihap yung iba.
0: Ano itong sinusulat ni patient zero?
1: Ano yan? Hindi ko
0: patient
1: nakikita.
0: Zero biohazard?
1: Yan nga.
0: Yes?
1: Yung sinusulat niya, in-explain natin.
0: Biohazard man is only repeating what the court said.
1: Biohazard man is not listening.
0: Biohazard man is not attentive.
1: Is not listening.
0: So, tama, no? So, 13.5. 9.3 yes. ang 2/3 of 20.
1: Oo.
0: So kapag kailangan daw sundin yung ruling ni presiding officer, no, sabi niya, round it off to the next whole number 14. Oh, dahil wala naman daw senador na fraction lamang.
1: Oh, depende, palang.
0: Depende sa height ba yun? If the senator is below 4 feet,
1: pwede,
0: he's only 0.3.
1: Hindi ganun. So, nilinaw po yan. No? Magandang pagkakalinaw.
0: 14 partner, ha? 14. Out of 20.
1: Para nga daw, umabot tayo dun sa may isang lamang. Di ba yung
0: tell me,
1: threshold?
0: Kung sa boto ba kanina ay abot na nila yung 14. Tell me.
1: You know, that's a very hard question to answer. Because
0: bakit?
1: Habang hindi pa sila nagbobotohan, nagsusulat ako partner. Natingin ko mga ye, mga mag-yes,
0: mag-no,
1: at saka yung mga yung unsure pa sa possible impeachment votes. Ito ay sa aking palagay lamang.
0: Okay.
1: Parang hindi pa maaabot.
0: Tanungin natin na ba yung gaze natin sure kung sa kanyang bolang kristal ay makikita ba niya ang kinakaharap ng boto sa Senate Impeachment Court. Bago po tayo magpatuloy po sa ating mga panayam, tatanggap po muna tayo na ulat mula po sa ating radyo, Patrolalalalal! Ito ang matindi, partner. Ginawang temporary bridge matapos masira ang Agana Bridge sa Tarlac City. Nadaraan na. Akala ko nasira ulit. Narito ang balita ko. Narito ang balita ko. Perpado sigurado mula sa Maynila at inirado mo doon.
1: Good news.
0: Ayun naman pala. Bert na ay madadaan na pala eh.
2: Huwag naman masiraan.
1: Oo nga. Kakaayos pa nga. Open pa nga.
2: Ito na madadaan na simula ngayong araw yung itinayong temporary Bailey Bridge ang tawag sa Tarlac City bilang pansamantawiran ng mga residente at motorista.
0: Uh-huh.
2: Ayon sa Department of Public Works and Highways, natapos na at nabuksan ng tulay 3 linggo matapos gumuho ang Agana Bridge noong August 29 kasunod ng malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Nagpatupad naman ng 10-ton maximum load limit at 20 km/h na speed limit sa temporary bridge. Hindi naman pinapayagan dumaan sa temporary bridge ang mga bus, malalaking truck, fuel truck, at concrete mixer. Ang Bailey Bridge o yung yun yung tawag doon sa structure, Tony Atrique, yung prefabricated metal ito ang nagsisilbing pansamantalang tawiran habang inaayos pa yung nasirang Agana Bridge. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat Bert Dizon.
0: At maraming salamat sa paglilinaw na nadaraanan na.
1: Hindi sira.
0: Akala ko naman yung bungad nung lead-in, nasirang Agana Bridge, nasira muli. Hindi naman pala.
2: Hindi naman.
1: Assumptionista college ka, partner, ha?
0: Ay, haba ng hair. Ganon. At saka ang tawag doon, Bailey Bridge. Kaano-ano ba niya yung lead singer? Kaano-ano niya yung lead singer, Bert, ng Earth, Wind, and Fire?
2: Hindi niya kaano-ano yun.
0: Si Philip Bailey.
1: Wala.
0: Hindi bali. Taas yung matinis yung boses. Parang falsetto yun eh. Maraming salamat. Thank you so much, Radyo Patrol, Bert Dizon.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30.
0: Ay, tama-tama at meron po tayong kinumbidang guest para nga pag-usapan yung naging ruling kanina, no? Sa Senate Impeachment Court. At siya po ay magbibigay din siyempre, no? Ng mga posibleng mga insights at baka meron siyang alam ng mga background na kung ano mga nangyanyari. Walang iba kung hindi yung isa sa mga alas ng 4 alas.
1: Ang pinaka-alas, Kador.
0: Hindi, baka sabihin niya hindi siya yun.
1: Marami pala sila.
0: Maapat sila.
1: Sabay-sabay na nga alas.
0: Posibleng he is not the most alas Kador.
1: Marami sila. Sabay-sabay.
0: Si Sec Ronald Javas po, makakapiling po natin maya-maya at saka mamaya din si Caloy Conde. Patungkol naman dun sa banta ni U.S.
1: Donald
0: President Trump. At yung kanyang panawagan na lahat daw ng mga bansa nakasapi ng ICC, International Criminal Court. Magbaklasa na.
1: Oo.
0: Aba, talaga lang.
1: Anong tamang term doon? Hindi tumiwakal.
0: Tumiwakal. Tumiwakal, iba yan. Uy, wag yun, partner.
1: Pati nga iniisip yung term. Tumiwalag.
0: There's
1: yun,
0: a sensitive
1: no?
0: word.
1: Tumiwalag.
0: Anyway, so kami po ni partner Rika ay magbabalik lamang sa pagpapatuloy po ng issue.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi.
4: sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong Kavais. Serbisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kabay, Servisyong Kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni.
3: Kiat juday.
4: Kiay juday. Sansan sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang 5 Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: Tahan o.
7: Pinagalitan mo kasi.
6: Tahan o.
7: Tandaan ka kasi.
6: Ito malamang, ito mga kausap natin. Imbis na patahanin niya. Lalo pag gagatong. Ayaw natin magpaiyak. Pero ito malamang, pag nakausap natin, maraming iiyak. Dahil hindi nga natin masabi, napakatalim ng mga analysis na ating magiging guest. Mga kapiling po natin by Zim Zim Zim.
8: Papaya!
6: Walang iba, ako hindi isa sa mga 4 alas, sabi nga ni partner, isa sa mga...
7: Alas ka, Dor!
6: Alas ka, Dor! Ang ating pong political kibit, sir, si Sec Ronald Yao. Sec Ronald, magandang hapon. Tony Enrique.
9: Magandang hapon, Tony Enrique. Grabe naman yung intro mo. Di naman ako ganoon. Black propaganda naman yan.
6: The comments of Kakanturing will be stricken from the record.
9: Ako pinakamabait sa 4 alas.
6: I have no doubt. Hindi ka naman ata traffic ngayon, Zach Ronald.
9: Medyo, hindi umaandar. Hindi umaandar ang traffic.
6: QC ka ba?
9: QC. EDSA. Papuntang Makati.
6: Oh, my.
9: It's Rockwell.
7: Kasi rush hour. Maraming
9: yes.
7: Taon
9: yan. Yes. Kayo naman kasi, biglaan kayo mag-imbite.
7: Ay, ganun talaga pag mahal po namin.
6: Ganun kami. Puro quickie lang ang gusto namin dito sa...
7: Mabilisan.
6: Anyway, sir. Dahil nga po sa nilinaw naman ni Presiding Officer Chief Escudero, no, na dito lang naman sa impeachment trial na ito, ipatutupad yung pinagbagong denominator o yung... base number na boboto, no, for the impeachment verdict. May nakikinita ka na bang well, at least, no, possibility that ma-achieve nga yung what is 2/3 of 20? Yun nga, 14. 2/3 of 20 or 14 to convict the vice president. What is your read on this?
9: Well, kung last year, a year ago, ay yung probability na ma i-impeach mako-convict si Vice President Sara ay mababa. Ngayon naman ay yung probability na mako-convict si Vice President Sara ay lumalaki. Pero sabi nga ni Senator Erwin Tulpo sa kanyang press conference, hindi pa naman namin talaga binabaan yung denominator. Sinabi lang namin yung requirement o yung mga senador na posibleng hindi makasama sa bilang.
6: Yeah.
9: For all intents and purposes, pinabaan na nila.
6: Kaya nga.
9: Although, ayaw lang nila maging justiciable para hindi muna magsampan ng kaso sa Supreme Court. Dahil nga sinasabi nila, hindi pa naman final 'yan, dahil kung yung apat na nawawala ay biglang
6: susulpot.
9: Papayagan ng korte na yung dalawang nakakulong ay dumalo. At yung fugitive ay biglang magpakita. At yung medical situation sa labas ng bansa ay biglang bumalik.
6: Yeah.
9: Eh pwedeng hindi gumalaw yung baso. No, pero alam naman natin, wala naman tayo sa kuweba. Alam naman natin na practically the decision was practically to lower the denominator.
6: Ngayon, siyempre, pag-alma ng depensa sa pangyayaring ito ay inahambing nila dun sa, kung kunwari nasa sports ka, kalagitnaan ng laro ay binago mo ang mga rules, di ba, nung laro. Masasabi mo ba na tama yung comparison that it is a game where the rules should not be changed in the middle of play?
9: The rule was not changed. The two-thirds remain. Ang nabago ay yung denominator.
6: Okay.
9: No? Hindi naman talaga nabago yung two-thirds rule. Ang nabago lang ay ano ba yung denominator? Ano ba yung ibig sabihin ng two-thirds? Parang yun ang, yun ang ibig sabihin nila. Dahil interpretation yung nabago eh.
6: Sige.
9: Interpretation. Not entirely the law.
6: Yeah.
9: The rule. No? Okay. At sabi nga mismo ni Cheese, yung susunod na impeachment court, pwede yung iba yung rule nila.
6: Sa basketball, no? Diba, dapat lima kontra lima, diba? Five against five ang laro eh. Pero kuminsan, nagkakaroon ng mga laro na nagfa-foul out yung mga player habang sa natira na lang, apat yung naglalaro versus five. Di ba may mga nangyayaring ganon?
9: Meron pang tatlo eh.
6: Anong year yun?
9: pag na-injure ka, limawa, sa University Belt, pag lumaro kami ng basketball, no blood, no foul. So marami yung na-injure.
6: Oh, kaya nga. So ibig sabihin nun, maaring merong bilang na nakasaad sa rules, so dapat lima yung nasa koponan mo, pero hindi lahat nakakalaro, so pwedeng bumaba sa lima. Parang ganun din sa impeachment court.
9: Yes, hindi absolute. Hindi absolute yung lima.
6: Kaya
9: yun ang sinasabi. Hindi absolute. Hindi mo binago yung rule. No? Nangyari lang. Nanabawasan. Dahil nga, ay may mga extenuating circumstances.
6: Yes, yun. Na-appreciate mo ba yun, Partner Rica, yung sports analogy namin ni Sec Ronald?
7: Nanahimik na nga ako eh. Wala akong nag-get. Hanggang doon lang ako sa 5 versus 5. Tapos nung nabawasan, nag-cheerleader na lang ako eh. Go!
9: si Rica, sporty rin yan eh.
7: Oh, pero hindi ako sa bola eh.
6: Ano siya? Underwater? Underwater ito. Hindi to,
7: sa sisid ako magaling.
6: Yan.
9: Hindi, si Rica, hindi bola. Binobola siya.
7: Ay, naku. Huwag na nga po tayo dyan.
6: Wag saktan ang puso ni Rica.
9: May hugot eh. May hugot.
7: O, balikan na lang po natin yung mas madaling pag-usapan. Dito na lang ulit tayo sa impeachment.
6: Sige.
7: Meron po tayong nakitang clear na bumoto kanina. 13 na nagsabi ng yes, isang dapat nagsabi ng nay. At yung mga hindi nga po abstain ang tawag dun eh. No?
6: Hindi lumahok eh.
7: Hindi talaga si lumahok. Hindi talaga sila lumahok.
9: Correct. Ito hindi yung vote for yes or no. It is a boycott.
6: Hindi siya abstain. Boycott siya.
9: Oh, hindi siya abstain. So boycott siya. So hindi siya bibilang.
7: Ito ba ay isang preview, Sec, ng nakikita ninyo sa maaring maging boto nitong anim na ito?
9: Yes and no. Indicative siya sa posibleng maging boto sa dulo, no, sa climax nitong impeachment trial na ito. Pero 2 months pa eh. Within 2 months, pwede rin magbago yung anim na yan na nag-boycott.
6: Really?
9: Dahil baka lang, hindi ko naman sinasabing mangyayari, no? Baka apat din sa anim, makasuhan din.
6: Oh, what? Teka lang.
7: Parang ang dami na... Sabi ko nga... Ay, hindi, tama-tama. Ay!
6: Hindi. Sabi ko nga kasi kanina, no? Kung sakaling, medyo madilim lang, pero baka may bolang kristal na hawak si Sec Ronald. Madilim yung kotse. Baka yung sa bolang kristal ni Sec Ronald, ano yung mga nakikita mong posibleng ma-develop na kaso dun sa mga natitira pang miyembro ng minorya?
7: Na may pinagdadaanan nga daw. Oo.
9: Well, sinampahan na ng kaso yung dalawang bilyar.
6: Yung prime water.
9: Case. Oo. At meron pa silang, bago dyan, meron pa silang corporate cases. No? Market manipulation, insider trading. At posible na makasuhan din sila dun sa flood control. Dahil lang sinasabi kasi, under the watch ni former DPWH Secretary Mark Villar, marami rin mga flood control projects ang napunta dun sa kanilang kaharian, sa kanilang teritoryo, sa Las Piñas. Kaya who knows? No? Sa ngayon, graft case, corporate cases, baka in the near future, magkaroon din sila ng plunder cases.
7: Mm-hmm.
9: Yung dalawang Cayetano ay ganun din.
6: Yeah.
9: No? Kung tama yung sinasabi ni Senator Ping Lacson, yung parating ng mga kaso are clearly plunder cases.
6: Senadora Loren, meron pa yung sa solar para sa bayan.
7: Sa labas na siya.
9: Pero kasama na siya doon sa hindi binibilang. For now. Dahil wala pa nakikitang pa, medical certificate.
7: Mm-hmm.
9: Unless kayo may nakitang medical certificate. Extended.
7: What about yung boto nung dalawang magkapatid na Villar? Yung isa bumoto, yung isa nag-abstain. Indicative po ba ito of something? Parang very safe business.
6: Yung isa nag-boycott.
9: Yes. Ang tingin ko, hindi nahati yung boto nila. Ang tingin ko, nag-decision silang maghati. Tingin ko lang naman yun. No? Yeah. Iba kasi yung nahati yung boto. Halimbawa, yung dalawang estrada. Iba yung nagdesisyon na maghati ng boto. Pwede kasing business model yun eh.
7: Yun nga.
6: No? Tumaya ka sa magkabilang
7: best
6: panig.
7: Best of both worlds.
9: Yes. Hindi ko sinasabing ganun nga.
6: Pero pwede ganun.
9: Posibleng ganun. Posibleng ganun. Dahil may isip mo ba yung dalawang Cayetano na yung si Pia kasama sa majority dati, tapos yung kanyang kapatid ay head ng minority.
6: Yeah.
9: So it was a business decision.
6: Tama. Kapag ganyan na no? So maaga pa lang at least no, nilinaw na ng impeachment court kung ano ang dapat na maging basihan ng kanilang pagboto, no, for either conviction or acquittal. Mas magkaka-pressure ba at least no para sa minorya na sabihin nila sa mga kasamahan nila, "Uy, mag-attend naman kayo," or pilitin pa ba nung dalawa, like for example si Senator Jinggoy at saka si Senator Marguleta, na iapila sa korte na payagan pa silang lumahok?
9: Well, yung si Marcoleta, sinasabi na siya, hindi niya nire-recognize yung korte. So, hindi na dadalo yun.
6: Okay.
9: Yung si Jinggoy na naka-hospital arrest, baka lumambot yun.
6: No? Meaning?
9: Baka lumambot yun. Ibig sabihin, baka ilaban pa rin niya na makadalo.
6: Okay.
9: Pero siyempre, wala namang free lunch eh.
6: Sure.
9: Anong kapalit?
6: Yun na naman.
9: Anong kapalit?
6: Yun na naman.
9: Anong kanya magiging boto at anong kapalit? Although, wala nga amin yan ha.
6: Siyempre.
9: Wala nga amin. No? Tayo lang ang naguhuntahan dito. No?
6: Of course.
9: Usapang pa lang to. Usapang lasing.
6: Hindi pa.
7: Wednesday pa lang po.
6: Hindi pa na.
7: Maaga pa.
6: Pang-Friday pa yan. We are not yet able to do that.
7: Pang-8 o'clock na lang yan.
6: Yes. Anyway, so mahaba pa naman din ang tatahakin ng trial because hindi pa nakapagpresenta ang defense.
9: And pero konti lang naman ang malamang ang testigo ng defense eh.
6: Konti lang ba?
9: Hindi katulad ng prosecution na marami talaga dahil kailangan nilang patunayan na hindi fit yung vice president para maging vice president. Kailangan nilang patunayan na meron siyang breach of public trust na ginawa. So mas marami yung kanilang kukunin na testigo. Although nagbabawas na rin sila.
6: Sure.
9: Baka nga yung isang article of impeachment mawala na eh.
6: Yung bribery. So if ever natapusin na ng prosecution yung pagpresenta nila on Article 2 at doon na nga magwakas, we can proceed with the presentation ng defense.
9: Yes. At hindi yung kasing haba nung before.
6: Right. Mm-hmm. So ang taya mo ba, Zach Ronald, before November matatapos na doon trial?
9: Baka during sa November.
6: Mm-hmm. Pasok sa November.
9: Yes, baka sa November. Baka hindi na umabot ng Pasko.
6: Okay.
7: Pero sa tingin niyo po ba na tama lang din na i-drop yung isang article of impeachment na bribery? If ang alam naman natin, dahil isa lang naman ang kailangan na ma-find siya ng conviction, di ba? Magre-result sa kanyang impeachment, parang the more chances of winning kapag the more entry ka.
6: The more articles.
9: Correct. Dahil lalo na kung pinag-uusapan na yung climax, yung pinakamahalagang bahagi ng impeachment, yung unexplained wealth. Baka anticlimactic na yung kwan,
6: yung bribery.
9: At saka tatagal lang at mawawala lang yung attention ng mga tao. Napakahalaga rito yung court of public opinion. Yung kasi,
6: really?
9: Yung magiging basihan ng mga senator judges. Not really the evidence. Alam na nila kung ano yung evidence.
6: Sure.
9: Diba? Ang panila dito, paano ba sila hahatulan ng court of public opinion? At yung unsaid, yung quid pro quo, yung carrot and stick, yung walang aamin.
6: Yeah.
9: So, yan yung dalawa na dominant dito.
7: Clarice.
6: At saka the stick is hawak ngayon ng ombudsman saka ng DOJ.
7: Saka sino yung mga papaluin nila?
6: Pag nagkasunod-sunod yung mga kaso, natural, hihingi ka na ng carrot.
7: May pinagdadaanan na nga sila, baka umiyak na naman.
6: Wala naman siguro. Buti na nga ito si Zach Ronald, wala naman hindi nagpapaiyak ito eh, dahil nagmamahal siya lagi. May haplos ng pagmamahal.
7: Tama.
6: Grabe. Saan galing yun?
7: Ewan ko nga sa'yo eh.
6: Hindi
7: na tayo sa naglalasingan lang daw tayo dapat.
6: Alcohol din na tayo, di ba? Because we're talking alcohol. Imbibing the alcohol. Zach Ronald, maraming salamat muli sa oras at ingat sa biyahe.
7: Ingat, Zach. Salamat.
6: Ay, nawala.
7: Nawala ang connection natin. Ano,
6: dumaan sa tunnel
7: siguro.
6: Oh,
7: baka. Baka nga.
6: Malapit
7: baka
6: na sa tunnel.
7: Oo, pero
6: thank you so much, Zach Ronald Yamas po. Ating naging panahon. Sa oras po natin na Zigzag 3, kailangan lang po namin ni Barney Rica na magbigay daan po muli sa ilang mahahalagang mensahe. Sa ating pong pagbabalik, makakausap po natin si Caloy Conde. Ah, patungkol nga po dun sa bantana naman ng
7: US President Trump.
6: I want all the countries in the ICC to pull out.
7: Mr. President, what sanctions are you gonna impose?
6: I'll make sure that they never get inside the US, that they never go to Disneyland.
7: Kawawa naman sila. Yes. So,
6: pabalik po kami ha, dito pa rin sa issues.
7: Spotted!
3: Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted. Issue Spotted. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahunas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fun, solid kaban.
3: Ulak sa mga insid.
12: This is FM Radio.
13: FM Radio.
12: Favorite music radio.
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ani ang kami. Andang nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
12: This is FM Radio.
13: FM Radio.
12: Favorite music radio.
7: Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up.
14: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Meron ka ba dyan mga nanonood ngayon sa iyo?
6: Wala naman akong babatiin. Wala pa nagpapabati so far. Because I have no friends.
5: Ay, that's
6: but
5: very
6: you.
5: Bad. Very, very few friends. No, I know you have many friends. I know that, Parker. But they're aquatic friends.
6: Hindi nila akong nabririnig ngayon.
5: Dolphins, octopuses. What is the plural of the octopus?
6: Tatanong niya ka pa doon ko, octopuses or octopusy?
5: Octopichi. Parang amichi.
6: Ano ba? Nililito tayo niyang mga yan. Baka nga, octopichi.
5: Octopi.
6: Octopucci. Ganun.
5: Octopi.
6: Octopi.
5: Alright.
6: Octopi
5: sige, so nasa ating zim.
7: Papaya!
5: Ang ating pong susunod na guest. Siya po ay Executive Director ng Truth Commission. At siya po ay isang kilala po ding human rights advocate si Caloy Conde. Caloy, kamusta Tony Enrica?
8: Hi, Tony Enrica. Magandang hapon. Kumusta kayo?
6: Hi, sir. Doing fine. Salamat po for joining us.
5: Anyway, so habang umiinit ang usapin ng trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, tinatanong ko nga din kay Attorney Chrissy Conti, Christina Conti, yung ba mga banta ni Donald Trump na mag-sanction sa ICC at ngayon panawagan niya sa mga miyembro na kumalas dito, madiskaril pa kaya yung trial ni dating Pangulong Duterte?
8: Well, probably not directly and in the immediate term, Tony, you know, kasi medyo mahaba-habang usapin yan. Pero siyempre, yung tingin namin dito sa Truth Commission na epekto nitong ginagawa nilang yung relentless at sustained attack nila against ni Trump at saka mga allies niya against ICC, it's designed to undermine talaga yung mandate ng ICC and to eventually try to... not just discredit it, but try to destroy it. At yun lang talagang pinananawagan niya. Kaya kami nababahala tungkol dito. Because itong trial ni Pangulong Duterte sa ICC, this is the most significant justice milestone the Philippines has ever had in a long, long while. Pag tumiklop ang ICC dito, yari na naman ng hustisya ng mga biktima ng drug war. At siyempre, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa mga bansang kung saan nandun ang ICC.
5: At nangyayari ito, sa gitna pa naman ng mga usapin na baka maaaring sumali muli ang Pilipinas sa Rome Statute. Di ba, Caloy?
8: Ang irony dito kasi, Tony, yun ang pinanawagan talaga ng mga human rights advocates, pati na rin kami sa Truth Commission, na bumalik sa ICC at sa Rome Statute ang Pilipinas. Isa ito sa mga panawagan namin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasi nga, ang feeling ngayon ng maraming mga nasa human rights movement taknang panahon na para talagang ibalik sa wasto, ibalik sa tuwid na daan, kumbaga, yung usapin ng karapat ng pantao.
5: And this latest warning or threat ni Trump, parang magiging pag-discourage nga po ano, sa administrasyon Marcos Jr. dahil marami tayong mga siyempre at maaaring masakripisyo kung hindi tayo tumalima sa gusto ni Trump na kumalas sa ICC or hindi tayo bumalik sa ICC.
8: Well, sa isang banda, kasi siyempre yung relasyon natin sa US at siyempre nakikita naman natin na may mga bansa talaga na talagang tumatalima sa gusto ni Trump. Yeah. Pero confident naman tayo na ang gobyerno ng Pilipinas ay malakas pa rin naman yung paninindigan na gawin yung tama. Ang ano dito is tingin namin wala namang walang dapat isakripisyo ang Pilipinas para lang panindigan yung kanyang posisyon tungkol sa ICC.
6: Malapit na po ang midterm elections sa US at hindi pa natin alam kung ano yung mga stand ng iba-ibang mga miyembro ng Congress ni Trump who might have an effect dito sa syempre sa kanya din dahil pag nabaliktad no kung maging Democratic man yung manalo diyan di mahirapan ang kanyang backing. Ilang taon lang din naman po ang itatagal na lang ni Trump bilang presidente.
5: Pwede pa daw siyang tumakbo, partner. Gusto niya tumakbo for a third term.
6: Tumakbo ka for the longest time.
5: I'm diba? Going to run for a third term.
6: Pero yun nga kasi tinitignan ko rin po dito yung magiging maaring maging effect nitong kanyang pronouncement doon sa Congress niya. Nagmamatter din po ba yun sa tingin niya, sir?
8: Well, right now kasi kung titignan niyo yung balita sa US, talagang tumitindi na yung anti-Trump na movement within the US Congress. Lumalakas yung mga Democratic Socialists, lumalakas yung paksyon ng Democratic Party na talagang kinukontra si Trump. At mas importante, lumalakas din yung mga kapwa niya Republican na binabangga yung mga sinasabi at mga palisiya niya. So, kung merong mga tao dito, may sektor ng or section ng US electorate na todo pa rin yung suporta kay Trump, tingin ko naman, lumalakas yung mga anti-Trump na mga forces. At pero sa usapin ng ICC kasi, siyempre iisa lang na hindi nga member ng ICC ang US.
5: Yeah, hindi
8: so
5: sila.
8: walang bearing kumbaga kahit na anong mangyari din sa kanila, walang bearing itong mangyari sa politika nila sa ICC. Ang problema lang yung mga bansang may vested interest na maayos yung relasyon nila sa US at ginagamit ni Trump ito na leverage. So, yun ang nakababahala kasi may mga bansa naman talaga. Isa na dito ang Pilipinas pero sa sinasabi ko nga confident naman tayo na Mr. Marcos will do the right thing.
5: Now, medyo na surprise lang ako na gano'n ang tingin ni Kaloy. Medyo may tiwala ka pa na this administration will exercise its sovereign will at hindi ito magpapapressure at hindi magpapapressure sa Amerika. Oh.
8: Well, you know, wishful thinking obviously, alam ko, Tony, on my part.
5: Okay.
8: Kasi, I mean, sino pa naman ang pananawagan natin, sino pa naman ang hihikayatin natin na gawin yung tama, kundi ang namumuno. At let's give credit din naman kahit paano where credit is due. May mga ginawang hakbang naman itong administration na to para kahit paano at least mapag-usapan yung mga issue ng karapatang pantao. Andyan yung hindi man tayo naniniwala ng lubos kung talaga bang seryoso sila sa anti-corruption drive nila, pero may nangyayari at mukhang talagang matindi yung intensyon ni Pangulong Marcos na alam mo yun yung gibain yung Duterte apparatus. And to us na ito ay hinaharap natin ngayon itong sa Truth Commission nga itong ang what we're grappling with right now.

0: sessions. Ito yung mga hearing kung saan nagsasalita yung mga biktima ng drug war. Ngayong Biyernes, magkakaroon kami ng pangatlo. Ito yung si Nanay Clarita Alia, siya yung nanay sa Davao City kung saan apat sa mga anak niya, apat ha, teenager itong mga to, ay pinatay ng Davao Death Squad. At itong nangyari sa kanya nung mula 2001 hanggang 2007, siyempre as a journalist dati, sinundan ko to, importante ito kasi yung nangyari sa Davao at that time, yun yung ginawang template ni Duterte para pairalin yung drug war across the Philippines.
1: Yeah.
0: Ito yung kumbaga template niya. So, so maririnig nyo, papanood nyo si Nanay Clarita ngayong Biyernes 9:30 AM, ila-livestream namin to.
1: Okay.
0: At syempre tuloy-tuloy na yan. Meron kami mga products na pinapalabas, mga you know, video podcast episodes, mga forums on ano yung mga issues na related sa Truth Commission at sa drug war. So tuloy-tuloy na yan. In the next weeks, meron pang mga sasalang na mga tinatawag namin dito mga truth tellers, yung mga biktima ng drug war na magsasalita at maglalahad kung ano ang naging epekto sa kanila at sa mga mahal nila sa buhay doon sa drug war. Alam na naman natin yung kwento to ni Rica, no, nung nangyari nung kasagsagan ng drug war. Kaya nang siyempre iba pa rin yung
1: individual stories
0: sa bayan ng Pilipino na individual stories,
1: yes,
0: kung paano talaga ang impact sa kanila at maramdaman ng mamamayang Pilipino na dapat na talaga magkaroon ng accountability sa drug war.
1: I need to ask partner, no, si Kaloy, kung gaano ka significant yung mga ilalabas na mga individual stories nga, no, ng mga nakaranas ng drug war ni Pangulong Duterte. Kung gaano kahalaga ang mga pagsasalaysay nito sa darating na eleksyon sa 2028, no? Kung sakali mang hindi makonvict si Vice President Sara Duterte at tumuloy nga siyang tumakbo as President, ano ang magiging epekto nito, mga storytelling nito, truth-telling nito sa kampanya niya sa 2028? Do you think magkakaroon ba ng epekto ito, makahina ito sa kanyang kampanya, or babaliwalain ito ng mga sumusuporta sa kanya na sa ngayon, ayon sa mga survey, ay nasa mayorya pa rin?
0: Well, magandang tanong yan, Tony. No? Siyempre, ang hope namin ay magkaroon ng epekto. Although, I would just like to emphasize na ginagawa ng Truth Commission itong ginagawa nila, ginagawa namin na, you know, paglalahad ng kwento ng mga biktima ng drug war, para ang purpose namin dito ay healing ng trauma ng mga biktima ng drug war at alam niyo magkaroon ng closure at para hindi na maulit itong ganito. Ngayon, kung epekto nito ay mabawasan yung mga boboto kay Sara, then well and good, wala tayong magagawa doon, ano? Pero hindi naman yun yung aming primary objective. Ang ano namin dito, kasi Tony, kung titingnan mo, sa libu-libong mga napatay sa drug war, ilan pa lang naman yung mga dokumentado dyan eh. Tapos nagkakalimutan na at dahil nga sa trolling, sa propaganda, sa fake news ng mga Duterte camp against yung mga biktima na to, pinagtatawanan yung mga nanay, dismiss yung mga kwento nila.
1: Yes.
0: At yun ang gusto natin basagin. Yung narrative na ginamit ni Duterte dati na itong mga taong ito, mga suspected criminals, mga drug addicts, ay they're worthy of being killed, yun ang gusto natin basagin. At magagawa lang natin yan, siyempre, kung may lalahad natin sa sambayan ng Pilipino kung ano talaga nangyari at kung anong impact. At syempre, kalaunan, hopefully,
1: yung
0: magkaroon nga ng actual accountability through our justice system.
1: Saka,
0: so, yung kami umaasa.
1: Hindi dahil sa 2028 elections. Mm-hmm. Pero ito, panguling tanong ko lang, Kaloy, dahil mamaya-maya lilisan ako at maiiwan muna si partner Rica. Ano? Importante rin ba na marinig ng PNP, no? Na kung ano ang mga istorya nitong mga lalahok sa truth-telling. Dahil sila naman ang naging kasangkapan ng nakaraang administrasyon sa mga EJK, no? At kung gusto mong basagin nga itong cycle na ito, dapat sila mismo ang makinig at maantig ang damdamin para hindi na sila ulit mautusan na gumawa ng mga kaparehong mga aksyon.
0: Yeah, I'm glad you raised that, Tony, kasi that's exactly isa sa mga gusto namin mangyari. Na, kumbaga, maabot namin yung consciousness ng mga nasa law enforcement.
1: Yes.
0: Para maantig sila.
1: Uh-huh.
0: And in fact, ang isang hope namin is that dahil sa mga kwentong ito ng mga nanay ng mga biktima, mabahala sila enough na sila mismo ay magte-testify sa komisyon sa kung ano yung ginawa nila at yung pinagdadaanan nila. At mabanggit ko lang na isa yan sa mga mangyayari in the coming weeks. Meron na kami mga kinakausap na dating mga miyembro ng kapulisan
1: Really?
0: Na willing na magsalita. Oo, willing na magsalita kung ano yung

0: yung papel nila dun sa Guerra contra Droga at ano yung mga kabuktutan na in-order sa kanila.
1: Hindi ba sila
0: so mangyayari at mangyayari yan.
1: Hindi ba sila makakasuhan nun, Kaloy, pag nagsalita sila at umamin sila?
0: Well, that's one thing. So you have to give these police officers a lot of credit. And keep in mind, Tony Rica, no, hindi lang naman ito first time na may maglalabas ng mga ganito ng mga member ng kapulisan. In fact, against Kay Duterte, si Edgar Matobato, yung self-confessed death squad member, at saka si Arturo Lascanas, ang dating police na tao nila Duterte dati, eh, naglumabas na rin. So we're hoping na meron bang lumabas. At syempre, sinasang-alang-alang din naman nila yung kanilang problema, magiging problema nila in terms of sa mga kaso, mga ganyan. Pero masyado ng mahabang panahon, Tony Chacarica, yung mahigit 10 taon na inano nila ito, kinimkim nila itong mga ito. At meron talaga ilan, hindi marami, may ilan talaga na gusto magsalita.
2: Mm-hmm. May sinasabi po si Attorney Cristina Conti, no, na may mga inihahabol pa na mga ebidensya doon nga po sa ICC case laban kay dating Pangulong Duterte. Ito po ba mga ilalabas ninyong mga kwento ay kasama din po doon sa mga ihahabol na ebidensya ngayon?
0: Well, officially hindi. Mm-hmm. Kasi labas naman kami sa ICC. Hindi ka, wala kaming legal or any
2: you're not in communication even with them, sir?
0: Wala kaming kumbaga ugnayan sa ICC at walang kinalaman yung ginagawa namin sa ginagawa ng ICC. Pero ang hinihiling namin ay ang or sinasabi namin ay kung may mga lalabas man dito sa mga pagbinig ng Truth Commission, ay siyempre maaaring gamitin ito ng ICC for their own good if they want to, at maaari rin itong gamitin ng mga ahensya ng gobyerno para yung mga cases kung sakaling gusto na mag-imbestiga, fine, maaaring itong gamitin ng kapulisan, ng NBI, ng Department of Justice para mag-pursue ng mga cases against certain law enforcers na nagkamali ng drug war. So, wala kaming official na engagement sa ICC tungkol dito. Although sinusuportahan nga namin yung kanilang ginagawa, which is why we issued a statement kanina na sabi nga ni Judge Raul Pangalangan, yung aming chairman, importante i-reject natin yung ginagawa ni Trump.
2: Mm-hmm. Siguro po, panghuling tanong ko po sa inyo, Sir Kaloy, no? Gusto ko lang po kumustahin ang Truth Commission din po, dahil alam naman po natin yung nangyari sa Center for Media Freedom and Responsibility, ano, na sila'y nagsabi na magsasara sila, who is also doing their best na ilabas ang mga katotohanan, maglahad ng maayos na journalismo. Alam naman po natin yan. At kayo po ba ay may kinakaharap din po na mga problema sa inyong mga operasyon o hirap din po sa operasyon niyo, dahil lahat po tayo, legacy media, is actually having a lot of problems on that side po?
0: Yeah, medyo tinamaan ako nilang konti sa labing bawat CMFR kasi dati ako member ng board niyang CMFR. At syempre malapit sa puso natin yan, at nalulungkot tayo na wala na siya. No? Sa Truth Commission, may naharap tayong mga problema. Marami dito security, syempre, yung mga mga mag-testify. Kasi matinding issue pa rin yung security, lalo na sa mga komunidad kung saan galing itong mga nabiktima ng drug war at yung mahal nila sa buhay. So, yun ang palagi nating tinitingnan at ina-actionan. Maliban sa security, syempre, andun pa rin yung hirap sa pag-access or pag-penetrate dun sa mga sa publiko na tingin ng marami, medyo parang nauumay na sa usapin ng drug war. So, kasi nga, sa tingin nila, tapos na, actually, hindi pa nga rin tapos. Ituloy pa rin naman yung patayan in the name of the drug campaign, no? Pero, siyempre, not as bad as during the Duterte time. Pero, yun nga, yung kumbaga, yung narrative ngayon is that hindi na masyadong ganun ka-popular na usapin yung drug war. So, isang challenge sa amin yan. Kasi ang ano nga dito, ang ang objective nga namin dito ay dapat baguhin natin yung pananaw ng publiko tungkol sa mga, yung maliliit sa lipunan, yung mga rural, yung mga urban poor, yung mga walang, yung hirap na madaling mabiktima ng sistema, kumbaga. Madaling mabiktima dahil sa kawalan. At sila naman talaga yung palaging nahagip ng mga gaitong palisiya. At yun, isang challenge yung kung paano sila maabot, ano? Uh-huh. At nagagalak kami na maraming NGO, human rights advocates, civil society organizations na tumutulong sa Truth Commission para abutin itong mga komunidad na to, itong mga Pilipino na to. So, syempre kasama na doon yung media, kasi alay naman natin ang media, at napakaganda, napakalaki ng naging tulong ng media para talagang i-highlight itong nangyari ng drug war.
2: Opo, tulungan po tayo dito sa paglalabas natin ng mga katotohanan. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagtatrabaho ng Marangal, Sir Caloy. Maraming salamat po sa inyong panahon. Magandang gabi po.
0: Magandang gabi, Rika. At maraming salamat din.
2: Opo, salamat po. Umiskyerda na kasi ang aking partner na si Sir Tony dahil lilipat na siya sa kabilang lugar. Ayan, nakita pa si Jello. Na-expose pa siya. Kuha muna tayo sa report mula kay Steve Raz. Mga kaanak ng mga nawawalang sa Bungero, hindi na nakikipagtulungan sa Department of Justice. Narito ang detalye hatid ni Steve. Go ahead, Steve.
3: Rika, hindi na makikipag-ugnayan sa Department of Justice o DOJ mga kaanak ng mga nawawalang sa Bungero sa kabila ng pagsikap ng ahensya na makamit ang ustisya para sa mga biktima. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon, tatlong complainant ang unang nahirap sa korte sa Santa Cruz, Laguna, pero isa na lamang ang natitira rito, ang kaanak ng nawawalang sa Bungero na si Ricardo Lasco. Hindi na rin nakikipag-ugnayan sa mga prosecutor ang mga kaanak ng ibang missing sa Bungeros na may mga kaso sa mga korte sa San Pablo, Laguna at Lipa, Batangas. May nakamit din ding reklamong obstruction of justice sa DOJ matapos maghain kamakailan ng reklamo ang ilang pamilya ng mga biktima laban sa abogado ng Umuray Utak sa Carmen na si Atong Ang at iba pa. Kaugnay ito ng aligasyon na may ilang pamilyang inalok o binigay ng pera para umatras sa kaso o hindi dumalo sa mga hearing. Sa kabila ng pagsisikap ng DOJ na makipag-ugnay sa kanila, hindi rin isinasantabi ni Fadulyon ang posibilidad na may mga pamilyang nabayaran para umatras sa kaso.
4: Hanap tayo ng hustisya. Anong klaseng hustisya yung hinahanap natin? Yung hustisya na bibili, yung hustisya na babayaran, o yung hustisya na totoo? Kapag tinitingnan mo yung mga tao na pumapayag na magpa-arreglo sila, akong tanong ko lang sa kanila, parang binibigyan lang natin ang presyo yung buhay ng mga mahal natin sa buhay na nangawala. Na parang sa ganitong halaga, okay na tayo. And for me, I think there is no price for the life of any individual. No amount can pay for that. The fact that hindi na sila responsible, hindi sila nakipag-ugnayan will not affect the criminal aspect of the case.
3: Tiniyak ng DOJ na tuloy ang kaso laban kay Ang at patuloy na magsisikap ang mga prosecutor nito. Naiharap sa korte ang mga ebidensya sa kaso. Gayunman, nasa korte na anya ang pagbabasya kung mapapanagot o hindi si Ang batay sa mga ebidensyang iaharap sa pagdilitis. Si Ang, na itinuturong utak sa pagkawala ng mga Sabungero, ay may warrant of arrest sa magkakahiwalay na kaso ng kidnapping at serious illegal detention, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nahagilap. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz, 626.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30.
2: Siyempre, hindi ko po yun naputol mag-isa, mga kapamilya, 627 na. Kami po ay eskerda na at mag-goodbye and we'll say see you again tomorrow dahil ang TV Patrol susunod na. God bless, good night.
5: Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: sasabihin niya ang pag-aaral niya, matupad niya yung pangarap niya.
1: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
2: Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, apat sugatan sa umano'y paranakit ng mga opisyal ng barangay sa Tundo. Lalaking naglalakad sa Iloilo City, hinamol at hinampas ng bote sa ulo ng isang binatino. Rider at angkas na nampato ng bata sa Antipolo, pinaghahanap, lisensya, posibleng makansela habang buhay. Senate Impeachment Court inaprubahan ng apela na baguhin ang 16-vote conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Defense team ng vice, posibleng iakyat sa Korte Suprema ang desisyon. Sasakyan, tinangay ng baha matapos sumapaw ang creek sa Taytay. Padre Pio Shrine sa Batangas, opisyal nang idineklara bilang pandaigdigang Dambana, libu-libong deboto nakiisa. At bago ang bakbakan sa Singapore Open, Alex Ayala hinarap ang mga Pinoy fans.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa tensyon sa pagitan ng ilang kalalakihan at mga tauhan ng barangay sa Tundo. Apat ng sugatan, kabilang ang tatlong minor de edad dahil sa umano'y pananakit ng ilang tauhan ng barangay sa Tundo, Maynila. Nakunan pa ng CCTV camera ang isang tanod na tila nagpaputok ng warning shot. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
1: Nagkagulo sa isang birthday party sa Tondo, Maynila nang magkainitan ang isang grupo ng mga lalaki at mga tauhan ng barangay noong madaling araw ng September 16. Nasa pagtitipon ang barangay chairman pero hindi niya napigilan ang suntukan. Nagsimula ang gulo nang biglang damputin ng executive officer o XO ng barangay ang isang 21-anyos na lalaki habang nakatambay sa motorsiklo. Dahilan para hanapin at sunduin siya ng mga kaibigan. Hinala ng grupo. Dahilan ng paghuli ang pagsaway ng barangay sa kanila noong September 8 dahil sa umano'y pagtatambay at pag-iingay.
2: Pinagtataka lang po namin, pwede naman po talaga nila patawag sa barangay. Pero ang ginawa nila, dinala po nila sa Iskinita.
1: Agad na sumugod sa barangay hall ang grupo para magreklamo. Pero tinanggihan umano silang asikasuhin ng jury officer at ipinagpapabukas na lamang ang blatter. Habang naglalakad pa uwi, muli nilang nakasagupa ang mga tauhan ng barangay sa kabilang kanto. Dito na nadamay ang tatlong minor de edad na lalaki na nakikiososo lamang umano sa mga nangyayari. Natigil ang gulo nang nagpulasan ang grupo dahil sa takot.
3: May nasampal pong minor de edad, may tinutukan po ng barel, tapos may tinutukan din po pala ng ano tawag doon, yung six stick po na ano, yung ice stick po.
1: Sa pool sa CCTV, ang mabilis na pagpasok ng tanod sa Iskinita habang nakalagay sa likod ang kanang kamay na tila may hawak na baril. Bago malapitan na nakasunod na XO at kagawad, itinaas ng tanod ang kanang kamay nito kasabay ng narinig na putok. Ayon sa Manila Police District, iniimbestigahan na nila ang inihaing reklamo ng mga biktima laban sa tatlo. Samantala, tumangging humarap sa kamera ang opisyal ng barangay. Pero iginiit nilang walang nagpapatok ng baril mula sa kanilang tanod. Handa rin umano silang sagutin ang mga paratang sa korte. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Hinampas ng bote sa ulo ang isang 20-anyos na lalaki ng isang tambay sa barangay Sook sa Arevalo, Iloilo City itong Lunes ng gabi. Sa kuha ng CCTV, nag-aabang ang suspect sa tabi ng isang motorsiklo nang lumabas ang biktima kasama ang isang babae at bata patungo sa kalsada. Agad kinuha ng suspect ang isang bote at hinabol ang target sabay pokpok ng bote sa ulo nito. Naglabasan din ang mga kasamahan ng suspect na tila nakahandang umatake. Pagbalik ng biktima, sinugod naman ito ng grupo ng mga kalalakihan. Dayo sa barangay ang biktima kung saan naninirahan ang kanyang kinakasama. Hindi pa malinaw ang motibo sa nangyaring gulo. Hindi pa rin umano umuwi ang mga minor de edad na suspect sa kanilang bahay. Naikipag-ugnay naman ang pulis sa barangay at pamilya ng mga sangkot na kabataan para maisailalim sila sa proseso ng intervention.
4: Posibleng patawan ng perpetual revocation o panghabang buhay na kanselasyon ng lisensya ang driver ng motorsiklo na isa sa umunay ng bato sa 8 taong gulang na bata sa Antipolo City. Pinaghanap pa ng PNP ang rider at kanyang angkas matapos magreklamo ang ina ng sugatang biktima. Nagpapatrol, Easy Lee.
5: Viral ang video ngayon ng isang lalaking rider at kanyang angkas na babae na tila nagre-record ng video sa isa pang motorista habang umaandar ang kanilang motorsiklo. Kasama sa viral post, ang isa pang video ng umiiyak na bata na duguan ang ulo.
6: Bata, ano yung dugo, kuya? Bidyuan mo! Bidyuan mo! Bidyuan mo! Bidyuan mo! Binato ng bato na nakamotor! Dugo na dugo!
5: Batay sa opisyal na pahayag ng Antipolo City PNP, Naimbestigahan na nila ang insidente matapos magreklamo ang ina ng 8 taong gulang na bata. Nangyari umano ang pamamato sa kahabaan ng ML Quezon Extension sa Barangay Dalig noong September 21. Natukoy na rin nila ang pagkakakilanlan ng rider at kanyang angkas pero hindi na sila inabutan ng mga pulis sa kanilang inuupahan. Patuloy ang paghahanap ng pulisya sa 2 individual. Pinagpapaliwanag na rin ng Land Transportation Office ang 2 sa hearing na itinakda sa susunod na Martes.
7: Yung violation na ginawa nila sa pambabato dun sa sasakyan ng bata, kaya natamaan yung bata, dun pa lang improper person to operate the vehicle kasi talagang sinadya nila na makisakit ng ibang tao. Sa reckless driving, pangalawa, ang daming violation, helmet nila, dun sa motor mismo, na mawalan side mirror, illegal modification.
5: Sinuspindi na rin ng ahensya ang lisensya ng rider at naka-alarma na rin ang kanyang motorsiklo. Posibleng mauwi ito sa panghabang buhay na kanselasyon ng lisensya sakaling mapatunayan ang kanilang mga paglabag. Easily, ABS-CBN News.
4: Tinapos na ng Senate Impeachment Court ang usapan tungkol sa kinakailangan bilang para hatulang guilty si Vice Presidente Duterte o yung tinatawag na voting threshold. Pero bago yan, nagkaroon muna ng mahabang debate sa Senado at botohan kung dapat nga ba nilang talakayin ang issue. At live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, ano ang naging pasya ng korte?
8: Tony, umabot na nga ng day 29 at 29 na araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero magmula nung magbotohan sa presiding officer nung unang araw ng paglilitis, hindi na sila nakatikim ng botohan sa kahit anong issue. Hanggang kanina, not once but twice. At ang ending, hindi makakaboto sa paghusga ang mga senador na wala sa paglilitis sa iba-ibang dahilan.
9: All those in favor of the appeal of Senator Judge Erwin Tulfo, say aye.
10: Aye.
9: Those against, say nay. Nay. The ayes have it.
8: Tony, sa 20 senator judges na present ngayong Miyerkules, 13 senador ang pabor na dapat ang mga senador lang na legally and factually capable o may kakayahan at legal na makakaboto ang mabibilang sa pag-convict o pag-acquit kay Vice President Sara Duterte. Isang miyembro ng minorya ang sumama sa mayorya, si Senador Mark Villar. Hindi kasama sa two-thirds yung mga wala dahil nakakulong o suspendido gaya ni na Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcos. Kuleta, mga pinaghahanap ng otoridad pero hindi makita gaya ni Senador Bato de la Rosa. Pati ang mga may tinatawag na physical o medical incapacity at mga hindi mapupwersa ng Senado na dumalo tulad ni Senador Loren Legarda na extended ang medical leave.
9: The impeachment court shall determine on the basis of competent and sufficient evidence whether a member falls within any of the 5 circumstances mentioned in the new controlling ruling.
8: Tony, kung present ang lahat ng senador, 16 pa rin ang conviction threshold. Pero paano kung kagaya ngayon na 20 ang present at ang two-thirds ay 13.33 o may butal?
9: As there is no fraction of a senator, 13.33, again, by way of example only, must be rounded up to 14 votes, the next higher whole number, to ensure that the votes for conviction constitute at least two-thirds of the relevant membership.
8: Paliwanag pa ni Escudero, para lang sa paglilites ng bise ang hatol na ito ng korte at hindi ito dapat gamitin sa mga susunod na impeachment trials. Tanggap ng depensa ang desisyon pero paalala nila, hindi porket sui generis o bukod tangi ang impeachment court ay hindi na makikialam ang Korte Suprema kung may pagmamalabis. Kaya naman may inanunsyo ang kampo ng bise.
11: Mula sa araw na ito, the respondents participation or any participation that the respondent will have in this trial ay may tahasang pag-iingat o with ad cautelam, and that she reserves every right to exhaust all legal remedies available sa ilalim ng ating batas. Let it be clear that the respondent does not shrink from accountability, nor does she fear the outcome of this impeachment trial. She asks for nothing spectacular from this court, only the most essential and basic guarantees due to every individual: fairness and impartiality.
8: Tony, si presiding officer Senator Judge Francis Escudero nag-iisang kumontra at nanindigan sa una niyang hatol na 16 ang voting threshold. Habang hindi sumali sa botohan, sina Senator Judges Alan Peter at Pia Cayetano, Bongo, Amy Marcos, Camille Villar at Robin Padilla. Pero bago pa nagpasya sa issue, nagbotohan muna kung dapat nga bang talakayin ang apelang baguhin ang voting threshold. 13-6 ang pumabor dito. Kaya ang mga kontra nagpasabing hindi na sila sasali sa botohan sa mismong apela.
10: If you look at the history of the impeachment court, we've always considered all members all. And it's only when they're removed, they're resigned, or they're dead before we lower the threshold.
12: It is our belief that only the Supreme Court can interpret the Constitution, except na po yung literal meaning, yung ordinary meaning na pinaliwanag ko na kanina.
13: Hindi naman po siguro bulag ang taong bayan. Nakikita naman po nila lahat ng nangyayari dito sa Senado.
14: Wala ring sinabi na kapag under detention ng isang senador, hindi na siya miyembro ng Senado.
15: Bakit ngayon tila nagbago ang ihip ng hangin? Hindi po dapat pareho ang ating pamantayan dahil ang mga provision naman ng konstitusyon ng ating pinag-uusapan? Bakit nag-iiba ang paraan ng ating pagbasa?
16: Hindi maiiwasan lumitaw ang impresyon na binabago ang panuntunan dahil maaring hindi na nito maibigay ang resultang ninanais.
8: Sa isinagawang oral arguments, inungkat ng depensa ang dating impeachment trial.
17: Bakit po pagdating kay former Chief Justice Corona, hindi binaba yung voting threshold? Pero pagdating dito sa impeachment laban sa Vice President Sara Duterte, kahit walang vacancy, eh pinag-uusapan yung pagbababa ng threshold.
8: Ang prosekusyon naman, kahit ano pang numero kumpiyansa sa kanilang kaso, isa lang anila ang dapat isipin ng mga senator judges, ang pananagutan.
18: Kanino haharap at mananagot ang impeached official kung absent o hindi available ang WES? Sa bakanteng upuan at mesang malamig?
8: Samantala, nagkasagutan naman ang magkapatid na Senators Judge Mark at Camille Villar at Senator Judge Erwin Tulfo.
19: Ang mga kaso po ng mga senador noon, either subversion, sedition, yun po ang mga kaso. Pero ang mga senador po ay hindi po nakakasuhan ng kriminal, plunder, at kung ano-ano pa.
20: Konting respeto naman. Kasi lahat naman po nang wala dito, hindi naman po sila napatunayan na may sala. Hindi po sila plunderer, hindi po sila magnanakaw, hindi po sila napatunayan na ganun.
19: May nasaktan po sa nabanggit ko tungkol sa ilan natin mga kasamahan. Ako ay humingi ng paumanhin. Ngunit, linawin ko lamang po, ginong presiding officer, ginong pangulo, wala po akong sinabing convicted na plunderer ang ilang kasamahan natin. Ang sinabi ko po ay charged with.
21: I think it's important the words that we use in respect to our colleagues who are not guilty yet.
8: Tony, bukod dyan, napag-usapan din kanina sa paglilitis kung may papatupad ba ang hatol dito doon sa iba pang isyo sa konstitusyon o sa ibang provision sa konstitusyon na may threshold din ang butuhan gaya ng martial law, gaya ng charter change at ang expulsion sa Senado. Pero ang sagot doon ng prosecution, hindi mag-a-apply yun dahil mag-a-apply lang itong boto dito doon sa impeachment. Bukod dyan, bago rin napag-usapan ng threshold, Tony, nagdebate muna sila Diokno at Lead Defense Counsel Sheila Sison. Pinatatanggag Nagdagdag kasi ni Diokno sa records ang pagtawag umano ni Sison sa bise na accused dahil hindi naman criminal case ang impeachment, na may presumption of innocence ang bise at kailangan proof beyond reasonable doubt. Pero nilinaw ng depensa pati na rin ang presiding officer na respondent accused ang sinabi ni Sison. Giniitri ni Sison na criminal in nature ang mga reklamo laban sa bise at hindi nawawala ang mga karapatan ng bise sa ilalim ng saling batas, pati ang obligasyon ng prosekusyon na patunayan ang mga bintang nito. Tony?
4: RG, balikan lang natin dahil sa meron na nagsasabi na si Senador Dante Marculeta ay tila wala ng intensyon na lumahok sa impeachment trial dahil hindi naman daw niya kinikilala na valido yung impeachment court. So malinaw ba na si Senador Marculeta pwedeng alisin na sa bilang ng mga miyembro ng Senadong lalahok sa impeachment trial?
8: Alam mo, kung sino yung makakaboto, yan ay didesisyon nun pa sa mismong araw ng paghukom o sa verdict day or judge day. Kasi sinabi rin naman kanina sa hato ng presiding officer na base sa mga argumento at ebidensya ay didesisyonan nila kung sino ba yung talagang pasok at hindi pasok sa bilangan ng conviction or acquittal. So kung tutusin, ang nangyari kanina ay sinabi lang nila kung sino yung mga pasok at hindi pasok, pero hindi pa talaga pinal kung sino ba talaga yung o kung ilan ba talaga yung pabobotohin at bibilangin. Kasi kung sabi nga kanina, kung halimbawa pumasok ang lahat ng 16 sa araw ng paghukom, di malamang 24 kung pumasok ang lahat ng 24 sa araw ng paghukom, malamang 16 pa rin ang conviction threshold. Ngayon, kung bungi, kagaya kanina, 20 lang sila, yun ang merong computation at merong pag-uusapan kung bibilangin ba talaga yung mga wala at kung bakit.
4: At kanina, RG, dahil sa hindi lumahok yung ilang miyembro ng minorya no, sa botohan at maituturing daw itong boycott dun sa boto, no? Posible daw ba na maulit na mag-boycott mismo yung mga miyembro ng minorya sa araw na magbababa na ng hatol yung impeachment court?
8: Magandang tanong natin yan sa mga miyembro ng minorya. Actually, Senate minority yon. Basta, bagamat wala naman talaga minority at majority sa impeachment court. Pero in reality, no, mga miyembro ng Senate minority yung mga hindi na nag-participate. At maaalala naman natin sa kahit sa ang korte din naman, talagang merong posisyon na did not participate sa kahit anong proceedings. Pero ipunto lang natin na kahit na sinabi nilang hindi na sila sumali sa botohan, nandun pa rin naman sila nung hapon na sesyon. Nandun nakita natin yung mga miyembro ng minorya, umupo pa rin naman sila. Narinig natin na baka nga sila mag-boycott dahil nga sinabi nila nung umaga na sila ay hindi na magpa-participate. Pero nung magsimula nga uli, nung matapos ang kanilang lunch break, nakita naman natin bumalik sila at umupo uli at talagang hindi na lang talaga sila nagsalita. Tony?
4: Alright. Maraming salamat, RG Cruz.
2: Kapamilya, sasagutin na rin ng PhilHealth ang gastos ng mga pasyenteng kakailanganing ma-admit sa ospital kahit pa hindi ito umabot sa isang araw. Paliwanag na ahensya, bahagi pa rin ito ng plano para tuluyang mabawasan ang gastusin ng mga Pilipinong ma-ospital. Nagpapatrol, Rafael Pusan.
3: May mga pasyenteng na-admit sa ospital pero wala pang isang buong araw ang itinagal. Paliwanag ng PhilHealth, nangyayari ito kung ang isang pasyente ay kailangang ma-transfer sa ibang pasilidad o di kaya'y namatay. Sa mga ganitong pagkakataon, madalas binabayaran ng pasyente ang mga naibigay na serbisyo. Pero ngayon, maging ito, sagot na rin ng PhilHealth. Sa ilalim ng PhilHealth Circular, ang isang pasyente ay dapat naka-admit bilang inpatient at nakatanggap ng naaangkop na medical service. Kabilang sa mga ito ang diagnostic procedures, treatment monitoring o stabilization at iba pang serbisyo.
22: So for example, merong nag-stroke na patient. Siyempre, i-refer natin sa emergency room. And then the attending physician decided to admit the patient. And then, nagbigay sila ng medical services because the patient is undergoing stroke. Na-realize din nila na hindi kailangan ng patient ng further management. So itong patient na to, particularly, i-refer ngayon to a higher facility. So whatever ang resources na nag-aaral gamit for the patient for Hospital A, yung unang hospital, babayaran to ng PhilHealth.
3: Pero paliwanag ng ahensya, hindi ito bagong benefit package na may sariling benefit rate. Iba rin ito sa PhilHealth Emergency Room Package. Ang coverage na ito ay bunga umano ng panawagan ng iba na mabigyan din ng PhilHealth coverage ang mga pasyenteng na-admit pero hindi nagtagal ng isang buong araw sa ospital. Noong Hunyo, nag-viral ang kwento tungkol sa isang PhilHealth member na hindi nasakop ng PhilHealth coverage dahil pumanaw ito wala pang isang araw mula nang ma-admit sa ospital. Mahalagang maintindihan na nagsisimula ang bilang ng oras kapag nabigyan na ng admission order ang pasyente. Ayon din sa tagapagsalita ng ahensya, may mga nakalatag na protocol ang paglilipat ng mga ospital para masiguro ang kaligtasan ng pasyente.
0: Ang mga ospital po kasi hindi po yan magta-transfer ng unstable patient. Okay? Alam po nila yan. Okay? Kung malaki ang chance na ang pasyente ay mamamatay nga during transit, hindi po yan paalisin ng ospital.
3: Kung mailipat naman sa ibang ospital, sagot din ito ng PhilHealth. Ang coverage depende sa case rate o magiging diagnosis o procedure. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
2: Gretchen, ano ang latest sa showbiz?
1: Denise, mula sa big screen, muling mapapanood sa entablado ang About Us but Not About Us. Itong huling pagkakataong muling bibigyang buhay ang kwento ng mismong original cast. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
6: Usap-usapan, nag-iwalay daw kayo dahil sa akin.
23: Marami ang naantig sa kwento sa big screen ni na Eric at Lance na ginampanani ni Romnick Sarmenta at Elijah Canlas sa About Us but Not About Us ni June Robles Lana. Ngayong Oktubre, dadalhin ang audience sa mismong restaurant para live na ma-experience ang mas madamdaming pagharap ng original cast sa huling pagkakataon sa final run nila sa stage adaptation sa October 2 to 25.
24: It was just hard to say no to, you know. Syempre, napamahal na sa amin yung characters, napamahal na sa amin yung material, and knowing na may mga additional elements na madi-discover pa kami with the story and the characters, and also being able to work with other actors.
25: The magic of the theater, syempre, it's live, no? Ito talagang dire-diretso siya, non-stop, walang intermission, for an hour and 45 minutes. You'll be talagang parang almost like you're inside the restaurant. With them, listening, no, like voyeurs.
23: Alternate ni Romnick at Elijah si Direk Tax at Kobe Brown, habang bibigyan buhay ni Epikizon at Andoy Ranay si Marcos.
26: I've not done theater for a while, for about 4 or 5 years. I don't remember the last play I joined, no? They called me to read for this, and I... First time I see the my parts of my script and I'm like, oh, okay, this is perfect. And I got it, so I manifested it, yeah.
23: Bukod sa puspusang paghahanda para sa dula, busy rin si Elijah sa bagong pelikula ng Regal Entertainment na One for the Road, kasama sina JM Ibarra, Gian Bernardino at Emilio Daez.
24: We've been doing workshops the past couple of months and we've been hanging out, okay yung chemistry.
23: Sabi ni Elijah, sisimula na nila ang pag-shoot sa Barkada Movie ngayong linggo. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
4: Sa pagbabalik ng TV Patrol, dalawang babae timbog sa pagbibenta ng mga peking ID. Kotse tinangay ng baha sa Taytay Rizal. At mga atleta at koponang Pinoy na umapante sa susunod na round sa Asian Games, alamin! Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
27: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
28: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
27: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
9: May

sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang 5 Next DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes.

0: Kalabosyo ang dalawang babae dahil sa muling pagbebenta ng mga faking ID sa Maynila. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
1: Walang kamalay-malay ang dalawang babaeng ito. Na-asset na ng mga pulis ang kanilang katransaksyon sa bahagi ng Rizal Avenue sa Maynila. Nang kumagat sa pain, agad na inaresto ang dalawa. Ilang araw minanman na ng mga tauhan ng Special Operations Unit ng Manila Police District ang dalawa dahil sa pagbebenta umano ng mga pekeng identification card tulad ng lisensya at PWD ID.
2: According sa information na nakukuha natin, meron silang nakukuha dito na 500 per transaction. Nakakalungkot dito na ginagamit dito mga PWD ID na to para doon sa mga nagsasamantala na at mga kababayan.
1: Aminado ang dalawa sa ilegal na gawain. Isang oras lang umano ang kailangang hintayin at makukuha na ang ipinagawang peking ID. Pero ayon sa dalawa, taga-benta lamang sila at iba pa ang gumagawa ng mga peking ID.
3: Hindi po namin sila kilala po, hindi po namin sila nakikita.
4: Oo. Pero taga saan po?
3: Sa cellphone-cellphone lang po. Hindi po namin alam kung saan po yan po, sa cellphone-cellphone lang po.
4: Paano niyo po nakilala?
3: Runner po ang nagdadala po.
1: Maharap ang dalawa sa kasong falsification of public documents. Paalala naman ang mga otoridad, hindi lang ang mga nagbebenta ng mga peking ID ang maaaring makasuhan at makulong, kundi maging ang mismong tumatangkilik rito. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
5: Pinalawak ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga drainage system at nagdagdag ng mga drainage inlets sa kahabaan ng Mother Ignacia Avenue sa Barangay South Triangle, Quezon City. Mismong si DPWH Secretary Vince Dizon ang nag-inspeksyon sa proyekto ngayong Miyerkules. Layon umano nitong pabilisin ang paghupa at pagdaloy ng tubig-ulan para maiwasan ang pagbaha sa Mother Ignacia Avenue na nagiging sanhi rin ng pagkaparalisa ng trapiko sa lugar. Lalo't nagsisilbi umanong itong alternatibong ruta sa ibang mga motorista. Ayon pa kay Dizon, bukod sa Mother Ignacia, iniutos din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalagay ng mga karagdagang curb inlet manholes at pagpapalaki ng mga drainage system sa iba pang bahaing kalsada sa Metro Manila.
6: Dati ang inlet dito wala pang isang metro. No? Ngayon, 1.5 na siya. And pinapadamihan natin. Dati ang agwat 20 meters, ngayon 10 meters na lang ang agwat. Ayoko munang magsalita ng mawawagang baha na ganun. At tignan muna natin, pero definitely, malaki ang mawawagang baha dito.
5: Nagtipon ang mga guro, estudyante at local government officials sa mga National High School campus ilang araw matapos ang insidente ng pamamaril doon. Isang misa ang inialay para sa mga biktima at kanilang pamilya, gayon din sa mga apektado ng pamamaril. Lumibot din ang grupo sa mga lugar kung saan nangyari ang pamamaril at nagtirik ng kandila. Muli ring nagbigay-pugay ang mga guro at classmate sa grade 9 student na si Chaldean na kabilang sa namatay. Inalala nila ang pagiging matalino, responsable at masigasig na estudyante ni Chaldean bilang class president.
7: Pumayag ng social media platform na Reddit na magtayo ng opisina dito sa bansa. Ito'y matapos magbigay ng ultimatum ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center dahil sa sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa mga paralan na posible umanong impluensya ng karahasan online. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
8: Palakasin ang kamalayan at mapigilan ang karahasan online ng mga mag-aaral. Iyan ang layunin ng School Digital Safety Campaign na ilulunsad ng Department of Education matapos ang magkakasunod na insidente ng pamamaril sa loob ng eskwelahan na ikinasawi ng ilang estudyante. Magkakaroon ng pilot testing ang Digital Safety Campaign sa mga piling paaralan bago ito ipatupad sa buong bansa. Isa ang violenteng online app sa mga anggulong tinitingnan ng mga otoridad na posibleng naka-impluwensya sa magkakahiwalay na insidente ng pamamaril sa mga paaralan. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, pumayag na ang social media platform na Reddit na magtayo ng opisina dito sa Pilipinas. Kasunod ito ng 24 na oras na ultimatum na ibinigay ng ahensya sa naturang platforms sa gitna ng pangambang nagagamit umano mga ito sa paglaganap ng violent extremist content at ideologies. Ayon kay CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso, magkakaroon muna ng kinatawan ang Reddit sa bansa na makikipag-ugnayan sa mga otoridad habang itinatayo ang kanilang opisina. Para kay Education Secretary Sonny Angara, napapanahon na rin pilitin ang mga gaming app na maging child-friendly at i-regulate ang online gaming apps sa mga batang edad 15 o 16 pababa.
9: Yung DICT, kinilusa na yung ibang apps na alam natin. May mga nagre-recruit ng kung sino-sino para yung mga bata, nilalason po yung kanilang mga utak. So at least ngayon, medyo nagstrikto na si DICT.
8: Inaprubahan naman kamakailan ng House Committee on the Welfare of Children ang isang consolidated substitute bill na nagmumungkahing tuluyang ipagbawal ang paggamit ng social media at online gaming sa mga batang di pa tumutungtong sa edad na 13.
10: Of the almost 50 measures that were filed since last year, there were various age restrictions that were proposed. There was a proposal to ban 18 and below, below 18. There were proposals to ban under 16, and there were proposals to ban under 13. What we did, based on the committee meetings, technology itself, social media platforms, and online gaming, are not the platforms themselves are not necessarily those that we must ban, except that there are individuals or players that use these platforms in order to create chaos and harm. So what we decided was we will regulate. First, we will have a total ban screen time for children below 13 years of age, except when authorized by the Department of Education for learning purposes. We also want to ban shorts or those that are susceptible to what they call doom scrolling. So these are the features that we want to ban for those 13 but below 18.
8: Umaasa naman ang Malacanang na nakikinig ang pamunuan ng Meta, parent company ng ilang kilalang social media platforms gaya ng Facebook sa hinaing ng Pilipinas.
11: Ine-expect po natin na mas mapapabilis ang kanilang pag-aksyon sa hiling na ito ng ating mga kababayan at ng pamahalaan.
8: Bukas din ang Malacanang sa mga panukala sa Kamara na iobliga ang congressional franchise sa mga social media platform bago makapag-operate dito sa bansa. Harlene Delgado, ABS-CBN News.
7: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, kailan papasok sa teritoryo ng Pilipinas itong binabantayang bagyo?
12: Alvin, Huwebes ng umaga, bukas po inaasahan na sa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang tropical depression sa silangan ng ating bansa. Alas 6 itong hapon, ito ay namataan sa layong 1,750 kilometers silangan ng Central Luzon, taglay na lakas ng hangin na 55 kilometers per hour, malapit na po maging tropical storm, at yung pagbukso naman umaabot ng 70 kilometers per hour. Kumikilos ngayon ang bagyo pan-north-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Malayo pa ito sa ating bansa, pero yung butot niya nagapaulan sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, habang yung mga paulan naman sa ibang parte pa ng Luzon ay dulot ng thunderstorm sa hapon at sa gabi. Tatawagin po sa local name na Queenie ang bagyo kapag nasa loob na ito ng PAR, at lalakas pa ito hanggang typhoon category habang binabaybay pahilagang kanluran itong bahaging ito ng Philippine Sea. Lalapit po ito dyan sa may extreme northern Luzon sa weekend. Sa mga panahong yan, mararamdaman ang malalakas sa pagbuso ng hinat pag-ulan dahil sa bagyo, at ito ay posibleng tumawid dyan sa may Taiwan sa susunod na linggo. Sabi ng PAGASA, walang inaasahang habagat enhancement dahil sa bagyo, bagamat ihip po itong habagat sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Philippines. Bagabago pa yung forecast ukol sa bagyo, kaya manatili po nakaantabay sa updates ukol dito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 24, Huwebes sa Luzon, maaraw po at mainit sa umaga at tanghali, pero may mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa ilang lugar sa may Bicol Region at maging dito po sa Mindoro. Mas malaking bahagi ng Luzon ang uulanin mula hapon at may kalakasan po ang buhos ng ulan dahil sa thunderstorms sa may bahagi ng Cordillera at meron pang aasahang ulan dito sa may Calabarzon at maging sa Mindoro pag lumalim ang gabi. Sa Palawan, bago magtanghali hanggang paglubog ng araw, aasahan po ang kalat-kalat na ulan sa malaking bahagi ng probinsya, lalo na sa may bahagi ng Northern Palawan, bagamat mawawala na yung mga pag-ulan pagsapit ng gabi. Sa Visayas, aaraw sa umaga pero uulan na sa maraming lugar mula bago magtanghali at may kalakasan po ang buhos ng ulan sa hapon dito sa may probinsya ng Iloilo at sa may Bohol pagsapit ng gabi. Aasahan din na meron pa mga pag-ulan dito sa Leyte provinces. Sa Mindanao, maaraw din po at mainit sa malaking bahagi sa umaga pero aasahan yung mga pag-ulan sa ilang lugar sa may Davao Oriental, Davao Occidental at maging sa may Sarangani at buong Mindanao na ang ulanin mula tanghali at mas malalakas pa ang buhos ng ulan mula hapon hanggang pagkalubog po ng araw dito sa Mindanao provinces, Bukidnon, Cotabato, maging sa Agusan del Sur at ilang bahagi ng Davao del Norte at Davao de Oro at pag lumalim ang gabi, may ulan pa sa maraming lugar dito sa Mindanao lalo na sa may Davao City. Tayo naman po sa Metro Manila, aasahan ang maaraw at mainit na umaga at tanghali bago ang pagpapaulan po ng thunderstorms sa hapon. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya.
0: Sa pagbabalik ng DV Patrol, presyo ng petrolyo sa world market tuloy-tuloy ang pagbaba. At pinagong botohan sa impeachment trial ni VP Sara Duterte dadalhin sa Korte Suprema. Tuloy-tuloy ang mga pagbabalita sa pagbabalik ng DV Patrol.
13: DZMM, numero uno sa aksyon.
14: Ang oras, 9 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
15: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
13: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day.

0: purchase results may vary. Start at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha! Nakakabahong germs! Mag all new Protect Soul to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, itrending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: DZMM, numero 1 sa aksyon.
4: Ang oras, 12 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang

0: sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Lalo ngayon matraffic sa Tarsata, mainit. Pinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: Malaan ang peligrong hinaharap ng mga tripulanteng Pinoy, lalo't may mga nasawi sa dagat dahil sa mga digmaan. Iniimbestigahan naman ng Department of Migrant Workers ang lagay ng mga Pilipino sa barkong sangkot sa Banggaan sa Strait of Singapore. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
1: Tukoy na ng Department of Migrant Workers ang nasa 40 Pilipinong marino na sakay ng bulk cargo carrier na First Margo na naaksidente sa dagat noong isang linggo. Nagbanggaan ng Panama flag carrier at isang Chinese fishing vessel sa Singapore Strait nitong September 17.
2: There have been no reports of any injury to Filipino, the 40 seafarers on board. However, at this stage, we are still gathering relevant information from the license mining agency. So ganun muna. But rest assured, we have identified though all the 40 Filipino seafarers by name.
1: Tuloy-tuloy naman ang pagpapauwi sa mga Pilipinong mandaragat na nasa Strait of Hormuz at sa Northern Black Sea malapit sa Ukraine at Russia. Sa datos ng DMW, 35 barko na may sakay na nasa 500 Pilipino ang inatake sa Strait of Hormuz.

0: dapat kilalanin ang right to refusal ng mga tripulante. Libre ang repatriation ng mga seafarer at binibigyan ng kompensasyon na katumbas ng 2 buwang sweldo. Ayon sa mga manning agencies, may epekto sa kanilang deployment ang mga nagpapatuloy na digmaan.
1: So, not all vessels naman ay pumupunta doon. But yung mga pumupunta doon, yun nga, refuse to sail kaagad sa mga seafarers. Dino kasi nga yung safety, sir.
0: Nagpahayag naman ng pagkabahala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga peligrong hinaharap ng mga Pilipinong mandaragat.
2: We honor their service and their courage, and we extend our deepest sympathies to the families that they have left behind.
0: Sa ngayon, 4 na ang nasawi sa Strait of Hormuz habang 1 ang nawawala, habang may kinukumpirma silang 1 pang casualty malapit doon. 3 naman ang nasawi at 1 pa ang nawawala sa Northern Black Sea.
3: Nauna nang sinabi ng Pangulo na sinusubukan ng pamahalaan na kausapin ang mga bansang sangkot sa digmaan na huwag bombahin ang mga sasakyang pandagat na may sakay ng mga Pilipino. 16 siyang nababahala, lalo't maraming mga Pilipino na nakasakay sa mga barko sa buong mundo.
0: 1 sa bawat 5 mandaragat ay Pilipino, kaya ipinangako ng Pangulo na mas paigtingin pa 6 ang proteksyon para sa kanila. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
4: Tinangay ng flash flood ang isang kotse sa isang subdivision sa Taytay, Rizal, Martes ng hapon. Sa ibinahaging video ni Bayan Patroller Lynn De Los Santos, lubog sa baha ang nakaparadang hatchback hanggang sa tangayin ng Romaragasang Agos. Ayon sa barangay, umapaw ang creek dulot ng malakas na buhos ng ulan. Umabot naman sa halos 3 talampakan ang lalim ng baha na humupa rin matapos ang 1 oras. Sa Benguet, binabantayan ng lokal na pamahalaan ng Bukod at Kabayan ang biglang pagbaha sa kanilang lugar nito ring Martes ng hapon. Rumagasa ang kulay tsokolating tubig sa ilog kahit wala namang malakas na ulan. Ayon sa Kabayan Police, nagkaroon ng landslide sa Sitio Balansa, Barangay Bila, sa Bukod na nakabuo umano ng Tila Dam. Nang maipon ang tubig dito, bigla itong gumuho na nagdulot ng pagbaha. Walang naitalang pinsala dulot ng flash flood. Umina na rin ang agos ng tubig sa ilog. Pero inalerto pa rin ang mga LGU ng Bukod at Kabayan ang mga residenteng naninirahan sa mabababang komunidad. Nalubog din sa baha ang ilang bahagi ng Cebu City tulad ng Barangay Guadalupe, San Nicolas at Barangay Pasil. Wala namang naiulat na na-trap sa baha ang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Humupa rin ang tubig matapos ang halos 1 oras.
5: Biglang bumubuhos yung ulan eh.
6: Oo.
5: Ano bang mga tips para makaiwas sa mga sakit na dulot ng ulan at pagbaha?
6: Ay Alvin, dahil nga madalas pa rin ang ulan ngayon, nalalantad pa rin ang ating pamilya sa iba't ibang sakit. Kaya may mga panalong diskarte tayo para matiyak na malusog ang pamilya. Dahil sa ilang bagyo at sa epekto ng habagat, iba't ibang lugar sa Metro Manila at Karatig Probinsya ang binaha. Kabilang sa mga binaha ang bahay ni Joy Estanislao sa Baseco, Manila.
7: Mula noong 1980, nakatira na kami dito. Pero nung araw po, hindi naman talaga binabaha ng ganito. Siguro mga 10 years na rin.
6: Paalala ng mga eksperto gaya ng Philippine Association of Medical Technologies Incorporated o PAMET, ang matagalang pagkababad sa baha ay posibleng magdulot ng panganib sa kalusugan.
8: Kapag matagal na nababad sa tubig baha, ang pamilya ay na-expose sa bakterya tulad ng Leptospira, E. coli at Salmonella, pati mga parasites na nagdudulot ng diarrhea at iba pang impeksyon.
6: Kaya ang winning discard tip number 1, ugaliin ang regular na paglilinis ng bahay pag hupa ng baha.
7: Nagde-disinfect ako ng sahig at ng mga dingding para talagang walang dumi.
6: Kung makaramdam naman ng anumang sintomas ng sakit gaya ng leptospirosis, pumunta agad sa pinakamalapit na health center o ospital. Yan ang winning discarded tip number 2. Sa sitwasyon ni Najoy, aminado siyang hindi maiiwasan ang paglusong sa baha. Winning discarded tip number 3, maligo agad pag-uwi ng bahay. Makakatulong ang paggamit ng anti-back soap na pinagkakatiwalaan ng mga health expert para matiyak na

0: Malinis ang na-expose na bahagi ng katawan gaya ng mga kamay at paa.
1: Bilang nanay, maingat ako sa kalusugan ng mga anak ko. Pinaliligo ko rin sila araw-araw at salamat sa Diyos, walang nagkakasakit sa amin.
2: Kung hindi maiiwasan ang pagbabad sa maruming tubig o putik, maligo agad ng malinis na tubig at tamang sabon na trusted by health experts. Linisin at takpan ang anumang sugat at magpalit ng malinis na damit. Iwasan hawakan ang mukha, ilong at bibig at maghugas ng kamay bago kumain.
0: Mahalaga na mapanatiling malinis ang paligid, pati na ang sarili, para laging ligtas ang buong pamilya sa anumang sakit ngayong tag-ulan.
3: Yun, mga ating mga kuya, mahirap talaga kapag umuulan. Kaya mahalaga na laging malinis mula ulo hanggang pa para happy at healthy ang buong pamilya. Muli, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
4: Susunod, kampo ni Vice President Sara Duterte, posibleng idulog sa Korte Suprema ang issue ng voting threshold. At maraming Pinoy fans dumayo sa Singapore para mapanood si Alex Ayala. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.

0: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Abangan ngayong Biyernes sa Chang Ami Presents.
2: Ayun naman talaga yung pahiwatig mo dati nung nalaman mong wala na ako sa list ng bad trip na Latin honor na yan.
3: Leila? Saan mo ba nakukuha yan? Wala akong sinabing ganun, ha? Kahit noon.
2: Hindi mo sinabi. Pero yun yung pinaramdam mo, ma.
1: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Umabot na sa plenaryo ng Senado ang panukalang alisin ang system loss charge sa kuryente. Samantala, inirekomenda na ng Development Budget Coordination Committee sa pauuna ng Department of Finance na excise tax lang sa kerosene at LPG ang pansamantalang suspindihin at hindi sa diesel at gasolina. Nagtuloy-tuloy naman ang pagbaba ng presyo ng langis sa world market sa ikalawang araw ng kalakalan.
1: Ito ang sagot ni Kaopet sa pagmahal ng diesel. Ang bagong electric jeep na nakuha nila sa tulong ng gobyerno. 3 milyong piso ang pautang ng DTI sa kada transport group para may pang-down payment sa 2 electric vehicles, air-conditioned, mahigit 30 ang passenger capacity at maraming iba pang features. Gate ni Kaopet, kung dadami ang ganitong e-jeep, hindi na sila mamumroblema sa pagsirit ng presyo ng diesel.
2: Hindi po sagot ang tigil pasada. Ito po ang kasagutan. Pagbabago ng modo ng transportasyon na kung saan po magiging maayos ang servisyo namin, patuto ang ating mga paseros dahil kumbinyente ang sasakay dito at ligtas.
1: Pero ayaw paawat na ibang grupo dahil may 3 araw ding transport strike ang grupong manibela mula September 28 hanggang 30 kung saan ang huling 2 araw ay sasama sila sa protesta ng piston. Kinusyon din ng grupo ang rekomendasyon ng Department of Finance na huwag isama ang diesel at gasolina sa suspension ng excise tax sa gitna ng pagsirit ng presyo ng petrolyo dahil sa giyera sa Middle East.
3: Bakit ang LPG lang at kerosene ang tinanggalan ng excise tax? Hindi naman po kami nagkakarga ng kerosene at LPG.
1: Paliwanag ng kalihim ng Department of Finance, mahigit 12 billion pesos kada buwan ang mawawalang kita ng gobyerno kung aalisin ang excise tax sa diesel at gasolina.
4: Ang mas makikinabang po dito ay mga mayayaman kasi sila po yung malakas gumamit ng diesel at gasolina.
1: Pero hindi naman mayayaman ang driver ng taxi o rider o ordinaryong motorista na humihirit ding alisin muna ang excise tax bilang tulong sa mga motoristang wala namang ayuda galing sa gobyerno. 10 pesos kasi ang mababawa sa presyo ng gasolina, 6 pesos naman kada litro sa diesel kung tatagalin ang excise tax.
5: Pansamantala lang naman po eh, para po sa mga taong tapos din po sa buhay.
6: Abang mataas pa yung ano, sa buong mundo, pansamantala muna para makaginawa kami kahit paano.
1: Update naman sa presyo ng langis sa world market, nagtuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo sa ikalawang araw ng trading. Nasa 8 piso na ang ibinagsak sa presyo ng diesel, lagpas 7 piso sa kerosene at 1.50 sa gasolina. Pero may 3 araw pang trading, kaya pwede pang lumobo ang bawas o bumaliktad ang pababang trend. Samantala, nakarating na sa plenaryo ng Senado ang panukalang tanggalin ang kabuuang system loss charge sa kuryente na gagawin sa loob ng 3 taon.
7: Consumers faithfully pay for electricity delivered to and consumed by them. It is only fair that we demand accountability from those who deliver it. Mas maayos na pasilidad, mas mahusay na serbisyo, mas mababang pasanin ng consumer.
1: Sa Kamara, tiniyak ni Energy Committee Chair Jose Alvarez na umuusa din ang panukala kaugnay ng pag-alis ng system loss charge at maipapasa ito bago matapos ang taon.
8: Kung ma-reconcile ka agad yan, dapat magpasa na namin yan doon pa kay Pangulo. Kasabay-sabay na sa budget mapirmahan yan.
1: Sa November billing naman inaasahan ng Energy Regulatory Commission na mararamdaman ng mga consumer ang pag-alis ng value-added tax sa system loss charge.
9: Pinag-iisipan na ng kampo ni Vice Presidente Duterte kung kailan at paano iaapila sa Korte Suprema ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court sa pagbabago ng botong kinakailangan para makonvict o maacquit ang Vice Presidente. Live mula sa Senado, patrol si Katrina Domingo. Kat, meron na bang tinitingnan petsa yung defense team ng Vice Presidente kung kailan sila dudulog sa Korte Suprema?
10: wala pang eksaktong petsa o timing yan dahil ayon kay Defense Spokesperson Michael Poa, kailangang ilatag muna nila kay Vice President Sara Duterte ang lahat ng legal options o yung mga maaari niyang gawin para mapigilan o mabaliktad ang naging paghatol ng Senate Impeachment Court sa usapin ng voting threshold.
11: Agree kami doon sa nangyayari na lokohan lang to, lokohan na itong nangyayari at kaya nga sila posibleng umakyat sa Korte Suprema.
10: Ito ang naging pahayag ni Attorney Paulo Panelo, ang tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte matapos magdesisyon ng Senate Impeachment Court na maaaring bumaba ang bilang ng boto para ma-convict o ma-acquit ang vice-presidente. Para kay Panelo, may kaugnayan umano ang pagpabor ni Senator Mark Villar sa mosyon ng majority block ng Senado. Sa paghahain ng ombudsman ang reklamo laban sa pamilya Villar, kaugnay ng serbisyo ng dati nilang negosyo na Prime Water.
11: To me, it doesn't look like it's coincidental. Mukhang may naka-apekto sa kanya yung pag-anunsyo ng pag-file ng kaso laban sa pamilya niya.
10: Sinubukan ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Senador Mark Villar pero hindi pa siya tumutugon. Pero nauna nang sinabi ng pamilya Villar na iginagalang nila ang mga legal na proseso habang dati nang itinanggi ng senador na may kinalaman siya sa joint venture agreements ng Prime Water. Naniniwala naman si Panelo, maaaring maging mas epektibo kung ang mismong mga miyembro ng Senate Minority ang dudulog sa Korte Suprema para questionin ang pagboto ng ibang senador para baguhin ang conviction threshold. Pero para naman sa tagapagsalita ng defense team ng vice-presidente na si Michael Poa,
12: but sa amin, yan po na yung pasyan ng bawal senator judge and we really have to respect that. But that doesn't mean that we do not have any legal remedies, you know, at this point. As you know, isa nga na yung pag-get sa Supreme Court. So definitely that's something we are looking at right now.
10: Walang binanggit si Poa na petsa kung kailan iaakyat ng depensa ang issue sa pinakamataas na hukuman sa bansa. Pero kasamaan niya sa pag-aaralan nila ay ang posibleng paghingi ng temporary restraining order at iba pang legal na paraan para tiyaking hindi madedehado ang mga karapatan ng vice-presidente.
12: We don't want to cast any aspersions against the impeachment court dahil syempre once you question the integrity of the court para magugulo na kasi tayo. Ayun naman natin ang gano'n.
10: Sa isang pahayag, iginiit ni Davao Representative Paulo Duterte ang nakatatandang kapatid ng vice-presidente na ang Korte Suprema lamang ang may poder na magdesisyon kung dapat bang bilangin ang boto ng mga senador na hindi makadadalo sa mga paglilitis sa impeachment court. Nagpatutsada din ang mambabatas laban sa mga opisyal na nagbubulag-bulagan umano sa hustisya para makasungkit ng pwesto sa Korte Suprema. Samantala, masaya naman ang mga miyembro ng prosekusyon sa naging desisyon ng korte. Pero iginiit din nilang mas matimbang ang mga ebidensyang ipepresenta kaysa sa bilangan ng boto.
13: We're very happy. We think that it's a very fair and just decision to really lower the threshold. Today is a happy day for the prosecution.
14: It never gets easier. Yung trabaho ng prosecution at yung mismo pinakamalaking hamon sa amin ay magtayo ng bahay ng ebidensya. So that challenge is the same with whatever numbers are needed.
10: Sa pananaw naman ng isang constitutional law expert, isang natatanging paggamit ng kapangyarihan ang ipinakita ng Senado ngayong araw.
15: Sa political body, no, aware sila na this poses a risk to anybody who might be a member of the chamber who might be subjected to impeachment proceedings in the future if they, let's say, decide to run and be elected to a position where they can be an impeachable officer.
10: Sa Lunes naman itutuloy ang cross-examination sa opisyal ng PhilJEPS at ang pagharap ng kapatid ng bise na si Davao City Mayor Sebastian Duterte.
16: Nilinaw naman ni Senator Erwin Tulfo na nananatili sa two-thirds ang fraction na kinakailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, kung dadalo ang lahat ng 24 na miyembro ng Senado sa araw ng paglilitis kung kailan sila magkakabotohan, ay mananatili sa 16 o 16 yung kinakailangan na boto para makonvict o mapatalsik sa pwesto ang Vice Presidente. Tony.
9: Maraming salamat, Kat Domingo.
17: Inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang konstruksyon ng Quezon Avenue Station ng Metro Manila Subway Project ngayong Miyerkules. Nadala na sa site ang tunnel boring machine na gagamitin sa paghukay para sa proyekto na siyang kauna-unahang underground rapid transit railway system sa Pilipinas. May habang mahigit 30 kilometro ang subway project at may 17 istasyon, kabilang dito ang isang train station sa Ninoy Aquino International Airport. Target magsagawa ng initial demonstration runs ng mga tren sa 2028, habang taong 2031 namang inaasahang opisyal na aarangkada ang operasyon nito. Sa Huwebes, naunang sasabak si Pinay tennis star Alex Ayala sa Singapore Open. Pero bago yan, nakasalamuha muna siya sa mga Pinoy fans sa isang meet and greet event. Mula Singapore, nagpapatrol at Dayan Castillejo.
18: Maraming Pinoy ang dumayo mula Pilipinas para mapanood si Alex Ayala na maglalaro sa Singapore Tennis Open. Ang pamilyang ito nagpagawa pa ng Sampaguita-inspired posters.
19: I have 5 books signed by Alex. We're really excited to see her game tomorrow.
18: Oh, grabe. You're a big fan? Ang isang fan, bit-bit pa ang Ayala album ng mga kinokolekta niyang card.
20: Ito siya yung rookie year niya. Tapos ito
18: rookie
20: yung
18: year.
20: Yes, rookie
18: wow.
20: year din. Ito po yung latest nung nag-champion siya sa
18: DC.
20: Opo, yung champion siya dyan.
18: Wow.
20: Tapos nagpagawa rin po ako ng mga custom made.
18: That's true. Long earrings. Okay. Isa rin sa big supporter ni Alex ang fashion stylist na si Bang Pineda.
19: I'm so proud of her because she's the first Filipino, di ba, ever mm-hmm. to be on the top 20 of WTA. And I see her very
18: playful.
19: Playful when it comes to fashion, di ba? She
18: yeah.
19: loves colors. She mix and matches like mga t-shirt with yeah. skirts. And
18: ikinalulugod naman ang tournament officials ang pambihirang suporta ng fans kay Ayala.
21: This is something that we create, right? Not only just for tennis, but having that connection, mm-hmm. right? Between the athletes and the spectators, the fans.
18: Are you ready for Ayala Mania?
22: Oh. I don't think we can be ready,
21: yeah,
22: really. It's like a surprise every day. You hear more
21: yes.
22: and more.
18: Sariwa pa rin sa kanilang alaala ang journey ni Ayala mula noong nanalo siya sa Future Stars Tournament bilang isang junior player hanggang magtuloy-tuloy ang kanyang tagumpay sa professional tour.
22: Unbelievable. Right. Yeah, she was staying here exactly in this, at the Kalang. Mm. We were hosting her. Mm. And wow, if you think about it, it's an amazing story.
18: Bago ang laban ni Ayala sa Huwebes, isang meet and greet event ang inorganisa para sa kanya. 2 oras bago ang aktibidad, dagsaan ang mga Pinoy para makita ang kanilang tennis idol sa Singapore Stadium. Tuwang-tuwa ang fans na kahit hindi pa nila napanood sa courts ni Alex, ay nakita na nila ito up close.
23: Super proud kami. We'll follow Alex wherever she goes and we're right behind her.
24: Go Philippines! Go Alex!
18: Sa wakas, mapapanood ng mga Pinoy si Ayala sa tournament. Bukas, Huwebes na ang schedule ng kanyang first round, round of 16 na ito. At kalaban niya si Tatiana Prozorova na tinalo si Sofia Costolas sa first round. Dayan Castillejo, ABS-CBN News, Singapore.
1: Susunod, Padre Pio Shrine sa Batangas, opisyal nang idiniklara bilang pandaigdigang dampana. Yan, nariba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
25: TZMM, numero uno sa aksyon!
17: Ang oras, alas 7:40 ng gabi.
25: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
26: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol 630 at DZFM Teleradio.
25: DZMM, numero uno sa aksyon!
17: Ang oras, alas 7:41 ng gabi.
0: oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
25: Sa mga lumalaban ng batas,
2: public official ka, kailangan presentable lang ang itsura mo, of course, pero scented ka na ba sa new civil code?
25: Batas ang inyong magiging lakas.
3: Merong malinaw na pamantayan, RA-6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
25: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
4: Attorney, mayroon akong nabili na dote.
3: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari ng binibenta nyo?
25: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gataba nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
26: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
25: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon.
16: Ang oras, alas 7:43 ng gabi.
0: Oras hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
26: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
17: Deliberasyon sa plenaryo sa panukalang 10.5 bilyong pisong pondo ng Office of the President para sa 2027. Nauna rito ay dinepensa ng OP ang hiling nitong 4.5 bilyon pesos na pondo para sa confidential at intelligence funds sa susunod na taon. Ayon kay OP Budget Sponsor, Bataan 2nd District Representative Albert Garcia, gagamitin ang pondo para sa seguridad at kaligtasan ng 115 milyong Pinoy. Partikular na tinukoy ni Garcia ang mga aktibidad para labanan ang communist insurgency, terrorism, transnational crimes, gayon din ang pagbuwag sa mga pogo at scam networks. Isinusumite rin aniya ang regular na report sa paggamit ng naturang pondo sa Office of the House Speaker at Office of the Senate President.
16: Inamin ni Interior Secretary John Viclimulia na nagkamali siya nang i-anunsyo niyang tinanggihan ang asylum application ni dating presidential spokesman Harry Roque. Nilinaw niyang hindi pa ito naaaksyonan ng pamahalaan ng Austria.
17: humingi rin ng paumanhin ang kalihim. Pero iginiit niyang in limbo o tila naghihintay sa kawalan ngayon ang nasabing aplikasyon ni Roque. Ayon kay Remulla, wala pang desisyon ng Austrian government kaya itinulad niya ang aplikasyon ni Roque sa purgatorio. Aniya, karaniwang dinedesisyonan ang aplikasyon sa loob ng 6 na buwan. Pinabulaanan din niyang political persecution ang kanilang ginagawa kay Roque dahil talaga namang may nakabimbing human trafficking case laban sa kanya.
6: Hindi approved, hindi disapproved. Kaya, kumbaga nasa purgatory siya ng asylum yan. Wala pang batas na nagsasaklaw ukol sa kanyang asylum. So, nagkoconsulta kami sa international lawyers kung makakopy na siya ng red notice pag makuha na namin na tungkol sa kanya.
9: Bagamat nag-aabang pa rin ng unang ginto ang Pilipinas sa 20th Asian Games sa Nagoya, Japan, marami sa ating mga koponan ang matagumpay na umabante sa susunod na round ng kompetisyon. Mula Nagoya, Japan, nagpapatrol, Paige Javier.
7: Puno ng good vibes sina double Olympic gold medalist Carlos Yulo, FIG World Cup gold medalist Eldru Yulo at ang buong men's artistic gymnastics team ng Pilipinas sa team final ngayong Miyerkules. Pang-anim ang team Pilipinas sa men's finals kabuang score na 227.359 points. Naiuwi ng China ang gold, silver para sa Japan at bronze sa Chinese Taipei tulad ng 2022 Asiad.
8: Really did our best and nag-all out talaga lahat. Pagod na talaga eh. Wala na ding maibigay yung iba. Pero lumaban tayo ng buong puso.
7: Matapos bumagsak sa vault at horizontal bar, maganda ang naging performance ni Carlos ngayon. Solid ang kanyang landing sa vault at siya rin ang nanguna sa floor exercise.
8: I really wanted to be really graceful tomorrow and focus talaga sa mas magandang performance more than the result po. Pag-pray niyo po kami na maging safe and manalo tayo sa finals.
7: Ang nakababatang Yulo na si Eldru, ipinakita ang kanyang puso at magandang performance sa kabila ng pagod at hirap.
8: Di pa naman ito yung huling laban and also, super happy ako sa naging result ko.
7: Sa fencing, umabot hanggang quarterfinals ng women's foil event si Olympian Samantha Catantan. Natalo siya ni World No. 23 Park Ji-hee ng South Korea sa score na 15-10.
11: Alam ko kung ano yung mga kailangan ko pang ma-improve. I guess every competition, the always key takeaway is to never give up, aim for better results, and work harder.
7: Ang kapatid niyang Jana, lumaban hanggang sa round of 32 ng parehong event, pero napataob ng kalaban mula Singapore sa score na 2-15. Samantala, may isa pang bronze ang Team Pilipinas sa karate mula kay Mary June Adriano sa 50kg Women's Individual Committee. Perfect run naman ng Gilas Pilipinas sa 3x3 basketball event. Tinalo ng men's team ang Kazakhstan 21-15 sa huli nitong laban sa pool stage. Habang panalo rin ang women's team kontra Malaysia 17-12. Pareho na silang pasok sa quarterfinals na magsisimula bukas. Samantala, gumawa ng kasaysayan ang Philippine Men's National Under 23 football team sa pagtalo nila sa Kuwait 2-1 kahapon. Nakuha nila ang unang panalo ng Pinas sa Asiad Men's Football sa loob ng halos 7 dekada. Nagtapos ng third sa Group C ang Filipino Booters sa pagbabalik nila sa Continental Showcase. Nauuna sa medal tally ang China na may 44 golds, habang ang host Japan ay pangalawa with 13 at pangatlong South Korea na may 7 golds. Ang Pilipinas ay wala pang ginto sa ngayon, pero may isang silver at 4 na bronze. Para sa POC Media at ABS-CBN News, Paige Javier, Nagoya, Japan.
12: Bukod ng mga krimen at kasong kanila ibinabalita, may mga kwento rin ng takot, trauma at pag-asa ang mga crime reporter sa Oh My Gan. Ibinahagi ni Nagasabel Gas, Jeff Cabarras at Jesse Cruzat tungkol sa kanilang buhay sa likod ng kamera. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
10: Mga kapamilya,
13: kilala sa kanyang natatanging boses at crime stories, institusyon na sa pamamahayag si Gus Abelgas. Kwento ni Gus, nagsimula ang kanyang interes sa journalism sa pagtitinda ng dyaryo noong siya'y bata pa.
14: Kaya ako para maging, naging open yun, para maging mamamahayag.
13: Ibinahagi naman ni Jeff Caparasa ang isang malapitang inkwentro sa kamatayan na hindi niya malilimutan. Noong 2014, nasugatan siya matapos masabugan habang nagko-cover sa Maguindanao.
15: Actually, this is my second life. PTSD is totoo. So nag-undergo ako ng therapy.
13: Si Jesse Cruzat, nagsimula ang pangarap sa isang radyo sa Camarines Sur. Aminado si Jesse na may mga trahedyang hindi madaling iwan sa coverage.
19: Hindi pwedeng part na siya ng comfort zone mo eh.
20: Yes.
19: Kasi hindi normal yung may namamatay.
20: Exactly.
19: Hindi normal yung may binabaril.
13: Mapapanood ang uncut interview kina Gus Abelgas, Jeff Caparas at Jesse Cruzat sa Umaygan, 8 PM sa ABS-CBN News YouTube channel. Nasa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at 8-Z din ang Umaygan, mula Lunes hanggang Biyernes pati sa iWant. Speaking of iWant, mula Pinoy Classics hanggang sa mga patok na kapamilya shows, mas marami pang libreng mapapanood ngayon sa iWant. Sa kampanyang What You Want Libre sa iWant, mapapanood ng libre ang ilang patok na programa gaya ng Coco Martin si Gabo, Someone Someday, The Alibi, Ang Buong Katotohanan, at It's Showtime at TV Patrol. Mababalikan din ang ilang kapamilya series at classic episodes na maalaala mo kaya. Habang libre rin ang ilang I Want Originals, kabilang ang Misbehave, Love at First Spike, at Beach Bros. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
1: Opisyal nang idiniklarang pandaigdigang dampana ang shrine ni Santo Padre Pio sa Batangas. Nakiisa sa seremonya ang libu-libong deboto na ipinagdiwang din ang kapistahan ng Santo ngayong Miyerkules. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
21: Libu-libong deboto ang dumalo at nakiisa sa kapistahan ni Padre Pio sa Santo Tomas, Batangas ngayong Miyerkules. Lalong naging makabuluhan ang pagdiriwang dahil itinaon ang seremonya ng pagdedeklara sa simbahan bilang pangalawang pandaigdigang dambana sa bansa, kasunod ng Antipolo Cathedral.
27: I solemnly proclaim that from this day forward, International Shrine and Parish of St. Padre Pio is to be recognized and honored as an international shrine of the Catholic Church.
21: Isa sa dumalo sa pagdiriwang ang 68 anyos at Batanggenyang si Puring Guevara. Aniya, matagal na siyang deboto at si Padre Pio ang naging sandigan niya sa buhay.
28: Yung mga hinihingi kong biyaya ay binibigay niya.
29: Anong mga hinihingi mo, Mama? Anong mga dasal niya?
28: Ang dasal ko lagi ay kalusugan ng buong pamilya.
21: Ang ilang mananampalataya, hindi na pang sariling kahilingan ang idinadalangin kay Padre Pio.
30: Ang inaano ko na lang yung mahil ang mundo. Ay, naiyak ako. Gusto ko lang yun kasi parang gulo-gulo na. Diba?
21: Ngayong opisyal na ang pagkakahirang ng Dicastery for Evangelization sa Vatican City sa Padre Pio Shrine bilang international shrine, inaasahan na ng Archdiocese ang pagbubukas ng pintuan ng parokya sa mga deboto mula sa iba-ibang bahagi ng mundo, lalo't kilala si Padre Pio na nakapagpapagaling.
31: To make sure that the devotion will not just be exclusively for us Batanggenyo, but for the whole Philippines and for Asia, we made sure that we met and make sure that all the commissions, all the ministries will be working. So this is just the work of Padre Pio staff, but the whole Archdiocese of Lipa.
32: Bago po ito na-approve na national, napakaraming itinanong sa Episcopal Conference, CDCP, at yun po yung mga record of healings, testimonies, at yung nakasulat talaga, yung total records na nagpapatunay how deep the conversions have been and the healings that were done.
21: Hindi lamang natatapos sa pagpapalaganap ng mga aral ng Diyos ang misyon ng parokya dahil tuloy-tuloy din ang kanilang mga kawang gawa, lalo na sa mga nangangailangan ng atensyong medikal.
33: Every 23rd po, nagsisimula muna po kami sa spiritual thing bilang bahagi ng charity works. maghapong charity works. Pagkatapos po nito, meron po tayong mga doktor, dentista, mental health practitioners, psychiatrists, psychologists who are coming near and far.
21: Bilang bagong pandaigdigang Dambana, nakahanda na ang parokya na magpatupad ng misa sa wikang Ingles at iba pang lingwahe para sa mga banyagang deboto. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
1: Nagiging exciting yung sa Senado, Tony, at saka Denise, ano? Mukhang, ako, basa ko, mukhang mapupunta tayo sa Supreme Court, no? Meron at meron hindi makukontento naman yung decision dyan.
17: Mas exciting pa sa K-drama, teleserye, si drama lahat.
1: Only for today.
17: Only for today.
1: Kasi naman nakarandi ganun.
17: So far.
9: Ang problema dyan, kung talagang tuluyan ang iakyat ng depensa sa Supreme Court. At makahingi sila ng
1: TRO.
9: Pero ang basa din naman ng ibang analyst, hindi masyadong makikialam yung Supreme Court sa ganun.
1: Eh, doubt, oh. Kasi otherwise, sino pa ngayon yung, pag may TRO, di parang nangibabaw ang Supreme Court sa impeachment court, exactly, na sui generis din, di ba?
9: Hindi sila maaaring panghimasukan.
1: Oo.
9: Dahil ang exclusive power sila naman to impeach ay nasa impeachment.
1: Correct. Nakita ko may mga table na po sa social media, kaya kayong mga ordinaryong mamamayan,
9: table,
1: pag-aralan nyo rin yung table. Pag 24 yung senators,
9: voting ratio.
1: Yes, pag-aralan nyo rin kung paano. Kasi parang meron din siyang epekto eh. Pag dumami yung allowed na senators, lalaki din ngayon yung bilang na kailangan to convict. So pero parang ganun din siya lalabas.
9: Pero yung mathematics to yung Alvin, dahil ang sinasabi ni Presiding Officer Chief Escudero, wala naman daw fraction na senador.
1: Tama naman.
9: Pwede naman siguro kung may height limit na. Pero kung ang fraction daw ay 0.33, ira-round off to the next higher
1: actually,
9: number.
1: Actually, round up ang sinabi
9: round
1: niya.
9: Up, diba? Sa math ba, ganun? Pag less than 0.5, kinakailangan round
17: may,
9: to
17: may
9: the
17: mga math questions sa tayo
9: next
17: ngayon.
9: Higher number.
1: Parang
9: ang turo sa school, diba? Pag
1: below
9: less than 0.5,
17: the lower number. Yes.
9: Si Dennis magaling sa math to.
17: Huwag na po tayo.
1: Bakit? Dahil mukha siyang Chinese.
9: Your Honor, I did not say that.
17: No comment.
1: Tama din naman.
17: I plead the fifth na lang.
1: Kasi wala namang one half na tao. O one fourth na tao. Sino?
9: Ah, hindi ko na sasabihin ko sino.
1: Panindigan mo yan.
9: Hindi, basta pag dumaan sa mesa, yung noo lang na narikit. Ano sabi ni ninyo? At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Ako po si Tony Velasquez.
17: Gavin Dion. Yung one half. 93 days na lang. Pasko na. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM, Radio Patrol sa East 30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako si Denise Densay.
1: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Akala ko di siya marunong. Ako naman po si Alvin Aljico sa ngalan po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!
0: This is FM Radio.
2: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay! Kabay!
3: Hala, uy! Kagwapo! Paano niya, uy? Uy, kamayim siguro ni Mauna ni!

0: G'day! Sansan sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang 5 Next DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni!
1: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
2: This is the newest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: uban ang 5 Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes.
1: Mao na ni.
2: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: Ramadan sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni!
1: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on! DJ's Bracket!
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, langga neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
4: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: akin.
1: What's up mga kabayan? Skinny si DJ Kinyat.
2: Hello mga kabayan. Skinny yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga kabayan. Skinny ang DJ nga simpatiko. DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si Kabibes

0: This is the newest.
1: The newest.
0: The hottest.
1: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
1: Night and day.
0: 93.1.
1: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Mauna ni.
2: 93.1. Mauna ni.
3: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Buntag na vibes. Buntag na vibes.
4: DJ Sprocket. Sprocket. On the mix.

oras na to mga ka-vibes. Alas 4.24 na sa Kabontagon. Kamu na minaw sa inyo ang paborito nga sasyon sa radio. Sa dial sa inyo ang mga radio.

Maayong morning, may puntag mga ka-vibes. Ani ana sab kita magsaba-saya. Ah, magsaba-saya na naman. Magsaba-saba sayo sa kabuntagon. Nining adlaw nga Huwebes. Pizza 24 sa buwan sa Setyembre. Tuig 2026. Maayong. Good morning! Welcome na usap sa itong programa. Programang mamukaw kaninyo. Programang lingawon mo. O programang pasayawon mo. Programang maghatag kanunay o good vibes sa iyo sa kabuntag.

Good morning. Siyempre, kaoban ninyo karon wa nagilaing ko so gay mamukaw ninyo sa iyo sa kabuntagon. My name is DJ Sprocket Gunato aka Nyor. Kano? May lain pa. Dapre lain di ay. Wala na. Good morning mga kababs. Good morning. Siyempre, ato ay good morning, no? Oh, good morning. Sa mga drivers karon, good morning ninyo mga ka-vibes. Good morning sa mga ginikanan nga sayo kayo sa kabuntago nagtikaw-tikaw. Sa mga naminaw na to, ah, good morning. Good morning, siyempre, sa mga panadero. Good morning sa itong certified ka-vibes, Marvin Ladera. O panadero. O good morning sa iyahang malunggay pandisal. Good morning, ka-vibes. And also good morning ha sa tanan mga drivers karon nga nagbiyahe. Oo, good morning. And sa mga security guards, may buntag. O siyempre ato po good morning ang mga doctors, mga nurses, mga farmers, mga vendors, o sa tanan. Nato mga ka-vibes nga sayo kayo sa kabuntagon. Nagtikaw-tikaw. Good morning.

nag-celebrate karon sa ilang birthday. O, pizza 24 karon ha. O, happy birthday ninyo, happy birthday. O, sa tanan mga magsaulog sa ilang anniversary. Happy mansary. Oo, good morning kaninyong tanay. Good morning sa mga kaslon pod garon, no? Katong mga naay kaslonon garon. Good morning ninyo.

buntagan, no? Oo. Naa na po, nga to ang topic karong buntagan, may nanglan sa inyong pagtubag. Oo, diara. Good morning ni Miss Goldiger. Good morning ni Ma'am Tess. Good morning to Shakira Madrigal. Also to Adelaida Ulo, good morning. Ato ang topic karong buntaga, no? Kung libre ang pamahaw nimo karon, unsa man ang imuhang pilion? Osbon nako kung libre ang imuhang pamahaw karon. Unsa man ang imuhang pilion? Ala, sige, sa mga gusto mo tubag, i-comment ya sa tong live sa TikTok. O, i-comment ya, i-comment. Advance, happy birthday to my mama Susan. Diya sa Naga City, Cebu. Susan's Eatery and Family, good morning. Kung panadero ang isgutan, apel ko ana o Alvin Mindahaw, ha? Patilaw ako si Mopan, be. Oo, kung libre ang imuhang pamahaw karon, unsa ang imuhang pilion? Sige, ato na pang basahon ang inyong matubag karong taon-taon. For the meantime, volume yung radio. Kay alas 4.31 na. Sa katong aduna na ipamainit, alas sige, pamainit, pangapi. O niya. O pangapi, pangapi, katong wala pa. O bango na niya. Paghaling na. Kaya ron, makapamainit kung nakaikapamainit niya. Oo, kung dili gani, hala sige, paghikay sa iyo sa kabuntagon para makasayo kag pamahaw. Dili magtinaspukan. Ay wala tay kwan, wala tay yaya. Noon, di ba? Patropis Lorenz. Good morning. Sige. Karon tatod pangbasaon ko na inyo ha mga tubag ha.

Ora sa ito mga ka-vibes, alas 4.35 na. Ato ang topic karong buntaga kong libre ang imuhang pamahaw. Onsa man ay mo pilion kaunon kung libre ang imuhang pamahaw. Ningon dere si kono, si Miss Gold Digger. Pwede buwad, ginamos and vegetables nga gilapuan, DJ, pwede kayo. Okay, kami namili. Onya coffee and tapsilog po, DJ. Oy! And appeal ko anang panadero. Kapita DJ, parisa na itong donut nga init. Wow! Tapos kung dool pa lang, no? Nga nung taong dilita mo ka na na. Good morning, ha? Ni Kavibes Amelito Montecalvo diyan sa may Katarman, Liluan. Good morning, good morning. And buwad og mais nga kanon noodles with kamunggay. Ay, kalami, murag ako. No? O, kani mga OFW na to nga naa sa gawas, maghando mo yung anang pagkaon. Pero kung nana mo sa Pinas na pirmi na lang po din ana, kapahay makapangawat po ta sa ulo kami mo na, pirmi na lang tayong ani. Wala tayo corny. No? Wala tayo corny love. Karne-karne na po ta lab. Oy, sige naman lang tag kamunggay lab. Diba? DJ, please lang, ayo sa taon may pagutuma. Kay di na may katulog ane, kay gipanggutom na. Oh, labi na no, kanang nailinong agmais. O niya, init kayo ang mais. Nakanon. O niya, naay ginamos sa kilid. Nagikonan og suka. Nagikonan og gipusan og usa ka box ceiling kulikot. O niya, naay utan bisaya sa kilid. Nagisubakan og buwad nga bulinaw. Or kung gili man gani, ang kanang kanon nga mais giparisan o linat-an nga munggos. No? Tata doll from Masbate. Pero ni ako karon sa Laguna, naka on duty. Alright, good morning. Kalaming mamarang, wa na ko ikaw sa mot kog kagutom DJ. Oh, lami kayo. Kung dili gani, maghumba tag ka ng pinalutaw sa mantika. Ang kahumok sa tambok no kay kan mura na siyag jelly ace na imo adang ikumot sa kanon nga mais. Oh! No? Ang ako gusto kaunon nyo ay bingka, katodako kayo o gliki. Ganaan dyan kumukaon anak, lami kaayo. Ay! Mas lami magutong katong kwan god, katong walay liki god, katong kanin kwan. Katong na ay butong, lami kayo na siyang abingka ka nang na ay butong. Sa una nakakaon ko na dito sa may Katmon, pero karon kay katong bago na ako, nipalit ko dito, baguhay lang. Lahi naman ilang bibingka dito. O basin, walang kumaanad, no? Oo. Pwede din po nilagang kamote and hot coffee. Hoy, nag-diet ka, Shakira. Hello ni Feliciano Kadiwi time. Good morning, Nika Vibes Jerome ha, sa TNVS. Good morning.

Magkapi na lang ko ani kay di nako katulog sa pag-imagine sa mga pagkaon nga dugay pa nako makaon. Uli na dire. Uli na dire. O na sa katong mga ganahan mo kano, ganahan mo tubag. I-text lang sa 0995-472-0802. Pwede po ninyo. O, pwede po mo manawag, ha? Karong taod-taod ato ng kwaon tong atong linya. Tuwa pa sa pikas. O, ba sila na yung mga nanawag ato? Oo. Opo, sa taas po ng high blood po. High blood ka. O, pwede, pwede. O, lalo na yung ano, ha? Yung talbos ng kamote, ha? Pwede yan sa... O, pwede ba sa kwan ng kamote? Talbos? Hindi siguro, no? Karon sa ha? Kung saan ako ato ang text line, ato ang call line.

Alright, sa ito mga ka-vibes yan, gusto mo nawag na. Hala, sige, tawag na mo. Unaan na akong linyali na. Tawag na. O, ang topic natin ngayong umaga, good morning to Princess.

0: pang umagahan? O ano yung pipiliin mong kainin? Alright, Tatay Caller, direto pa sa Odlo nila. Good morning, Ka-Vibes!
1: Good morning!
0: Good morning, Ka-Vibes Tele! Kumusta naman ka?
1: Hindi pa yung kaayo.
0: Nga naman, nakauyab na ka? Hapit na! Mau na diha? Mau diha yung wala kay tarungtog? Kay sige naman lang kagkilig-kilig diha!
1: Ha? Sumiyahon ang gagagod.
0: Onya? Kumusta man ay mga kabuntagon? Kanang okay na, imo pagkatulog? Wala na ka haipira? Oh, ano sama na, mainit na ka or ano sama na, mahaw? Gano man?
1: Ano yung program din yung pamahaw?
0: Mau ba? Grabe ano? Nakakatouch. Oo, nakaka-touch talaga. Onya, Ka-Vibes Tele. Naman tay topic karubutaga, andam na kang motobag. Alright, ato ang panguta na karubutaga itong topic ay kung libre ang imuhang pamahaw. Onsa may imuhang pilion nga kaunon. Oh, ayo palabi anak makahipir na. Mau ba? O sa may mo ka. Imo lang lanlanon, wala kay kanon. Binlod nga mais bitaw tinuod, sakto gid na. Oh, kagutom ba ani oy, magundang ta oy. Oh, ang imo ang gipili kay monggos nga tinunuan nga naay subak nga buwad nga ipares sa binlod nga mais pastelan. Alam ba na oy? Onya. Oh, sige. Oh, andam na ka mo greet. Hala sige, greet na.
1: Rico, happy birthday sa akong pamangkin. Mm.
0: Aha.
1: Maestro pa sa Oakland.
0: Aha.
1: Happy birthday, Langga.
0: Mau na dia. Imbis mo nag imbis ka naghilom-hilom siya na ibawan na noon. Makapangutang na noon kay pakaon, ha?
1: Ah.
0: Oh. Ah, tuwa siya sa gawas.
1: Ang amon
0: yung birthday handay. Siya'y nag-birthday pero siya'y muhatag o birthday niya. Okay kayo. Okay kayo. Oh, kisa pa man, sige.
1: Pag-uritag ko sa akong mga kapay nila
0: ni. Kisa man. Wala ka. Muna yung mong trato ron, taga San Fran.
1: Ah,
0: sige, kanta ha daw.
1: Ayaw kaya. Buam ba kang matik.
0: Ah, okay rin na. Asa ba sige, kanta ha daw. Staying alive, staying alive. Ha, ha, ha, ha. Mau na? Sakto ba? Staying alive, staying alive. Ha, ha, ha, ha. Staying alive. Oh, ni Maura.
1: Yeah, Ayog pakyasa na.
0: Murag gugmas taga San Fran dili pakyason. Sige, sige. Ah, sige, daghan kay salamat ka vibes dili ha.
1: Ay, ama greet ya si Pili ug sa bayan.
0: Kana. Ala, bye, ampe-ampe ka na na. Daghan kay salamat. Oras na to mga kababs, alas 4:50 na.

0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 4.56 na. Kung libre ang imuhang pamahaw, on sa may pilion imong kaunon karon. O mo na itong topic karong ha, buntaga ha. Kung libre ang imuhang pamahaw, on sa may imuhang pilion nga pagkaon. Alright, mga ka-vibes, natay color direto pa sudlon. Oo, kung libre kag pamahaw, on sa may imuhang piliong kaunon. May buntag ka-vibes!
1: Mamuntas!
0: May buntag ka-vibes, kumusta yung magkabuntagon?
1: Mayo lang, you just brought it.
0: Mayo lang, na mainit na ka or na mahaw?
1: Wala pa.
0: May bangon na ka o nagtinaspukan ka? Nagligid-ligid ka?
1: Wala ka. Kaya namin ako mangkunin mo. Kaya namin on ko siya.
0: Kana! Onya, kabayim sa kanang...
1: Binjak.
0: Oh, binjak. Ayo, Jack. Oh, kung libre mo ang pamahaw karon.
1: Bakit? Kinang mutang nga di kaya nga may
0: halog bate
1: o
0: kala o kalabasa. Oh! Nagkala-kala o niya. Basa-basa.
1: Kaya no. Kanang sabatan na kanang karoon ba? Si karoon. Lamay kayo na di bakit. Ah! Lamay kayo kanang maes nga.
0: Oh!
1: Namero di size.
0: This is size. Oh.
1: Oh, maes nga numero di size. Lamay kayo kumuton ba?
0: Ma'am.
1: Ang na lang ako kung dito, this is bakit.
0: Bitaw no, na, kung nag-uutan bisaya no, nga na ay subak na chicharon.
1: Oh, lamay kayo na.
0: Sus, lamay, aba na ko eh.
1: Kung ano na, kanang may lasa-lasa gamay ba? May matikaon gamay ba?
0: Kana! Oo niya, kay maumay mong ganahan.
1: Maes nga.
0: Gimana rin siya sa kurting, lambian. Kana? O niya, kay maumay mo ang lambian yun na pamahaw. Alas, sige, i-greet mo mga ka-vibes o gimuhang mga silingan na lahos.
1: Ano na, mga yung muntag business market niya. Ako na yung matundan niya. Niga na ay nga si T, from Tagbayan. Ako na yung matundan niya, business market niya. Muna, ano na siya tawag?
0: Oo.
1: Una rito kay magsunod lang ko.
0: Nagtawagay?
1: Alex Mancher ay.
0: Nagtawagay na mo ha?
1: Nagtawagay na mo ano and kaming mami di.
0: Mm-hmm.
1: O si Juan Paday, si ano ba na? Si Ana Marie Asal, Ana Marie, pero nasan? Maroon di sa akin?
0: Naaman ko no siya diris lapu-lapo, pero amo, to saan morag naguba ba to iyahang cellphone ako sa to? Pero naara na siya.
1: Ay, muntay mo lang muli. Kumusta? Advance Merry Christmas day. Happy na Pasko yun.
0: Oo.
1: Happy na Pasko yun. Palaw na play sa video sa kita. Chiri-chiri lady. Did you track it?
0: Chiri-chiri lady.
1: Palaw na play. Palaw
0: na play. Alright. Salamat ka vibes. Binjak. May buntag ka nimo. Alright. Oras na ito, alas 4.59 na! Kung libre ang imuhang pamahaw, unsa may imuhang piliong kaunon. Good morning, DJ Clifford! Good morning! Oh, kung libre imong pamahaw, ano yung kakainin mo? Supas at lugaw kay Princess. Talaga ba, Princess? Ayaw mo nang ano, yung mga steak, gano'n? Ayaw mo? Lugaw at sopas lang ang gusto mo? Libre na nga! Libre na nga eh! Good morning, your shoutout ko sa... Shoutout kong... sorry, Melody Samante nga Gazumba. Oh! Dito ni Kuya Mark, ha? Good morning. Bodbod DJ, ha? Wag yapon ka mapuli og bodbod, Ma'am Michelle. Good morning. Morag lami ang bibingka sayo sa kabuntagon. Oh, labi na tong bagong panghiyot, bagong haon ba no? Oh, lay-lay betag mga ko sa bibingka no kanang Ano sa may kat asa ba tuloban kat bibingka sa Katmon? Onya napatay bibingka nga bibingka dawa. Oh. Lami pod na. Onya napoy napoy uban nga nabibingka ang uban nga kananara gani butong gani, oh. Lami pod na siya. As in. Onya DJ pukaw ako nga mudra nga si Helen Pitogo kay para maglungag. Hoy. Nagtinaspukan ka diya Mama Helen Pitogo. Bangon na, bangon na. Oh, lungagi ang imong pinangga nga anak nga taspukan pod kayo. Oh, nanggungis naman ang tanga no magpalungag pa man siya. Ngano naman is Annabelle, ay? Bibingka sa pasil na di, ay? Unsa may kwa nila? Wapak ko kasuway di, ha? Unsa may lain mga bibingka nga kanang lami na inyong nahibawaan?

Oras na ito mga ka-vibes, alas 5.13 na sa kabuntagoan. Kamu na minaw lang yapo sa programang Buntag na Vibes. O kung kamo, or kung libre ang inyohang pamahaw karon, ha? Kung libre ang inyohang pamahaw karon, on sa man ang inyohang pili on. Ah, sige daw. Kung libre niyo ang pamahaw, on sa man yung pili on. Kaonon. I-comment lang dyan sa itong live sa TikTok. O live na takaro sa TikTok na to, DJ Sprocket Gunato. Pwede po niyo i-text sa 0995-472-0802. Pwede po mong manawag na ha. Again, 0995-472-0802. Atangi po ninyo kanong tawtaw ng atuang pasumba mga ka-vibes. Atangi ginan ninyo ha. Atangi.

Good morning sa my friends sa Bake Shop, yan sa my poblasyon Talisay. May pagpaminaw ninyo ito na dyan, naglanog-lanog tadiha, no? Onya, good morning to Mama Rilyn. Watch tayo sa Switch Now sa Sabang Danao Oval today. Oh, mamaya, no? Oh, onya, no? Onyang gabi, no? Onyang gabi, no? Ang Sweet Notes. Layo magod kayo ang Danao, oy. Oh, sobrang layo talaga sa amin. Oo, ato ka, Sir Virgil? Sweet Notes, dyan sa may oval, sa Danao. Mukha na, Jorga. Ato ba sa Danao? Ato ka. Ato ta, sige. Pasada sa akong family dyan sa Kabadyangan, Liluan. Dyan sa may Purok Lobe. Ha? Oh, lagi, ato ta. Ato ta. Oh, good morning, good morning, good morning, ha? Good morning.

oras na ito mga kabab, sa alas 5.31 na. O siyempre, play na po ito, Pasko, karong mga oras sa kayo nga naman. O dili pa updated atong pizza, pero, o 92 days na lang. 92 days na lang sa dili pa magpasko mga kabab. So 92, o no, 92. O 92, kaadlaw na lang. Pasko.

5:34 na! Panahon na para manayaw na muli mga ka-vibes. Katumang na minaw na to ha. Panahon na para manayaw na mo. Ka-vibes, pasumba na. Let's go! Volume yung radio og sayaw eh!

Maayong good morning diay sa mga taga-Sayaw, si Bunga. Good morning sa mga Lumbra family diya. O mga Inicio family. Good morning, ka-vibes Benito Lumbra. O naminaw ko no siya sa live o nagtanaw sa radio. Okay kayo na, okay kayo. O niya, naglanog-lanog punta diya sa may kandumain. Good morning ni Raf diya. Raf, good morning Raf. Bolyome, radio, bolyome, bolyome kay Pasumba na.

0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 5.59 na. Huwag mao na gyud ni mga ka-vibes na magpatigholog na gyud ko. Dagan kayo salamat sa inyo ang pakiguban ka na ko suloid sa duha ka oras sa programa Buntag na Vibes. Kinidin inyong ubos nga alagad sa kahanginan, wa na gyud laing lamion.
1: Oh! Kana, may lain pa!
0: This is your DJ mga ka-vibes, DJ's Bracket Gonato aka inyo. Mabalik ko ni alas 11 para sa programa ang Ka-Vibes Sad Sad sa Udo. Musunod na ang programa ang Arangkada ni Ka-Vibes sa Tonton. Padayon lagi mo sa magpaminaw sa paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan, Naglukop, Nasod. 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu Ka-Vibes. Mao na ni! Adto na ko mga ka-vibes, amping-amping mong tanan ha! Kay Love Love, ko ka mong tanan!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top na gin alas 6 sa kabuntagon.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS!
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
4: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1, mauna ni.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan lain lami on DJ's Bracket.
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
4: O kini ang inyong arangkada man, si Kabay.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kon ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Huwebes, pitsa 24 sa buwan sa September 2026. Welcome sa Linaw Sub Edition sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabayb, si Tonton Alco Santugop. Mag-iskot asab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong, aron kita makaumol o haom nga opinion, ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kabayb, it's 92 days. Magsaulog na sabta sa adlaw sa Pasko. Usbon ako, 92 days left before Christmas time na sad, mga kabayb.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga kabayb, sa mga wapa maswito, ang atong official text line din sa atong tulumanon o sa tanang mga programa din sa 93.1 FMR, your favorite music radio, ang 0995-472-0802. Usbon ako, ang atong official text line, 0995-472-0802. Unya ang atong official Facebook page, mga kabibes, ang 93.1 FMR Cebu. Usbon ko, 93.1 FMR Cebu, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Beno, mga kabibes, kananaabang tanaw ko karong panahon na, mga kabibes, ha? Ang kampo ni Vice President Sara Duterte, ha? Akong tanaw lumural.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kinihuman nga sa atong nasayran, mga kabibes, kagahapong adlaw sa butong 13 ka mga senator judges, ha? Unya usara ang kanang nisupak. Unya unom wa mo pakita dito. Nausab gyud ang conviction threshold niining nagpadayon nga Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kay ang mainito nila nga pagdiskuter kagahapon, mga kabayes, nga gisugdan pinagi sa kanang mga oral arguments sa prosecution o sa depensa. Kang kansang baruganan sa prosecution, gipadayag ni Prosecution Counsel Congressman Chil Jokno, samtang sa habig sa depensa, mga kabibes, mao si Attorney Michael Wesley Pua.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ang duha ka mga abogado, ha, sa mag-isig kahabig, ilag yung gipadayag kung unsa ang ilang mga baruganan. Nga kung atong sumahon, matod pa ni Congressman Chil Jokno, kung huwis ka, angayan tuwa ka dito. Mulingkod kang yun sa imong dapit sa lingkuranan. Kay di man kuno makahukom na, di man kuno na makadesider ang lingkuranan o bakante nga lamisa, mga kabaybs. Logical ragyo kayo, ha? Saan yung paghuwis dito nga wa man kadiha? Nga mausad ni ang baruganan sa pikas, ha? Kay lagi matud pa nila na agyo kunos batakang balaod nga ang 2/3 this is size yung kuno pagkatuy-tuy. Ay, man tao ng balaura, oy. Nga fix ginang this is size. So, in short, mga kabibes, imbis nga disisize ang conviction threshold, kung galing subayon sa gitawag og 2/3 of all the members of the Senate, gikan sa disisize, 14 na lang, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Good morning kay Kabibes Michi Garcia. Kabibes Michi, noted ang imong concern para kuno ni John Sisa. Salamat kayo and more power to ato nang i-endorse sa atong mga kaubanan ng mga DJ din ni sa FMR. Ni-request mangu ni siya og pagmasaya nako. by John Sisa. Unya, thank you and more power po. Salamat kay nimo Kabibes Michi Garcia.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumaw na inahitabo mga Kabibes kagahapon. Ha? Nga gipaklaro ni presiding officer Senador Chis Escudero nga ang maunga desisyon karon nga niubos na ang conviction threshold mga Kabibes. Dili makasalmot sa butasyon mga Kabibes sa ihap dili ilakip kining mga musunod nga sumapa nila ang maka salmot niya ning gitawag og 2/3 vote i-compute pinasubay sa mga senador nga in the words of presiding officer Senator Chis Escudero will be computed only from senators legally and factually capable of taking part when the verdict is called, mga Kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, klaro kay na, ha? Kabibes Benjamin Eldor, I go to that later on. So, giklaro na nga dili apilon sa ihap sa boto, mga Kabibes. Sa pagdeterminar sa 2/3 vote, ang kadtong mga senador nga nga mga musunod. Paminaw og maayo mga Kabibes kay maura man hey, daghan ko nung nanghila kahapon nga mga kuan nga mga DDS mga Kabibes. Unya usara bas emotional kagahapon kayo mga Kabibes si Senator Camille Villar kay lagi iyang gi call out si Senator Tulpo mga Kabibes human nga kini ni klaro nga lisod magog kayo kon atong patubayan nga kanang atong ipon ang disisize gyud kay duna man tay mga kaubanan din nga nakihag plunder nagtago-tago sa balaod unya dunay ubo na dunay usa nga watay kasayuran kung kano sa agid mobalik dinis Pilipinas mga Kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So si kanana ang Senator Villar mga Kabibes milaban ngadto sa mga kaubanan sa minorya kay dili pa man kuno gyud lagi convicted plunderer. Walang siya mga minaw sakto ba si kanang with due respect bitaw mga Kabibes si Senator Camille Villar. I understand where she is coming from. Unyar ba lakturo na kong tubag na imong pamahayag og opinion Kabibes sa Benji. Ngayon magod siya din. Good morning, Kabibes Tonton. Anong take mo, ATM, regarding ni Mark Villar? Ako mo ngayon, Kabibes, without elaborating, nitabok na yun o nitapo na nga ito sa majority black si Senator Manny naman, Senator Mark Villar, mga Kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, atong balikon sa gibutyag kagahapon ni presiding officer, Chis Escudero, dili apil sa ihap kining musunod nga ng mga senador mga Kabibes. Ang kanang mga senador nga mga na detiner kun mga nangapriso na suspenso or otherwise legally barred from performing their functions. Ah? So, Moni, katong mga nangapriso, mga nasuspenso, o katong gididaan sa balaod nga makapadayon sa ilang ginbuhaton, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, understood nga lakip sa dili, ah, ipon, nining pagdeterminar sa two-thirds, mga kabibes, sila si Senador, ah, Rodante Marcoleta o Senador Jinggo Estrada.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Kabibes sa 4541. Good morning, Kabibes, Sir Tonton. And to all of your avid listeners, yesterday's ganap in the Senate was so full of overflowing emotions, Kabibes. Very obvious

0: Ha? Dili ka maahapil sa ihap sa two-thirds, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Sa laktod nga pagkasulti, mga kabibes, katong maong desisyon kagahapon. Nga raba, ni Boy Cotillo, may ngunta kay wa naman sila mabalik dito sa Senate floor ang mga sakop sa minority except one. Nga mo niya kutubag ni mo, kabayab sa Benjamin Hildore, klaro na kayo nga tabok na ba sa majority black si Senator Mark Villar. Uniyag ako sa Mark Villar, uy, ano magpahiro-hiro man ko nga klaro naman kayo ang mga ebidensya. Unya, klaro ang pagka-istorya mga kabayabs, nanimbang siya ning mga bilyaroy. Laliman ko kag hasta tibok pamilya ko ni sila, ayok ni sila. Og sa tinuod lang lagi, doon ang gay meme nga nakita na ko nga, ay hilak-hilak malagi ko no, hindi ngod tamo ingong ko no, nang hilak mong yun, napatugin siyang luha. Pero ang mga kritiko sa mga bilyar ni ingon nga, may pakunong luha nito. Pero ang kunos tubig sa prime waters nga iya sa mga bilyar, wagi ko na ito, mga kabibes. So mo na nahitabo kagahapon. So imbis ka 16, ang ihap, kung 20 ra sila, a 14 na ka mga senador, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Gikan ni kabayb sa 0792, it actually makes sense, sir, nga 14 kay kung 13 manggod out of 20, it's less than 3/4. So in a way, it will violate the Constitution. Doon na sa kay punto yun, kanana ang kabayb, no? Kanang 0792, but it's actually 2/3 man ang gisubay. Anyhow, medyo gitagaag pabor gamay. Kaya ako lang yoy pasultion. Ari kita sa nearest hold number. O niya, 13.33. So may labing dool niya na. Huwag man na nilabang sa katunga. Ari kita sa 3 sira. Pero sige lang po. May na lang po. Tagaan sila bitaha. But you know, mga kabibes, honestly ba? Ang ako yung take gahapon, hayag na yun ang conviction ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa butang.
0: Shout out nga to, good morning ka vibes Neryo Bihasa. Ngano ka vibes ha? 3C ang pabor. Usa ang nibutar ngano. So of course he has to stand for what he has earlier decided, si presiding officer kananang Senator Chis Escudero. Ha? Mga ka vibes, alisays imedya naman, mapos lang ko makadiyot niya human ini atong ipadayon kining pagtuki ang may kalabutan sa pag-usab na giyod sa Senate Impeachment Court sa conviction threshold sa nagpadayon nga impeachment trial the Vice President Sara Duterte. Palihog, standby.
1: Arangkada

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, sound trip.
2: This
0: is FM Radio.
3: FM Radio.
0: Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes ka walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
4: Arangkada sa nabutan.
5: Salamat kayo mga ka-vibes, alas 6:34 na. Kanana abang inani ang nahitabo kagahapon mga ka-vibes? Ah. Ako na tong tubagon yung pautana ni ka-vibes sa Benjamin Hildore. Ah. Kanang before good sila nagbutasyon kagahapon, unang ni sud sa kanana ang Senate session hall mga ka-vibes. Si Senador Mark Villar nga nakapakugang gyud sa mga nagtanaw sa maong Senate impeachment trial o kon pagpadayag sa kanang mga oral arguments o ang pagdesisyon na gyud, pagbutasyon na gyud sa mga senador. In fact, maklaro kay nimo ang mga nag-annotate sa mga coverage kagahapon sa nagkadaiyang media network. Medyo thrilling man to kay naguna ang majority block, ha? Kumpleto na sila. Si ang uwaheng ni Sud, si kining presiding officer Chase Escudero. Ana mga ka-vibes. Ni Sud ba na si Senator Mark Villar. So ang mga nag-annotate, may pumasok si Senator Mark Villar. Kay before good sa butasyon, ni manifest na daan si kanang minority leader Senator Alan Peter Cayetano, nga by the way gagahapon pag inyagi pasabot kanon day nga wa siya mamarbas mga ka-vibes, kay bawo magun sayang kanana ang katarungan di na tinuod nga why shave sa ila oy kay kabrato anang shave klaro papapalit naman na niya. Ang iya ko no, simbolo na sa gingon niyang don't shave our boats. Ngilgiga sa nga Alan. Sama di Alan ay, basag makaingon kita nga kanaimo. Sa untaman nga, grabe ka maghinimuan sad. Mao ko no na nga dili siya mamarbas mga ka-vibes nga nagpabigote si Alan. Murag laki na kasi tanahon sa ikal kay ka-Alan. So on a serious note mga ka-vibes, mo Tony manifest na daan nga kada pil inani before God nga kada bang dibutar gid sila. Do na pa man ay exhibition nga gibuhat si Senator Alan Peter Cayetano mga ka-vibes kay nag point of order man siya. Kay ang butahan gid unta ato kon uyunan ba katong amendment nga gustong ipatuman ni Senator Erwin Tulpo nga point of order amoto nga ang gibuhat ni presiding officer Senate kinini ang Senator Chase Escudero nag butasyon na sa sila kung kinsa may uyon sa point of order ni Senator Alan Peter Cayetano. Amo gihapon 13 ka mga senador ang kanang nisupak mga ka-vibes. Una, doon ay usang nga ni-abstain. Diba, magkin siya ni-abstain? Si Senator Mark Villar.
4: Arangkada sa nabutan.
5: O, sakto ka. Late na na-roll call ka-vibes Benji. Kay thrilling lagi kayo. Una kay nisuod mag-appeal dito sa kining session hall si Senator Mark Villar. So, unsa may bot pasabot? Ang indikasyon ni ato mga ka-vibes, daw ni tabok na sa majority block si Senator Mark Villar, mga ka-vibes.
4: Arangkada sa kabutan.
5: Tanaw ko, sus, karong orasa, mga ka-vibes, di ko tingali matukib ang kahiubos ni Vice President Sara Duterte ng atong Senator Mark Villar. Kay, anyhow, bisang pag-wato dito sa Mark Villar, daog lang gihapon, oy. Ha? Ang mahitabo niya ito 12 gihapon, ang mga mubutar nga pabor nga uspon ang conviction threshold, kay inani, di man kinahanglan sama sa ilang final voting na pohon, sa ilang final verdict, di man kinahanglan nga 2/3. Ang importante lang, mga ka-vibes, nga mayuriya. Bisan pa og gibaruga ni Presiding Officer Chase Escudero ang nauna niyang baruganan, mga ka-vibes, aduksi magyapon sila. So, majority lang gihapon, mga ka-vibes.
4: Arangkada sa kabutan.
5: Patot pa ni ka-vibes sa 0792, kanang 14, sir, pwede pagod na maubos, especially kung mapriso na ning si Kawatano at tinuod kagod, ka-vibes, 0792.
4: Arangkada sa kabutan.
5: Good morning og shout out kato ni Kabibes Nerio Bihasa niya, niingon si Kabibes Benjamin Hildore, may opinion wala mang good makalapas sa konstitusyon kay 2/3 Japon ang denominator ang na-change. Correct ka dyan, Kabibes Benji. But anyhow, interesting kading development niya. Mabalik ko sa kong original premise. Kung mag-final verdict karong adlawa, mga Kabibes, tanaw ko, hayag na ang conviction ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga no, 13 ug usa appeal sa presiding officer, 14 na tanan, mga ka-vibes. Kaya nga no, ang wa maihap sa buto gahapon nga no siya, sumpre, iyag itong baruga na iyang nauna nga desisyon nga decisize gyud. Ha? Si presiding officer Chase Escudero. Ha? Unya kay dili man ni sama sa kanang ang presidente ang gipaubos sa impeachment trial. Vice president pa ni. In other words, the presiding officer can vote. Unya, assuming, mga ka-vibes, nga originally naamagina sa majority block si Senator Chase Escudero. So sa 13 nga niuyon kagahapon, ang ika-14 nila, si presiding officer Chase Escudero, nan kung magdesider na sila aw makonbikto gyud si Vice President Sara Duterte kay 14 man silang tanan. So sakto ka, Vice Benji, ang nausab ra gyud ang denominator sa 2/3, ha? Kay trabaho on din ang plunder nga kaso ni Senator Alan Peter Cayetano, makaingong yung tanga, makatumar yung tambal nga tiwasin ang mga DDS, mga ka-vibes. And to the credit of Senator Alan Peter Cayetano, doon naging siya liderato sa minoriya. Pero to no avail. Kay ang nahitabo kagahapon, 13 ang mga nibutar, ika-13 si kananaang Senator Mark Villar gikan sa minority block, kay 12 man na sila daan diha. Kadto pang wa pa mutabok sad si kananaang presiding officer, Chase Escudero, mga ka-vibes, napunan ni Mark Villar, 14 na silang tanan, o niya pila may 2/3 nga nesgutan gahapon, basta 20 na silang tanan, 14 man, sarado na ang 14, mga ka-vibes, o niya daghang yung manghilak ani puhon. Matod pa ni ka-vibes, 4541, ka-vibes, hihihi, ni pa buhagay sad og maayo si Robin Padaplin sa iyang emosyon gahapon. Robin, the bad boy of Philippine cinema and the king koy in the Senate. Inani ka vibes sa 4541 na akong take sa gibuhat ni Robin Padilla gahapon ba? Di man to sakto iyang gipakita dito gahapon. Nga, ingon siya kuno nga, di ko nga alam kung babalik pa ba ako rito. Baka ito na lang yung huling pagkikita natin. Sayop to, mga kabayabs. Kanang kaso nga naglambigit sa ron. O, airport ba? Overacting, rakayos Ruben Padilla gahapon.
3: Pinawa!
5: Kaya nga no, mga kabayabs, kanang iyang obstruction of justice, that's available offense. Tingin sa mga prison. In other words, ang may tabo niya na, o mo prosper manggaling ng kasuha, pupiansa siya, naan mo, kabalik siya pagkasinador. Pagkatoy-toy, sobrang, sobrarang pagkadrama nga waon ni Mao. Ang mga muto ni ato, ang nila pa mga kulto. Shoutout ka to ni Kabibes Marvin Ladera. So, maunay dagan karon sa Senado mga Kabibes. So, niya, just for the record, ha, kung kinsa ang nibutar kahapon, ha? Ang mga musunod ng mga sakop sa majority block, si Senator Juan Miguel Zubiri, si Senator Vicente Soto III, si Senator Sherwin Gatchalian, ha? Ang kanana ang Senate President, si Senator Risa Ontiveros, si Senator J.B. Ejercito, si Senator Bam Aquino, si Senator Lito Lapid, si Senator Kiko Pangilinan, si Senator Irwin Tulpo, Senator Rafi Tulpo, Senator Ping Lacson, Senator Joel Villanueva o si Senator Mark Villar, mga kabibes.
4: Arangkada sa kabutan.
5: O niya, ang wa mo salmot, wa na sila mabalik dito sa session hall, human sa oral argument sa duha ka mga habig, ang nabilin nga sakop sa minority block, ha? Si Minority Leader Alan Peter Cayetano, iyang mag-uwang nga si Senadora Pia Cayetano, si Robin Padilla, si Senator Bunggo, si Senator Camille Villar, o si Senator Mangga, Mangga naman, Senator Amy Marcos, mga kabibes. So fighting six na lang sila daron sa Senado. Ha? Kay klaro naman na bang ang angman mabalik pa dito sa minority block si Kwan? Si kinini ang Mark Villar nga mao naman to iyang gipakita nga baruganan kagahapon mga kabibes.
4: Arangkada sa kabutan.
5: Matod pa ni Kabibes 0792 kanang wa pag-shave ni Aliana sir, preparation na niya sa prisuhan kay kung hamis yang naong dito sa prisuhan, delikado siya ma. Okay, pwede na ba sa ahon kay tingali ko nagmalubi. Ikaw yun Kabibes 0792 hal, ipalubi gini mo, lubihon yun ang senador niya. Na tagbogis Alan Peter Cayetano. Matod pa ni Kabibes Marvin Ladera. Blessed morning Kabibes Sir Tonton, Dad Sharon Hart, and been always din sa Kamputao. Kana si Ruben, si Ruben baka bumilya padili artista kasi kaya mahilig sa drama. Unya pila ni with 5 laughing emojis, grabe ha padbitaw. Mga tawa sa tabi. Inani mga kabayos, sari ko mingon na drama, nag-inacting ito gahapon si Senator Ruben Padilla kay tili maguna plunder yung kaso. Ano kung taong din isang mabalik? Mingon pag, ha? Huling pagkikita, hindi ko nga alam. Hearing na kung niya's business. Akong gibasa di mo ito hearing. Disiplina raman ito siya. Sabsan, hindi pa man ito korte. Ha? Gisupoy na siya sa Department of Justice. Ang hearing at tos korte. Nonsam sa Ms. Ruben nga sobra ka-inacting. May palagi nga di, pagbiya na lang is politika. Oy. Nindo, hello, magpangutan na haning Kabibes 5118 oy. Sir Tonton, kung mabali ang duha kabilyar sa majority block, padayon pa ba ang kaso sa mga bilyar? Kabibes, prangkang pagkatubag. Di gita ka determinar kadi umta man nanag-an pero tan-aw ko basig dunay kausaban ka vibes. So di, what am I about bitaw ka vibes ha? To be frank about it. Pero kaniwa talimad o naninga nag-anak man am nagkahumok ang gahi ng mga bato mga ka vibes. First time lagi nga doon na sila yung mga prepared speech kagahapon. Pero you know what? Ako ba, parang kapag ka-istorya, huwag imabiyang paminahon si Senator Camille Villar. Utokan biya ning bataa, may yung kong bataa kay Mangho Tumanik Edad. Pero lagi, kanabang, I'm sure tungod po ni sa diktar sa ilang inikanan, nagtungamanggod sila nga haros kamunggay na nidaan si, ha? To use a colloquial term ba? Nga ligon gining mga Duterte sa pagkaligon in taon, oy. Nga, karong panahon na, huwag tanahon ng mga ebidensya. In fact, mga kabibes, ha? Ako ning isgutan nun niya sa second portion, ako ning i-elaborate. Doon ay usa ka kanabang abogado nga kritiko kaayo sa mga Duterte nga basta mo ni mo istorya sure bulyon si Attorney Jess Palces. Tibaw ka kung sa gibutyag ni Senator Jess Palces, senator naman, oh, anyway, nagtinguha na ba kung ano ni mudagag senador, matod pang Attorney Jess Palces sa iyang post, mga kabibes. Ha? Ha? Kani, paminawan niyo ba ayo, ha? Sigon pa niya, doon ay 55 ka mga franchises sa Osaka nag-una nga kanang pastilan, mga kabibes. Lison mag-god kay commercial na kayo ako nganlan kung unsang maong kumpanya. Di ko lang nganlan, ha? 55 ka mga franchise sa nag-una nga fast food chain store sa Pilipinas, kabibes. Kay ba mo unsa na nga maong fast food chain? Unya, sigun pa sa to mga higala sa business community, mga kabibes. Di na basta-basta makakuha kag franchise ni ana. Kaysa una ko no, matod pa nila, Madara nag 15 ni Sakas 20. Karon 35 nga to sa 50, depende kon unsa ka dilantira, depende sa location nimo. O prime location, mga kabibes, mutong-tong nga to sa 50 milyones ang usa ka franchise ni ana. Ni anang akong giingon ninyo nga popular kaayo nga fast food chain sa Pilipinas, mga kabibes. Sigon pa ni Attorney Palces, 55, di lang 50, 55 ka mga franchise na ni ana si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
4: Arangkada sa kabutan.
5: Do your math, ibutang tayo na lang tag 50 matag franchise. Mauna ang wa madeklara ni Vice President Sara Duterte sa iyang statement of assets, liabilities and network, mga kabibes. And you know, it dawn on me right now, mo tingali niya ang katarungan nga no nga wagid siya magtago-tago, iaging gideklara ang GenCorp Industries Incorporated nga shareholder siya dito. Ha? Kay, ha? Lalima na nimong 55 ka franchise o niya matag-franchise, 50 milyones ang kantidad, mga kabayos, kadakuan ng kwartaha. Matod pa ni Kavibes sa 4541. Yes, Kavibes, Camille Villar is smart but not smart enough because still she allowed herself to be blinded by the truth and refused to side with the truth. Matod pa ni Kavibes 4541. Inani magod, Kavibes, kanang og si Camille, kanang bitong mag-impronto, may siya mo tabi. And she knows the English language well. Even Mark Villar, mga kamauman ni sila. They're way ahead than Lito Lapid, pero you know what, mga kabibes? Ang akong nakita nini, ha? Umaingon ta, the unseen hand of all of these things are their parents. Former Speaker and Senator Manny Villar. And of course, the mother, si former Senator Cynthia Villar. Unya karon nga gihapak sila kaso, aw kulbaan sa mga Villaroy. It's available offense, graft and corruption, pero maka-imagine kang tanang Villar mga priso, mga kababsi, siya na may mabilin silang pamilya. Ha? Saan na nimo nga nisuod silang joint venture agreement aron kano mo supply og tubig sa nagkadayang mga LGU sa Pilipinas, pero matod pa sa ilang mga kritiko, may palagi ang luha kuno ni Camille Villar nito, pero ang gripo kuno sa Prime Waters nga gipanag-iya nila nga nisuod silang joint venture, sus, wag ito intahon ng mga gripo sa Prime Waters, mga kabibes. Gikan ni kabibes 0792 kanang mga restaurant franchiser, barato kaya na sa mga politiko kanang 55 franchise, sinsiura na sa mga Duterte, pila kadekada nila sa politika, matod pa ni kabibes 0792. Somehow, doon na kay punto kabibes, pero huwag yung magong ipon, 50 million per franchise sa napuho palang daan kabaib sa pila na daan. Og 50 million, that's 250. Tapa, sakto ba niya kung mat na naon na toro guning klarohon be? Atong klarohon ni para dita masayop, ha? Atong tanaw na atong kwitahon mga kabaib para dita masipyat, ha? Assuming tag 50 milyones ang kanana ang matag franchise, ha? Ato ning ipon kung pila ginitanan? Ha? 55. Sus, ngilngiga mga kabahib. Sabi niya, 2,750,000,000 ang kinatibok ang franchise fees. Ha? Ni Vice President Sara Duterte kon imong ipon tanan mga kabibes. Imagine that. And you know, mutakdo biya ni sa ilang kwarta naas bangko. Kay numdo mo, we were talking here of 6.7 billion nga na subay sa Anti-Money Laundering Council. Out of that is 4.4 billion ang kananaang na deposito. O niya na withdrawan rag mga 1.5 billion. So doon na pa'y nahabilin nga 2 billion kapin. O niya imang ipasubay sa franchise nila. Laliman ka niya to. Ha? Para na ako kabibes, ha? With your respect, dili ni loose change. Kaya imong kwitahon at dili na lang sa at 50 million each, 2.7 billion. Sus, ngilgiga na kortaha sa mga Duterte, oy, particularmente ni Vice President Sara Duterte. So, as of this stage, mga ingonta, this is still a rumor unless proven otherwise. Matod pa ni Kabaib 6084, Sherton, good morning. Parehas di ay ni si BP sa iyang pag-umangkon nga si Omar. Siya daw halos naka-franchise sa tanan nga 7-Eleven sa Davao. Yeah, ang anak ni Congressman Paulo Duterte, si Congressman Omar. Ang ako gayong nasabta ni Kabaib 6084, in the grapevine, apil ni ini si Kitty Duterte o yung mama nga si Hanelet. So, grabe ang monopolya nila basta ka ng mga surebol ng mga negosyo. Ha? Masurebol ng negosyo, kabibes. Matod pa sa atong mahigala sa business community. Kontrolado ni sa mga Duterte rito siyudad sa Davao, mga kabibes. So, kato sa kato very popular pa nga kanang passport chain store, wapay labot katong dunay usa diha nga namaligya og ang ilaha manok. O nga doon ay usasan nga doon ay king sa tumoy. Wapay labot sa katong namaligya og cake, mga kabibes. Ngilngiga ilang negosyo sa ha? Dili tubong lugaw pero sus surebol nga negosyo. No wonder nga makayano-yano rag biyahe nga tos gawa sa nasun si Vice President Sara Duterte, mga kabibes. And you know, it dawned on me nga no nga doon na ng GTC Group of Companies na maoy majority stockholder sa GenCorp Industries Incorporated. Nilutaw na ni Ron. In fairness, these are not illegal business, ha? Ha? These are not illegal business. Kung doon na kay mga franchises na ini. But then again, nga nung wala manigideklara sa statement of assets, liabilities, and network, Consul and ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
4: Arangkada sa Kabutan.
5: Kung doon ay mga dokumento ni Ana ang prosecution, mga kabibes, aw, unsa pa, yabog yung sabaw. Sumaon na yung sitwasyon karon ni Vice President Sara Duterte o niya napaubsa na raba ang conviction threshold. Ha? Tanaw ko, pastilan, ipit yun in town si Vice President Sara Duterte karong panahuna. Gikan ni Kabibes Benjamin Hildori, ang round-off sa fraction to the nearest lower or higher whole number applies only on monetary, matod pa ni Kabibes Benjamin Hildori. Gikan ni Kabibes sa Marvin Ladera, sakto yun siya tonton. Maong wala na mag-ahit si Alia Caetano kay lagi pag makulong, mahadlok, mahaplasan o si mahaplasan kunog CBO coconut virgin oil. Mga kababs, on top ng alas 7 mo po sa tama kadiyot niyang humanini atong ipadayon ang pagtuki niining naitabo kagahapon nga pag-usab na sa conviction threshold sa nagpadayon nga Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby.
4: Arangka!

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Salamat kayo sa inyong pagtukaw mga ka-vibes. Alas city size na padayon sa atong arangkada sa buntag karong adlawa. Adlaw nga Huwebes, pitsa 24 sa buwan sa September 2026. Pero mga ka-vibes, doon ay gipaklaro kagahapon si Presiding Officer Senator Cheese Escudero nga kantong ilang butasyon kagahapon. Niya pa, and I will quote him verbatim, quote, "This ruling and interpretation of the court shall operate pro hac vici." It is a Latin term nga buot pasabot mga ka-vibes, "for this occasion only." So pro hac vici. "It shall not constitute as a binding precedent in any future proceeding. This is a ruling, not an argument of the rules," unquote, matod pa ni Senator Cheese Escudero, ang presiding officer sa nagpadayon nga Senate impeachment trial.
1: Arangkada sa buntag.
0: Let me elaborate on that point mga ka-vibes. Buot pasabot, kung doon na pa ilaing mga impeachment puhon, kay bawo mo dili raman ang presidente o vice presidente ang mga impeachable officers, na masadiha ang kanang mga sakop o mga opisyal sa constitutional bodies, o niya ang mga sakop sa Korte Suprema, mabitaw tong na-impeach in town to si Anhing kanana ang Chief Justice Renato Corona mga ka-vibes. Kung simba ko doon ay mga sakop sa Korte Suprema o baka sa constitutional bodies ang ma-impeach sab. Kay lagi ako moingon ninyo mga ka-vibes, the impeachment process starts from the lower house. So this abuse your mind, kang uban mangod ka, kanana ang ma-impeach lagi na, no. Vice President Sara Duterte has already been impeached in the House of Representatives sa mga kongresista nato. Ang nakakaroon diha sa Senate Impeachment Court, mauna lang ang paghukom nila kung sad-an ba, kung konbiktado ba o i-acquit. Pinasubay sa mga ebidensya si Vice President Sara Duterte mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: So gipaklaro ni Presiding Officer Cheese Escudero that one was just pro hac vici sa maura nga sitwasyon, for this occasion only. So dili mausab ang kananaang ilang conviction threshold kung doon na pa'y mga mahitabo sa musunod. Watakay ba o karoon nga administrasyon o sa musunod pang mga administrasyon? Adto gito ibase sa giingon nga all 2/3 of all the members of the Senate. Mga klaro. Inani magod ba ka-vibes ba? Sama sa gipasabot sa tulo ka mga kanhi Chief Justices. Lahi magod ang sitwasyon karon. Maubitaw to nga mismo si kanhi Chief Justice Hilario Davide Junior mga ka-vibes. Nipasabot siya nga kadto sa una nga ingon sa 16 ang conviction threshold katututuang kabahin sa impeachment ni kani Chief Justice Maria Lourdes Sereno nga why wa to mausab diha to kay kumpleto ang mga senador except one kay niadtong tungura natudlo nang kalihim sa Department of Foreign Affairs si karon minority leader Senator Alan Peter Cayetano. So ningon siya wa gihapon mausab ang gitawag nato og denominator mga ka-vibes. Karon nausab ni sigon pa ni Chief Justice kanhi Chief Justice Hilario Davide Senior. Og mao sa ding baruganan sa duha pa nga mga kani Chief Justices, si Renato Puno og si Artemio Pangantiman mga ka-vibes. Kanto ramanggong nagbinugto nga si kani Associate Justice Adolf Ascuna ang nisimang mga kabibs kay matod palagi niya all is all ko no. Pero ang argumento ni kananaabang kining prosecution counsel Congressman Chil Jocton, ingon siya nga sama na pag mahimo ng huwis kanang bangko nga bangko og kanang bakante nga bangko og bakante nga lamisaw sa pagkahuwis ana. Matod pa ni kabayb sa 9354, mura man mo karon pa ng anang Ruben. Ugob niyan. Bitaw pa ita, bitaw Ruben Padilla. But katong iya gahapon, kada laging usahay baka ng kanang bitang manulti tao niya, emosyonal na kahit emosyonal na kaayo tama. Usahay mawa, tas passing ba. And most of the time, maugin na tendency ni Ruben Padilla niya, kawang patingali ganoong kinaanman. Ha? Ang mailad naging Ruben Padilla, ang ilarag yung mga solid supporters, mga kabibes. Good morning ito ni kabibes Dominic Duni Kamungay Jason. Good morning kabibes. Yeah, with smiling emoji, always naminaw ni mo tagabuntag. Pa-shoutout ko ni Unyot Warren og Nelson kabibes sa biyahe pa doong trabaho. Amping mo tanan ha kabibes sa Unyot, kabibes Warren og kabibes Nelson. Unya nga ito ni kabibes Dominic Duni Kamungay Jason. So, muna nga akong ipadayon na si Ruben Padilla in town para nako nag-overacting na pud gahapon si Ruben Padilla. Di man go na plunder yang kaso. Ayer puto kay ngadom sa taon nga may ngontang po nga mga kabayos nga nirespetara siya ni kanang Bato de la Rosa. Paminaw ko mga kabayos, ilan na lang ng katarungan ba? Ilan na lang ginang rason? Because ang akong take at itong itabuha mga kabayos, that was really very deliberate. Ah? Kay laliman ko, kakipao naman siya daan. Sa wapa mo, iskapo si kanang Senator Bato de la Rosa nga doon na nag-ung-ung warrant of arrest. Kay kung atong mahinumduan mga kabayos, pagka hapon pa lang ni atong hapon pa lang ni atong Mayo 11 sa dihang mitumaw dito sinado si Senator Bato de la Rosa, ningo naman tong ICC nga kuidaw ha, doon na may warrant of arrest para ni Senator Bato de la Rosa. Saan nga na maingontang po nga mga kabayibs, naling lamang sa siya ni Senator Alan Peter Cayetano kay tungod sa ambisyon nga mahimo siyang Senate President mga kabayibs. Niya tanaw na ko usatos mga tinguha nila kay nga no og, assuming mga kabayibs kon ang kananaabang presiding officer diha ron sa Senate impeachment trial si Senator Alan Peter Cayetano. Akong tanaw mga kabibes, din na mo'y bahig oy. Just, lahi ang dagan sa impeachment trial. And para nako, that was part of a elaborate plan. May gani kay nasanta mga kabibes sa karon majority black sa Senado mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kayo, nadayon pa to. Nga hantod karon si Senator Alan Peter Cayetano ang presiding officer kay tanaw ko di manggitong naog. Iya manggitong i-insister nga siya mao'y mo preside mga kabibs dili na maingon ni anang dagan. Ha? Posible gani nga klaro kayong mupabor siya sa defense panel mga kabibs sama sa iyang ipakita ron. And subo palang dungon ba nga ingon ni ana bitaw? Ang ilarabang abogado nga si Attorney Paulo Panelo ang nasud kunoy nalkansi tungod sa gibuhat kahapon sa Senado sab sa tao na nga iapil-apil may noong nasud. Ang katawhang Pilipinon kuno ang na nalkansi atong itabuha kahapon kalayo ra pod ana istorya ha, you know. Og sa kuan pa ni they are appealing to the emotions of the Filipino people ba? Pero dili magod ka vibes. Ligon kayo ang mga nangatarungan. Daliman ka ng tulo ka mga kani Chief Justice ang ningo ni ana. Ha? Matod pa ni ka vibes sa 9433. Good morning Sir Tonton, listening while going to work. Drama ik-ik lang na si Ruben Padaplin Sir. Sayang-sayang lang na sa atong sweldo niya. Bitaw oy. Kana bang ang kanang kuwang regispensada ang mutuong Ruben Padilla? Ngano? Ibutang talagi mapike sa anang iyang kaso. Obstruction of justice. Ha? Di mataw na oy makapian sa may taong sa ni ano ay makabalik mo sa dito sa nado di man napares kasong plunder. Good morning og shout out ko to ni Kabibes sa Fred Gilmore D. Matod pa niya good morning Kabibes Tonton. Yesterday was very exciting sa impeachment trial and I'm very thankful nga ang desisyon pabor sa mga katawhan. Grabe si Congressman si Kong Chel Jokno maka goosebumps ang oral argument. Kalmado yet very strong and impactful. Pero in fairness kang Atty. Puan nindot sa ang pagkahanay sa iyang argumento. Problem is that evil side siya. I concur kabibes Fred Bitaw. Bisag inana na si Michael Wesley Pua. Naminaw gani ko and I really watch him. May mga punto biya si Michael Pua mga kabibes. And you know, well researched, well prepared yung kayo sa Michael Pua. In fact, if I may, mga kabibes, bukat kitong mga argumento ni Michael Pua, but just the same lagi, mga kabibes. Ang reality, manggod, ang kamaturan mao nga, upat manggod diha ang wa na sa Senado. Ang ugatogong pasumba ng gusto ba sa depensa, nga all is all, bisag wa na ka diha, papili-apil ka po kasi, which for me, mga kabibes, pabor manggod na ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Arangkada sa kabutan. Because if we will apply mathematics, denominator will not change. Yan ang maong gitawag na two-thirds. Of all the members, kay 24 man sila. Unya, it will be para nako unfair to the Filipino people. Kung apilo ni mag-ihap ang tuwan at tuwas presyuhan, sa ang tuwang awam to'y labot? Katong nagtago-tago ron. Una, katong klaro sa kayang ni Ikyas. Kay nahadlog sa iyang nagungo nga kaso nga plunder. Ang manay realidad. O gwa palang unta na, wagi problema nag 24 kay para na ako arita na ito, ipaagi na ito sa ebidensya. So, mauni mga kabibes nga, sugod sa pag kana na ang panghitabo diha niadtong ako dili lang sa pagsugod sa hearing niadto ng pagka Hunyo sa is mga kabibes pero ari kita sa katong Mayo 11 nga nilingkod pagka bisag kadiyo tra kayo ha si kanhi Senate President Alan Peter Cayetano ha. By the way, shout out nga to ni kabibes sa Boyet Herosa. Shout out ko kabibes Tonton, naminaw mi dire. Hayman mo ganit dapit kabibes Boyet. Salamat kayo kabibes Boyet ha sa inyong pagsunod din sa atong Arangkada sa Buntag. Arangkada sa Buntag. So akong balikon, the situation will not be the same kuno galing ang presiding officer o ang Senate President mapa si Alan Peter Cayetano. But you know, mga kabibes, ako nang gikaingon, there is God up there who is watching all of these things. Ha? Di, good. Ha? Niining panahon na, kabibes. Di magsilbi, oy. Grabe na ning makaingon, taba nga. Imagine na rago ninyo katong, ha? Katong unang pagtuki sa grave threats. Ha? Minumdo mo. Di matulayang tao ang nihulga nga ito ni PBBM. Sayang asawa nga si Lisa Reneta Marcos, ang First Lady, o si former Speaker Martin Romualdez. Siya man to. And klaro man itong siya'y nanghulga. O si Alan Peter Cayetano pa to. Way siguro matuis ang panghitabo mga kabibes. So karong panahon na mga kabibes, makaingon ta nga medyo apiki na. ang kabahin sa depensa mga kabibes kay nitabok naman, klaro naman eh. Akong tanaw, nitabok na ning mga Villar. Nagsugod pa lang ni Senator Mark Villar. And which kananaabang o katong tanawon gahapon doon na pag-i-attempt ang iyang manghod kasi Camille nga, Kuya Gawas niya. Kung nagsubay gin mo gahapon mga kabas, before sa ilang botasyon ha, ginuol ni Sud pagin si Camille, gistorya pagin niyang maguwang. And I think, ang katong pagkasudlan niya, niyon pag ito nga, ang samang kakuya.

Kabaib sa niya Kuya Sir Braddox New Village. Kabaib sa di lang ko butiag sa imong full name to also protect you kay kaybaw ka naaraba ka sa kanang gobyerno. So okay ra ka Kuya Sir ha, salamat kayo. Some other time Kuya Kabaib sa Braddox New Village. Unya gikan ni Kabaib sa Francis Yanyan Huerte. Good morning Kabaib. Yesterday's manifestation and argument shows kinsa ang for the Philippines and for the people. Affirmative on that Kabaib Francis kay katong unom asos mga kaitano paugat na lang gina sila. Kay nga no, pero tanahon talaga, latuso na gaya ni Splendor si Alan Peter Caetano, dila, nagiway labo na natawahan. Kay nangusog na gidrabar, diha niya si, kanang Senator Ping Lacson, mga kabibes. Di sagot, basta-basta, grabe ba ang mga, kanang bangako aning Senator Alan Peter Caetano ba? Di man lain nga mag-iskot na Ginoo, pero maklaro magud nimo nga gihimo ra bitaw niyang taming bitaw ang Ginoo. Ha? Never use the name of God in vain. Sus paita puntoha na oi. Sus. Mura nga don't shape our boat kuno. Mao ko nung duwa sa mamarbas ka vibes. Matud pa ni ka vibes 4541. Yes, I totally agree with you sir. I also commend both counsel on their oral arguments. Very well said. Very soft-spoken si Kong Chel Jokno og naagi punto. Thank God kay murag naagi divine intervention ang votation kahapon. And somehow, other than divine intervention, tanaw na ko na nagana na ni ang mga bilyaron. And I don't want to state the obvious mga kabibes ha. Naitabo ning pagtabok na ron ni Senator Mark Villar sa diyang gipahibaw sa ombudsman ang kaso nila nga graft and corruption human lagi nga nasuod ni silian niining mga joint venture agreements ngadto sa nagkadaiyang mga local waterworks sa nagkadaiyang local government units. So sa ato pa sila ang musupply og tubig sa nagkadaiyang mga dapit sa Pilipinas. Pero ang kubidya lagi may pangluha ni Kamil Villar ni tuo pa pero ang gripo nga sila unta ang mag-supply sa tubig wa gito mga kabibes. So mo na nahitabo ron wa pa ilabot nining makalamot sa mga budget insertions. Nga kung atong subayan gyud mga kabibes, prangka-prangka ang pagkahistorya. Nagsugod man gini sa Duterte administration. Kay bawo mo kinsa rin ni Butiak, ang mga kontraktor nga, kay bawo na mo, ang magtiayon nga si, kato si Pacifico Carly Discaya o si Sara Discaya. Ningon magito sila, upon questioning sa katong nagtago-tago na ron nga si Senator Bato de la Rosa nga nagsugod ang maong mga flood control projects padahon sa Duterte administration. Ha? Hapit ko taon, matukan si Bato de la Rosa mga kawayos kay daw palpak yung panguntana. And at the time who was the Secretary of Public Works and Highways? Mark Villar. Tanaw ko, wa palang diha nakakita og ibinid siya ang mga investigador. Kay again lagi ako maingon mga kabibes, sa tanan manggong mga proyektos gobyerno, granting arguendo nga dunay mga participation ni ana, budget insertions ang mga senador o mga congressman. Basta walay mo palag, walay mo barog ni mga kontraktor o taga DPWH, lisod pag-implicate nila. Mabita na si Jingo Estrada na implicate o nakasuhan plunder kahit ni barog man katong mga tiga taga DPWH, mga district engineer ito sa Bulacan nga matod pa, mo ini hatag niya kickback mga kababs kakapin sa 300 milyones ka pesos. Una nga, nalatos gino og plunder o niya nadakop yun si Senator Jingo Estrada mga kababs. Matod pa ni kababs 93541, gyud masipyat kababs ako. Gi-comment ni mo last week, naagyoy mulikoy sa pito. Ha ha ha, og bisan pa 24 na

0: sila karon ka vibes. 16 gyud ang mutumaw nga mubutar. Ah, kay God is watching. Yeah, I hope so, ka vibes. Nga mo madayon ang imong giingon nga 16, but then again ka vibes sa karon sa plastada, 14 na daan ang majority black. Kay ingon ni ini, ang presiding officer mubutar man, dili man siya ingon sama sa katotoang kon kahinumdo mo, sa dihang dunay impeachment trial si kanhi Presidente Joseph Erap Estrada, ang presiding officer ni adto si Moman, si kanhi Chief Justice Hilario David Jr. O mo siya appeal sa butasyon, mga ka-vibes. Kanang kay kuan man lagi siya, isip raman siya presiding officer. But in this case, ang mga senador nipili og ilang presiding officer. Daw ni giveaway si Senator Sherwin Gatchalian, being a non-lawyer, and I admire Sherwin Gatchalian for that. Mabitaw ni nga daw gikantsawan siya ni adto sa mga DDS kay murara kunog dekorasyon. But you know, tungod sa gibuhat nga sakripisyo ni Sherwin, ni Senator, ni Senate President Sherwin Gatchalian, in fairness to kining presiding officer Chief Escudero, may biyang dagan. Although doon na iuban nga makaingon ta, ako makaingon, prangka lang ka vibes ha. Kini si Chief Escudero, uksa ko ang pani, kamao sa ginibuta, bag, matod pa nila hilas ba? Na aron san kita ay nga ipakita nga balance siya, pero agad, sekreto kay glabok eh. So mao ni ini tabo karon ka vibes niya ato paning sundon. Kay by the way ha? Sunod semana. Thrilling ni sad ni. Mga ka vibes, alas 7:30 naman mo post lang ko makadiot niya human ining mga mahinungdanon kayo. Padayo na ta sa atong second portion hangtod na sa alas 9 sa buntag karong buntaga palihog, standby.
1: Arangka!

0: Dagang salamat mga ka-vibes. Welcome pagbalik sa itong Arkana sa Buntag Karong Adlawa. Adlaw nga Webes Pizza 24 sa buwan sa September 2, 2026. Diyan na ta sa itong second portion mga ka-vibes. Unya sa mga late tuners na to, ang atong official text line. Aron ka mo makapadangat sa inyong opinion o komentaryo. 0995-472-0802. Uus mo na ko. 0995-472-0802. Unya ang atong official Facebook page, ang 93.1 FMR Cebu. Uus mo na ko. Aron ka mo makakita sa pinagi sa Facebook Live o dito makakomment sa iyang comment section ang 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Mga ka-vibes, taliwala sa nakabot nga hukom kagahapon sa Senate Impeachment Court nga niusap sa conviction threshold. Ang defense team pinaagi ni kanang Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sisson. Og ingon man si Attorney Michael Wesley Pua early on, na nipadangat sila og nimanifest nga posible nga mopetisyon sila ngadto sa Korte Suprema, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: In fact, even before when the voting was conducted, mga ka-vibes, daan ang nisulti si Attorney Michael Wesley Pua nga posibleng mo pasaka silang petisyon sa Korte Suprema. Sayang bahin si Attorney Sheila Sisson ingon nga everything now will be with caution sa ilang habig sa depensa. Gibalik na sa nila ang ilang argumento nga ad kutilam. So ilan ang katungod, mga ka-vibes, nga mo saka niini og may petisyon nga to sa Korte Suprema nga questionon ang desisyon kagahapon sa mga senador sa mga kininaang na senator judges nga giusab ang conviction threshold, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: By the way, good morning ato sa nila ni Ka-Vibes Jan Tubi. Matod pa niya, good morning Ka-Vibes Sir Tonton. Padayon, Japon kami nga gamonitor sa radyo while gaandam sa kaon sila si Marjon, Daryl og Bimbo nag-smile while naminaw nimo. Salamat kayo ninyo diha Ka-Vibes sa Jan Tubi sa inyong pagsunod din sa atong arangkada sa Buntag. So, mao nay gipadangat kagahapon mga Ka-Vibes. Sa defense team pinanguluhan ni Attorney Sheila Sisson, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Pero well, ilan ang katungod, mga ka-vibes? But then again, ang Korte Suprema, mga ka-vibes, makahimo lang og aksyon kung doon na lagi tawag og grave abuse of discretion. Pangutana, doon na ba'y nabuhat nga grave abuse of discretion ang mga senador, mga ka-vibes?
1: Arangkada sa Butang.
0: Kaysa akong kabahin, mga ka-vibes, in fairness sa mga senator judges, they were very procedural in all of what they have done. Ngano ha? Kung imong paminawon sila diha sa Senado, mga ka-vibes, tanan nga mga senator judges, bisan pag aniklaro kay nilaban ni Vice President Sara Duterte, tagaan mong gigay-gayunan. Ang ilang time frame diha, matagusan nila, basta mo iisa lang kas kamot, you are given 2 minutes to interject. So silang tanan waygi palabi diha. Doon na gani uban nga musubrag 2 minutos nga dahil usa kahigayon nga ni Barrog yun si Senator Rapi Tulpo nga og atong subayon nga 2 minutes is 2 minutes, matod pa niya. So tanang mga Senator Janges paminawon yun nga maka-interject yun. Doon na gani uban musubra lagi. Unya, sawa pa ang butasyon kagahapon, mga ka-vibes. Ang tanan nga mga gibuhat sa prosecution og opensa, og kanan ang dipin sa mga kabibes. Mapaminawan gid ato. Unya niantong milabay si Mana. Upat gyud ka mga amit security ang ilang gi imbitar, ilang gi dapit aron mo padayag sa ilang mga legal opinion kalabot sa convection threshold, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: In other words, ilag yung giproseso kining tanan. Galing lang kay tulo sa upat, mga kabibes, ang ningon nga dili lagi na fix kanang decision. It is a variable nila pa. Ha? Kay ang amang imong ipon ang katong mga napriso, katong mga gipangita sa balaod, katong wa niya nga ang usa nila ni hisgot pa kalabot lagi sa Abilino Doctrine. Diin ang Korte Suprema kaniadto niingon sad nga way labot sa ihap, mga kabibes, ang katong di na lagi maabot sa gitawag og coercive powers of the Senate, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni kabibes sa 9279, dili na pwede ipahunong ang impeachment kay separate power na kabibes tonton, sila season buko na nga attorney. Matod pa ni kabibes 9279.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Well, tanaw na to, kabibes, ha? Kay ilam sa nang katungod. Hmm? So, even when that will happen, then, ang bula, tuwa na nga tos mga, ha? Mga maestrado, mga kabayb, sa atong Korte Suprema. And by the way, ha? Mo retire na raba si Chief Justice Gismundo, mga kabayb. So, posible nga inigpasaka ni Ana, doon na nai acting Chief Justice. Pero naamsagod sa atong batakang balaod, mga kabibes, nga basta impeachment galing, naaragi na sa mga senador. Akong gitanaw dire ang provision, mga kabibes, sa Article 11, Section 3-6, mga kabibes. Section 3-6. Klaro man din yun nga the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Wa man ingon din nga ang si Senado naman nga ang Korte Suprema mag-apil-apil. Nagpadayon naman na. Ha? Una nga moingon ko ni mo, kabibes, nga doon na kagyo punto. But then again, ha? We can just surmise nga si Sheila Season, kabibes, nilaban lagi na sa iyong kliyente kay laliman kag kay imagine ka sa kanang pila kay acceptance fee o lawyer's fee nila, kabibes, nga minilyon magina. Nga samtang naghilaid ang mga katawhang Pilipino, paldo ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Mana ka vibes, Richard, pero saan taman ka vibes nga kapabor sila kay abogado man, mama ilang propesyon. Pero lagi depende na la pun. So, tanaw na to. In fact, gani tanaw na ko ka vibes, it could be if not today, next week. Labi nag ilang makitag mapiki na si kananaang Davao City Mayor Basti Duterte inig testigo na niya dito Senado, mga kabibes. So mauna. So kung doon na manggali petisyon sila nga to Korte Suprema, nan it is really up to the Supreme Court justices. Ha? Magilabot pa sila. I don't think so nga mag-TRO na saan ni sila, mga kabibes, ipahunong pastila, no? So malay gaya ginigpaayo. Kano sa amin ni Mahaman tao, no? And you know what? Akong tanaw, yak-an na ni sa yak-an na ni sa mga maestrado sa Korte Suprema, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutatan.
0: Kaysa gipadangat paghahapon ni Congressman Chel Jokno, Jose Manuel Chel Jokno, mga ka-vibes. Ningon siya nga dili pa man good justiciable. Wa pa may pagbutar kun pila gyud ang nibutar nga konbiktado si Vice President Sara Duterte. But with due respect to kananaabang Chel Jokno, akong tanaw medyo palusot po to gamay. Prangka pagka istorya, mga ka-vibes. I am not a lawyer, but this is how I appreciate it ba. This is how I analyze it. Kana magun makonvicto ta og impeachment, mga ka-vibes. That is not appealable. So, gidani mo na ma-cure. Mabito itong maingon, tanga patuyang latong tabi si Attorney Jimmy Bundok. Kabisan ko nung makonvicto si Vice President Sara Duterte, mahimo gaya po makadagan kay taong bayan ko nung mapadagan pagkatuy ito istorya, ha? Matod pa ni Kabibes Fred Gilmore di, Kabibes Tonton, I agree with you nga wa may grave abuse of discretion sa nagpadayon nga impeachment trial. And yes, all senators were given the opportunity nga makasulti. Hatagan man gani og chance si Robin Padilla maka-istorya bisan og puro binugo ra. Kay kung ako ang presiding judge, ako rang inon si Robin nga hilom diha with laughing emoji. Ikaw, good Kabibes Fred. You know, by objectively looking at it, muna akong tanaw, mga ka-vibes. Kay, sam sa gani, pag sugod-good, mga ka-vibes, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaingon ta nga, paukya bugodayon si, kanang presiding officer, Senator Cheese Escudero, nga decisive gud ang kanabang conviction threshold ni sa nagpadayon nga impeachment trial karon sa Vice Presidente, mga ka-vibes. Unya ya tuntura wa may ni barug wa gi na barug nga oy kadiot lang ato ning klarohon bi decisive gud pagsugod ni atong Julio Saiz, mga ka-vibes, kinumdo mo. So, moto nga, napugos kin kagahapon si kananaang presiding officer Cheese Escudero nga barugan ka tong iyang nahaunang desisyon pagka Julio Saiz. But then again, mga ka-vibes, ligon kayo, tulo ka mga amit security. Tulo ka mga kani Chief Justice ang ningon nga dili na fix. Variable na mausab na. Kay matod palagi og imong subayo ng ilang mga argumento. This is about accountability. Unya, ang realidad, matod pa nila, in the words of former Chief Justice Artemio Pangandiban, mga ka-vibes, it is a political matter, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutatan.
0: Matod pa ni ka-vibes Barrio Oclinaria. Good morning, ka-vibes sa Tonton. Ipadayon lang ang pagpasabot sa atong mga solid listeners. Always jud pug ko paminaw ni mo. Shout out sab ko sa ako Agaw Estrelieto Casabuena. Happy birthday. Thanks, sir. God bless you all the time. Basta imo na sa kong hinumduman sa I love you, BBM. Wala mo na ka-vibes ba nga kanana ang singa ni anak mo na resulta sa I love you, BBM, ka-vibes sa Mario. Agi ka ni ka-vibes Richard. Mo na ako na ibawaan, ka-vibes Tonton. By the way, buhato ni Sara anak, resign na lang siya. Gihapon gikan ni ka-vibes 9279 Richard Alibio diha sa Konsolasyon. Again, ka-vibes, ang ako manggod ba bisan pag mo-resign sa mga ka-vibes tibuay oy sa ako nang gikaingon mo-resign siya dili na sa Vice President na pamanlagi ng perpetual disqualification pang public service. matud pa sa mga naa sa prosecution panel nga sa pag-resign si amo ni padayon. Kay mawagtang raman siya sa pisto, kinahanglan disidihan man, kinahanglan madesisyonan man, kinahanglan mahingpit man ang desisyon nga perpetual disqualification from public service, mga kabibes. Naniingon bitaw ko, kanang bahina o may tabo manggaling na ultimo barangay konsyali to siyudad sa Davao, di na pwede makalansar si Vice President Sara Duterte. pwede ato na lang siya spurok. Pero ayahay man sad kay laliman kag 55 ka mga franchise sa naguna nga kanang fast food chain store sa Pilipinas, mga kabibes. So, ato tong gikwenta gani ha? Tag 50 kada franchise, okay. Sus, 2.7 billion nga malabo ang iyang franchise sa maong nga fast food chain stores, mga kabibes. Ayay, akorta sa forever naman na, oy. Umaulay na nga nilutaw na naroon niya, wapay labot kay kanilaging sus, ngilinga di ayoy. Ngilinga negosyo. Karumpa ko ba? But in fairness to the Vice President, ug mao man galing ni mga kabibes, dili ni illegal ha. Pero sangit sa niini kay nganong wa ni niya gideklara sa iyang statement of assets, liabilities and network, mga kabibes. Wapay labot ni sa katong maugi hapon nga ilang negosyo katong dunay sumpay nga king. Unya nay usa diha nga hilig kayo kinasal manok. Wapay labot sa katong namaligya sa nog cake, mga kabibes, nga ma kanang duna sa sila'y prangkisa, mga kabibes. So, imagine that, inana ang ilang negosyo, panigurado nga negosyo, mga kabibes. Nga dito sa Davao, kontrolado na nila. Malipay ta kay gawas niya itong gilampigit sila sa kanang illegal nga drugas, mga kabibes. Akan ni hinoon ang mag-franchise kag ingon ni ana, legal mong gina. Pero ang naka-purke lang, ang nakaparat lang, kay ngano nga wa gideklara sa statement of assets, liabilities and network, mga kabibes. Unya, tugutan ta nga maabot kay dito sa Korte Suprema og dili maaksyon ang Korte Suprema. Unsa pa, mo decider ang Senate impeachment trial, and para nako kabaib sa nagka-trilling na ginirugmayo. Nahanay naman eh, ang conviction threshold establisar na nato. Gawag ba intera sila, katursi ra. Sunod simana, ang gikatakta nga mo testigo, si Davao City Mayor Basti Duterte, unya samtos Basti nga muram sa tong nagkuhag bato nga gihampak sa ang kaugalingong ulo. Unya dili lang sa ang kaugalingong ulo, iya pang gidama yung igsoon. Kay matod palagi ni kanang prosecution counsel attorney Lord Nakapunan, kanto was a confession on the part of Davao City Mayor Basti Duterte, mga kabibes. Kaya iya manggiyang kung nga, tinuod na, nga doon ay kanang kumpanya ha. Kanang GenCorp Industries Incorporated, doon na may transaksyon ni ana. Pero kaya ba mag-unsa? Mag-iapon to, pagkaon gikan sa maong fast food chain store nga apilan pag ani kitsap. Matod pa ni kabayos 9354, mora mapugkaroon pa kaanang Sara nga sus, grabe ha, oy ugob nga ni di lang ko maingon ha, maingon na lang ta nga kanana ang bumbilya, kabayos. Then again, maingon lagi ko, God is watching us. Naginahine, nagkabutyag ang kabutuuran karong panahon na. Kita nawa, mga kabibes, na niguro magani is Mark Villar. Ha? Wala din ani mo ni. And I think this is my gut feel, ha. Gawas nga napike sila sa ilang kaso. I'm sure Mark Villar have all the access niya ng mga dokumento nga naa sa Senado. Si Mark Villar, pamilya Villar pa, mga negosyante siya na nakakita na na kung unsa ang anaang kwarta sa bangko kay ang mga dokumento gikan sa bangko naa karon sa Senate Impeachment Court. I don't think so nga wa nakakita sila pa. Giprovidean ko na sila sa mga kopya. Inikabot laga niya ng panahon na kabibes, ambot lang. Tanaw ko og di gid kapungan na sa depensa nya mabutya ginangadto sa Senado. Ha? Pastilan. Yabog yung sabaw sa mga Duterte, mga kabibes. In fact, sa sunod semana ako nahibawan kagahapon ni Prosecution Counsel Terry Ridon kay ba mag-usa sa ilang ibutyag ultimo mga armas sa magtiayon nga Vice President og kining attorney Man Scarpio nga matod pa sa ilang records gara kuha gikan dito sa kanang buhatan sa PNP sa Campo Crame, ha, dunay kapin sa 50 ka mga armas ang magtiayon gawa nila gideklara diya sa salen o niya og imo ning kwitahon tanan pagkadako sa kantidad, ha, ang akong tanaw galit ni adto more or less naapod sa 50 million. Unya, kanaan lang dihang dapita, mga kabayos, og mamatudan na kalapasan ng mga puna sa salen. Nga nung wana ni mo gideklara, because that is your personal and private property, private in nature, but personal property na ni mo nga angayan ni mo nang gideklara. Kaya nga no, di kantidad mo na. Ang amo mo ay libre niya na. Pwede rin mo ingon siya doon na yung mga donation, but assuming doon ay donation, mga kabibes, ang kanang uban, nganong wa man na ni magibutyag. Then you have to produce the evidence nga donation na, pero wa gali, oh, pinalit yun na, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So laki po na sa atong gipaabot sunod semana, but para nako ang interesante kayo kung unsay ikasulti ni Mayor, Davao City Mayor Basti Duterte. Nagpahiro-hiro na po traba si Pulong, niluwat na po siya upang mahayag na gilapas ko noong balaod. Astilan po ng istorya, ha, oy. Karoon na lang sila moingon ngay patigbabaw ang batakang balaod, pero panahon sa ilang amahan, ambot lang ang mga tao-tao nga nabiktima sa war on drugs, mga narigid tao, mga ordinaryong mga mga mananap nga pamusilon la tao nila. Sus, grabe ba? Mo na mga kabayos, nga niingon lagi ko, mauna ni Ron, nagiginoon, naglantaw na to, tanan. Mga kabayos, untop tamang alas 8, mupost lang sa ako makadiyot, yahuman ini, ato nang ipadayon sa atong pagtuki. Nining nagpadayon karon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby.
1: Arangka!